على شوتشو خواتر نبون أوماغا Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DGRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Biyernes! Biyernes na! Ngayon po'y araw ng Biyernes, October 9, 2026! Alas 8:05 na po ng umaga. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Very strong El Nino Task Force itinatag sa Bulacan. Pagpapatatag ng supply, presyo ng pangunahing bilihin, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng inaasahang El Nino. Depensa ni BP Sara umalma sa biglaang pagpapalit ng testigo. Vice President Sara hindi maaaring magkunwaring walang alam sa joint account nila ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon niyan kay dating Congressman Ace Barbers. Insurance firms tumestigo na sa mga policy investment ni BP Sara at ni Attorney Manasseh Carpio. Mark Villar umalis na sa minorya at sumapi na sa majority block ayon kay Mick Zubiri. BP Sara hindi sumipot sa investigasyon ng NBI sa cash delivery ni Gracioso. Abogado ang pinapunta. Congressman Leviste hindi pa maituturing na pugante ayon sa Department of Justice. Kinastos ni Respicio sa drug test, iriripand ni Remulla. DOJ ibinunyag 8.5 million Filipinos gumagamit ng fake na PWID. Fake na PWDID. Peke. At Pangulong Bongbong Marcos dumating na sa Singapore para sa 5-day working visit. Which, by the way, coincides with this week's weekend's Formula One race. Ha? Oh, race weekend ngayon ng F1 sa Singapore. Ngayong araw ang practice, bukas ang qualifying, sa Sunday ang race day. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan ng timay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, tulad na nakagawian. Siyempre, mag-good morning muna tayo sa mga nanonood. Si Randy Santisas, listening. Good morning. Good morning, Randy. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Welcome back. Thank you. Si Rico Racion, good morning, Sir Ira. How's your short leave? Ito, hinihika pa rin. At si Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Good morning, Rick. Sa magiging taya ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 9, 2026, alas 8:08 na umaga. Sabi ni Kimura Dolores, happy Friday morning, Sir Ira V. Panganiban, kape-kape. Galing sa Japan. Love and smileys, sabi niya. Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, dala ng TRO o subsaban ng LPA, low pressure area, ang mararanasan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng kataptaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim na kalangitan naman na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Maulap na kalakitan naman na may pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao at Aurora dala ng northeasterly wind flow. Asahan ang posibleng pagbaha o landslides dulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bagay maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat, dala naman ng localized thunderstorm.
Katamtaman hanggang malakas na hangin mula hilagang Silangan ang maasahan sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon na magdudulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-alon sa karagatan na abot ng 2.1 hanggang 3.1 meters ang taas. Sa nanalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin naan mula hilagang Silangan, Pasilangan na magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 2.5 meters sa taas sa mga baybayit. Mahina hanggang katamtamang pag-ihit naman ng hangin sa Visayas mula hilagang Silangan, Pahilagang Kanluran na magiging dahilan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas sa 0.6 hanggang 2.1 meters sa mga baybayang dagat. Mahina hanggang katamtamang pag-ihit naman ng hangin sa Mindanao mula hilagang Kanluran, Patimog Kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas na 0.6 hanggang 2.1 meters sa mga baybayang dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.47 ng umaga, lulubog mamaya alas 5.40 ng gabi! Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.47 ng umaga, lulubog mamaya alas 5.40 ng gabi. 7 minutes. 7 minutes na ang inilalamang ng dilim sa liwanag. Seven minutes na. Si Joe La Torre, good morning Sir Ira, good morning Joe. Rekorasyon, Pinocchio received minus 11 satisfaction rating along according to latest SWS survey. Poor daw. Carlito Cabiles, TGIF, good morning Sir Idol at mga kabandido. Good morning Carlito. Rekorasyon, Sir Ira, nabakunahan ka na ba para sa pulmonary every 5 years yun? Hey, hindi pa nga eh, vaccine nga ako eh. Si Ferdinand Enriquez, magandang biyernes ang umaga po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand. Si Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Happy weekend po. At si Ricorasyon, mag-celebrate tayo kasi lumuksyo na si Mark Villar sa majority. Yay, ang saya na ni Pinky Dal-Dal. Mamaya na yung balitang yan. Nagpatawag ng emergency meeting at bumuo ng task force. Ito kahapon ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan upang mapaghandaan ang posibleng maging epekto ng pananalasa ng very strong El Nino sa Bulacan. Pinangunahan nila Governor Daniel Pernado at Vice Governor Alex Castro ang pagpupulong. Dumali rin ang mga opisyal ng MDRRMO, CDRRMO at iba pang pamahalang bayan at lungsong bayan na nagbigay din ng mahalagang impormasyon ng kinatawan, ng pag-asa para sa posibleng maging epekto ng nasabing phenomenon. Ilan sa mga iminungkay ang pagtitipid sa paggamit ng tubig, kuryente habang nabanggit din sa pagpupulong ang paghahanda ng BFP o Bureau of Fire Protection, DepEd, mga health officers, rescue teams at iba pang kinauukulan. Dahil dito binuo ang isang task force na lalawigan sa pamamagitan ng Executive Order No. 11 ng bilang malawak ang paghahanda sa mararanasang El Nino at para na rin sa kapakanan ng mga Bulacan. Oh, exchange rate ngayong umaga. Sabi exchange rate natin ngayong umaga. 62 pesos and 89 centavos ngayong umaga. Ay, naku. Lapit na natin sa 63. Ayan na naman tayo. Diba? Talagang hanggang dito na talaga tayo sa 62 hanggang 63 pesos. Oh, exchange rate ha. Ang halaga ng dolyar. 62 pesos and 89 centavos. Samantala, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang pagpapatatag ng supply at presyo ng pagkain, langis at kuryente sa gitna ng kasalukuyang hamon sa ekonomiya. Nagbili ng Pangulo na hindi dapat mawala ng supply ang Pilipinas ng fuel, payag ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Philippine Embassy sa Singapore. Sinabi ni Castro na kabilang sa mga hakbang ngayon ng pamahalaan ay ang pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa singil ng kuryente at management sa supply ng baboy. Bukod dito, patuloy rin ang pagpapatupad ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Programs o Uplift, Walang Gutong Program, Tupad at Free Rice Programs. Patuloy naman anya ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga tsuper
ng public utility vehicles, gayon din ang pagpapalawak ng mga Kadiwa outlet bukod pa sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Sinabi ni Castro na pinalawak ang mga pasilidad ng imbaka ng palay sa Tarlac upang palakasin ang food security habang ginagamit na rin ang kauna-unahang African Swine Fever vaccine na inaprubahan para sa komersyal na paggamit sa bansa upang makatulong na patatagin ang supply ng baboy lalo na sa pagpalapit na holiday season. Inihayag pa ni Castro na nakipagpulong si Pangulong Marcos sa kay Acting Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang mga posibleng programa ng pamahalaan na makatutulong na maibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng mga pangunahing bilin, lalo na sa gitna ng El Nino na nararanasan ng bansa.

0: Morning, Mami Dang. Ngayong alas 8.16 na umaga, sabi ni Julian 30, magandang umaga ng Huwebes. Biyernes na ngayon, Biyernes na Julian 30. Ano ka ba? Nakapagkape na ba ang lahat? Magtimpla lang muna ako ng kape at maglagay ng coco jam sa pandesal at makapag-banana chips nga na nga din. Biyernes na, Julian 30. Biyernes na. May hangover ka pa. Arlito Cabiles, Gene Calamansilang katapat niyan, Sir Idol. Julian 30, ay mali, Friday na pala, sabi sa'yo eh, di ba? Alex Chua, hindi mo masisi si Mark, iligtas mo buhay mo. I can understand. Kimura Dolores, madilim na ang 6 p.m. dito sa Japan at malamig na ang dampi ng hangin. Si Evangeline de Salisa, good morning Sir Ira. Ang lamig kaninang 5 o'clock a.m. at foggy na start ng ba ng cold spell kasi fall na sa Northern Hemisphere. Actually, by now dapat nagsimula na ang amihan. Hindi ko alam kung in-announce na ng pag-asa. By now, first week of October eh. Tapos na tayo sa first week of October eh. Diba? By now, dapat tumama na amihan. Rekorasyon, ano ba itong Russia? Plague, fatal, infectious disease daw na naman. And, meron namang ano eh. Meron namang pandemic at saka epidemic eh. Diba? So, depende yan dun sa status ng mga nagkakasakit sa kanila. Hindi naman ibig sabihin kung epidemic sa kanila, epidemic na sa atin. Hindi naman ganun yun eh. Diba? Merong global pandemic. Diba? Yun yung si COVID. Dineklara natin, global epidemic. Diba? Actually, nagtetesting lang yung mga magagaling dun eh. O, tinetesting lang nila kung kakayanin nila yung ano, zombie apocalypse eh. O, wala lang, yun lang. Yun lang ang tinesting nila. Kaya ba natin ng zombie apocalypse? Sabi nila, sige, subukan natin, mag-declare tayo ng pandemic. Edwin Kiotz Melisa, like and share. Thank you, Edwin. Umalma ang kambo ni Vice President Sara Duterte sa tangkang pagpapalit ng testigo ng prosekusyon sa pagdinig ng impeachment trial kahapon, October 8. Tumutol ang defense team matapos hilingin ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mauna nang iharap si Financial Analyst Alexander Cabrera sa halip ng nakatakdang testigo mula sa BIR. Ayon kay Ridon, may sakit ang private prosecutor na si Attorney Edwin Matib na siyang dapat maglatag ng testimonya ni BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Pero ni Gitni ni Defense Law Lead Counsel Attorney Sheila Sison, hindi patas ang biglaang pagpapalit. Sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na wala pang nailalabas sa subpoena korte para kay Cabrera. Ngunit... Ngunit ayon kay Ridon ay nasa holding room na sa Senado ang naturang financial... analyst. Lipat muna tayo sa mga report mula sa labas... Ang Day 37 impeachment trial ay pagpapatuloy ang cross-examination ng defense panel kay BIR Officer Attorney Marquez. Si Jojo Singat mula sa Senado. Jojo, good morning.
1: Sa ika-37 araw ng impeachment trial, ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga yaman at kita di umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ni si Attorney Manassas Carpio. Bahagi pa rin ito ng paglilitis sa paratang sa Vice Presidente na pagkakaroon ng explained wealth o mga hindi may palawanag na yaman at ang hindi paglalahad ng tunay na yaman sa kanyang Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALIN. Iharap muli ang testigo ng prosecution na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff sa BIR Office of the Commissioner. Itutuloy ang cross-examination o pagtatanong sa kanya ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na inaasahang susundan ng interjection o pagtatanong ng mga senador. Sa impeachment trial kahapon, sinabi ni Marquez na batay sa BIR records, may git sa 85.3 million pesos ang pinagsama-samang kita ni VP Sara at ang kanyang mister mula 2007 hanggang 2005 na ayon sa prokusyon ay hindi tutugma sa net worth ng Vice Presidente na 98 million pesos batay sa nakadeklara sa kanyang year 2025 sa LN. Sinabi rin ni Maraong 2023

0: NMBC at sa mga natukoy nakita at financial transaction ni Baby Sara at kanyang asawa. Batay sa record ng mga bangko, Security and Exchange Commission, BIR at Anti-Money Laundering Council. Bukod sa kanila, preparado rin umano sa pagtestigong isang NBI officer na nagsiyasat umano'y properties nila Vice President sa Davao City. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Hindi maaaring magkunwaring walang alam si Vice President Sara Duterte sa mga transaksyon sa joint bank account nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil pumirma siya sa updated Know Your Customer documents at co-owner siya ng account. Ito ay ayon kay House Prosecutor Advisor at dating Surigao del Norte Representative Ace Barber na hindi maaaring ihiwalay ni Duterte ang sarili sa mga transaksyon sa account na magkasama nilang pag-aari. Ang tinutukoy niya ay ang updated na You Know Your Customer documents na ginagamit ng mga bangko para verifikahin ang pagkakakilanlan ng may-ari ng account at i-update ang impormasyon nito. Sa testimonya ni BPI Central Metro Manila Division Head Marvin Galvez, kinumpirma nito na may joint account sa ilalim ng pangalan ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Julia Vargas Branch ng bangko sa Pasig City. Sa pagtatanong ni House Prosecution Counsel James Bryan Ibrahim Ali, tinukoy ni Galvez ang mga record ng dalawang time deposit na nagkakahalaga na humigit kumulang 96 million pesos na kalaunan ay ginawang manager's check. Ang isang deposito na 40.65 million pesos na binuksan noong 2010 ay lumaki sa mahigmit kumulang 41.72 million matapos ang 12 renewal. Ang laki ng tinaas. 1.8 million. Ipinasok ang kita sa Julio Vargas account noong March 2011 at ginamit sa pagpupondo ng isang manager's check. Tinukoy rin ni Ali ang isa pang 655 million time deposit na ginawang manager's check sa parehong panahon. Sinundan pa ng prosecution ang apat na magkakahiwalay na 20 million transfer mula sa joint account noong March 2014 na umabot sa 80 million para sa mga insurance product. Kasama rin sa trail ang 16.85 million manager's check na may petsang May 30, 2016 na ipinangalan sa negosyante sa Davao na si Sammy Uy. Ginamit umano ito sa pagbili ng insurance policy. Kinwestiyon naman ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong ang paulit-ulit na pahayag ni Duterte na hindi niya alam ang mga transaksyong ikinasasangkutan ng mga taong malapit sa kanya. Mahirap umanong tanggapin ang ganitong paliwanag mula sa isang taong hayagan na papahayag ng intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Pa rin ang target nila eh. Di ba? Yung intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Sabi nitong witness na to, yung insurance policy must be declared as investments. I don't think ganun yun. Ewan ko kung sa salin ng mga politiko ganun yun. Pero sa aming ordinaryong tao, ang insurance policy is a non-investment. Ngayon, kung may natatanggap kang dividendo sa insurance policy mo, yun ang ikinakarga mo as income from insurance policies. Pero insurance policy is never... Kasi... Gastos pa kaya insurance policy. Di hindi mo alam kung paano ka kung anong mangyayari. Halimbawa, insurance mo para namatay. O insurance mo na lang para nagkasakit. At the whole time na buhay ka, halimbawa, insurance mo para magkasakit. Tapos bigla kang namatay sa car crash. Yung binayad mo ng 20 taon sa insurance, sa health insurance mo, wala na yun. Gastos mo pa nga yun eh. Diba? Dahil wala ka namang nakuhang kahit magkano dun eh. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-iinitan nila dyan sa insurance eh. Gastos yung insurance eh. Hinarap nga ng prosekusyon ng ilang kinatawan ng ilang insurance company para tumistigo sa milyon-milyong pisong halaga ng insurance policies at investment ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio bilang bahagi ng impeachment proceedings sa aligasyon ng unexplained wealth. tumistigo ang representative mula sa anim na insurance companies para sa kabuuang 11 insurance policies na hawak ng mag-asawa.

2010. Isa sa pinakamalaking naipresenta ng policy ay ang aktibong 10.6 million lump sum insurance investment na binili ni Carpio noong May 2024 ayon kay Attorney Juan Sotero Roman ng FWD Life Insurance Corporation. Wala nang kukuha ng insurance sa FWD. Oh, nakakatakot kayo eh. Sa cross-examination, paulit-ulit na ipinunto ng defense lawyer na sa ilalim ng amended insurance code, hindi kailangan ng consent ang asawa. Kung ang asawa ay bibili ng insurance policy, kahit pa nakapangalan ng asawa bilang isa sa mga beneficiaryo, iginiit naman ng prosekusyon ang halaga ng insurance policy na ipinresenta sa korte, hindi tugma sa deklarasyon ng mag-asawang Duterte Carpio sa kanilang statements of liabilities and net worth o SALN. Tinutulan ng depensa ang pagtestigo ng mga witness sa laman ng SALN. Nagtanong naman si Senate President Sherwin Chachalian kung 10.6 million insurance investment ay maaaring ikonsidera bilang personal asset. Sinabi ni Roman na pwede itong konsiderang personal asset. Maaari is the term. Sinabi naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang posibilidad na ang insurance policy ay nagamit para sa money laundering. Sabi niya, talagang suspected na nilolaunder yung pera, nilinis sa pamamagitan ng pagkuha ng ng policies for investment. What will you do? Sabi ni Roman, at point of publications, hindi nila madedetermina kung money laundering as defined by court. Pero may mandate sila sa AMLAC na i-report ito. Diba? Dagdag pa, pinisita ang prosecution ng representative mula sa BDO Securities Corporation para tumistigo sa pagbili ni Carpio ng 25 million pesos sa halaga ng equities at bonds mula 2021 hanggang 2024 at 4.5 million pesos halaga ng investment mula 2020 hanggang 2025. Iginit naman ng depensa na hindi kailangan ng consent ni Duterte para makabili si Carpio ng investment. Nakatakdang ipresenta ng prosecution ng representative mula sa BIR ngayong Huwebes, ngayong Biyernes o kahapon para sa tax records si Duterte. Ito, sabi ni Mami Dango, pag di mo nabayaran ng insurance for PIPTED pa, wala lang mapapakinabangan. Eh, hindi ko maintindihan eh kung bakit pinupukpok itong insurance na to eh. Diba? Ewan ko, ordinaryong tao lang kami eh. Diba? Ito yung karanasan namin sa insurance eh. Diba? So hindi namin alam kung bakit pinag-iinitan yung insurance. Sabi ni Julian Trenta, sir, pagaling ka, warm ka laman si juice, tapos more fluids lang. Buko juice, tapos higup ka ng sabaw ng tinola, sinigang o nilagang baka. Parang masarap na ulam yung mga pinagbabanggit mo ha. Queen Kiatz Melina, 900 million plus na nauubo sa impeachment. Wala pa rin magpatunayan. Di pa ba ititigil yan? Peter Nikolaevich Rasputin, thank goodness it's finally Friday. Once more again, yahoo! Hello, Boss Idol Ira and all solid ka-MRP, ka-DZRJ, Radyo Bandidos, Iranians. Thank you. Good morning, Pedro. Tirikorasyon dito sa Manila, parang El Nino na. Ngunit sa amin sa Bayawan Negros Oriental ay ulan ang ulan, kaya laging brownout at walang wifi. Uliam 30, hala, nagkasakit ang isang prosecutor. Kailangan din niyang mag-gin kalamansi. Si Attorney Mike Operario, ilipat niya ang TV program na The Operator dito sa Radyo Bandito na red flag kasi binigyan ng triple X ng MTRCB. Wag. Bakit pinapalitan ang threshold ng two-thirds ang minority kung makita nila na may matibay na ebidensya laban kay VP kung sana yung lilipat sa majority? Kaso wala nga, alam ng lahat ng senador na politika impeachment, not by evidence. Kimura Dolores, ang dahil sa sobrang galit na administrasyon sa ngayon, binubulatlat lahat ng mga kabuhayan ng mga mag-asawang Duterte. Taga! Pagbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

Alas 8.33 na po ng umaga. Pabalikan yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, TGRJ, 8:10 AM Radyo Mandilo TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, huntahan at balitaktakan. Sabi ni Anna Gray, bakit kaya yung mga sisters nakahilera sa impeachment hearing? Naninibago lang ako. Kasi nung nag-aaral ako, ang schools ko ay run by Franciscan missionaries. Eh di naman ganyan ang mga ugali. Ang directress ay German, may Spanish, may mga Pilipino rin, pero hindi sila nakikialam sa politics. Well, actually, nung 1986, yung mga sisters ang nakialam sa politics. William Trenta, good job Mark Villar. Good job, as in plak, plak, plak. Edwin Kiotz Melissa. Kaya pala hindi nanalo si Marcos nung nag-BP siya. Ganito ang mangyayari. Diyos na humarang, pinilit pa kasi ng tao. E di ayan. Marlene T. De Los Santos, good morning po. In accounting, it is treated as prepaid insurance, a non-current asset. Yun yung sinasabi ko, di ba? Hindi siya current asset. Harvey Morales, rekorasyon, pati mga kita ng mag-asawa na mula pa noong 2007, tapos gusto ng prosecution na hindi tutubo o kikita ang mga negosyo nila, mga Juan talaga. Harvey Morales, si rekorasyon yun. Ngayon si Harvey Morales, Sir Ira, good morning, ako po may life insurance, ibig sabihin milyonaryo na ako o yung asawa ko. Parang gusto ko, ganun ang gusto nila sabihin. Mercy Fernandez Narciso, good morning Sir Ira P, regular listener, good morning Mercy. Formal nang inihayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Miggs Zubiri na sumanib sa Majority Block si Senator Mark Villar kahit naharap sa maraming kaso sa Department of Justice kaugnay sa Prime Water Infrastructure Corporation. Sa pahayag, sinabi ni Zubiri na kumpirmadong sumanib si Mark Villar sa 13-member Majority Block. 14 na sila. Dahil dito, inihalal sa plenaryo si Mark Villar bilang Chairman ng Senate Committee on Public Works at Member ng Commission on Appointments. Si Mark Villar ang naitalagang kalihim ng DPWH sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang iniimbisigahan ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng DPWH na nagkaroon ng flood control anomaly, hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon kundi sa panahon ni Duterte. Walang komento naman ang kapatid ditong si Camille Villar na naunang tumindig at umiyak sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paratang ni Senator Judge Erwin Tulpo sa kasong plunder na kinakaharap ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Kapwa nakakulong sina Estrada at Marcoleta sa Payata City Jail sa kasong plunder. Sa story pa lang, alam nyo na kung bakit, di ba? Alam nyo na, alam na this, di ba? Yung pag-iyak pa lang ni Camille, alam na natin kung ano dahilan nun eh, di ba? Yung mga statements niya, di ba? Why can't you just get along? Di ba? Ibig sabihin, pinag-iinita na si yung kapatid niya, di ba? Wala namang nagawa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kundi batiin ang magandang kapalaran si Senator Mark Villar matapos lumipat ang huli mula sa Manorya patungo sa Mayorya ng Senado. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar sa kanahalal bilang chair ng Senate Committee on Public Works kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III. Miyembro rin siya ngayon ng Commission on Appointments kapalit ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sa kabila nito, tiniyak ni Cayetano na patuloy na gagagampanan ng Manorya ang papel nito bilang fiscalizer at constructive opposition. Naalala rin ni Cayetano na siya ay nauupo bilang Senate President noong May 11 matapos makuha ng grupo niya ang pwesto kay Soto. Pero naging maikli lang ito dahil pinalitan siya kinabukasan na kasalukoy ang Senate President Sherwin Gatchalian. Rekorasyon, pero wala yon sa anak ng senador na nag-spend ng 9 million pesos ba yun sa bar sa New York? New York? Pag siya rin i-impeach, lalabas din yan. Maniwala kayo. At dahil sa ginagawa nila ngayon, sa susunod na impeachment, pwede na rin gawin sa kanila yan. Sinasabi ko lang, di ba? Sinasabi ko lang, yung mga pwedeng gawin ngayon ay pwede na rin gawin sa mga susunod na impeachment. Dahil ginawa nilang pwedeng gawin ngayon. And in the future, pwedeng sila yung nandun nakaupo sa defense side. Sa akin lang naman eh, ano lang naman, papahayag lang naman. Hindi
Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa NBI at sa halip ay ang legal counsel o abogado nitong tumugon sa invitation letter na ipinadala sa kanya kaugnay sa investigasyon sa allegasyong cash delivery ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Si Duterte ay inaasahan sana ang haharap noong Lunes sa NBI ngunit sumulat ang kampo nito para humiling na ilipat ang petsa ng investigative conference at gawing Webes. Dumating ang abogado ni Duterte na si Attorney Clifford Chua sa NBI headquarters sa Pasay City bandang alas 10:15 ng umaga. Sa pagdating sa headquarters, kinumpirma ni Chua na magpapasa siya ng abidabit ni Duterte. Dala rin imuno niya ang mga larawan na ipresenta ni Duterte sa press conference noong Martes. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Sir Ira, bakit may hearing ba ngayon sa impeachment trial ni BP Sara? Friday ngayon. Meron kasi araw-araw na eh. At saka umaga na para mapabilis na raw. Rekurasyon, aggregated ang equation ginagamit nila kaya kalaki talaga ang sumo total. I hate mathematics. Dapat yan, ang kunin nila, di ba, ang kunin nila, eh accountant. Tapos bigyan nila lahat ng numero sa accountant. Tapos bigyan nila lahat ng source ng mga numerong yon. Sabi mo sa accountant, bigyan mo nga kami ng mas malinaw na accounting picture ng mga pera ng mga Duterte, ng mag-asawang Duterte Carpio. Ganoon, bigyan mo nga kami ng mas malinaw na accounting picture. Magkano talaga ang assets at liabilities at net worth nila base dito sa mga accounting elements na ibibigay ko sa iyo. Dapat ganun ang gawin ng prosecution para may mapatunayan sila. Hindi yung puro ano, hindi yung puro insinuation na may krimen na nagawa sa ganitong aksyon. I mean, kung ako yung prosecution, ganun ko gagawin yun eh. Mas matibay na ebidensya yun. Titira ako ng, kukunin ko lahat to ebidensya. Kukuha ako researcher, lahat itong amount na to. Asan lahat ng debit? Asan lahat ng credit? Asan lahat ng total? Asan lahat ng ano current assets? Asan lahat ng... Tapos gagawa ako ng complete accounting audit report. Tsaka ako ipapakita sa taong bayan. Mula 2007 hanggang 2021, ganitong takbo ng pera ni Sara Duterte. Mula 2021 hanggang 2025, biglang naging ganito kalaki ang pasok ng pera kay Sara Duterte. Okay, Manz Carpio. O kung kanino man. Hindi ho nila ginagawa. Alam nilang dapat ganun ang gawin nila eh. Alam nila na dapat tirahin nila ng isang matinding accounting report yung ebidensya nila sa non-declaration of sal-in at saka claim of ill-gotten wealth. Diba? Ganun lang ang kailangan nilang gawin. Hindi nila ginagawa, ba't hindi nila ginagawa? Kasi nga, pag dinaan nila sa accounting, diba, baka hindi yun ang lumabas eh. Mas maganda ito, insinuations of wrongdoing. Mag-insinuate kami ng wrongdoing, tapos umasa na lang kami, diba, na yung senator judges, e bobotong naniniwala sa amin. Diba? Sabi nga ni Mami Dang, pag ganyan kasi mahirap may matunayan. Pag speculation na istirang matatabang isip ng mga tanong, walang ng mga taong walang alam, mas magulo, mas pabor sa kanila. Actually, yun. Yeah, I agree. Yan, ganun yun eh. Diba? Mas mabuting doon na lang natin daanin sa speculation, assumption of guilt. Huwag na tayo mag-prove. Diba? Marlene T. De Los Santos, tama po, what you sow is what you reap, and double portion ang reaping. Roxanne Costo, kadalasan puro lawyer o witnesses ng prosecution eh. Halatang hate ng mga lawyers ang mat. Pero di po ba, ganun yun eh. Kumuha ka talaga, ng accounting, ng accounting summary. Huwag aggregates, accounting summary. Ito po yung mga ledger, ito po yung mga bank accounts, ito po yung mga statements, financial statements, etc. Diba? Siya, nung 2007 po hanggang 2021, year by year, based on statements. So, ganyan. 27 to 2007 to 2008, ganito po ang inilaki, from 1 million to 1.3 million. 2008 to 2009, 1.3 million naging 2 million. Mga 1.8 million naging
2.5 million. Di ba? Based on accounting, proper accounting procedures. Mahirap ho labanan yun. Sabi ni Rick Orasyon, by the time sila naman ang hihingi ng legalidad, kasi nga may president na kayo, kaya lahat na ay pwedeng buksan ang kanilang tagumyaman. Naisip ba nila yun na paano na kung tayo ay nasa ilalim na? Eh, hindi pa sila, wala pa sila doon. Hindi nila na-imagine na yung ginawa kay ERAP noong araw, ang isa sa mga dahilan kung bakit nagagawa nila yung ginagawa nila ngayon kay Sara Duterte. Na sa susunod, balang araw pwedeng gawin sa kanila. Layo ni Batangas 1st District Representative Leandro Levicen na bumalik sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiansa kasunod ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon ito sa tagapagsalita niya kahapon. Sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia na personal na haharapin ni Levicen ang kaso at magpiansa. Si Levicen ay nasa France kasama ang ina na si Senador Loren Legarda na naka-medical leave mula Agosto. Ayon kay Lavinia, plano ni Levicen na umuwi ng Pilipinas. Sinabi ni Lavinia na hahamunin ni Levicen ang anumang pagtatangka na kanselahin ang kanyang pasaporte. Nang tanongin naman sa posibilidad na Interpol Red Notice, sinabi nito na hindi inaasahan na gagawin nito para sa kaso ni Leviste. Ginaat naman ni Lavinia na ang kaso laban kay Leviste bahagi ng umano'y harassment o persecution laban sa mga babatas. Ito ay kaugnay umano ng laban ni Leviste sa korupsyon sa flood control projects. Dinipensahan din ang abogado ang renewable energy business ni Leviste at sinabing wala itong ginawang masama sa kanyang solar franchise at services contracts. Sabi nga sa inyo, di ba? It's not... Tama yung ano, nakuha nila ang ano, di ba? Tama yung nakuha nila kay Lloyda Lewis. Na kasama nga pala nila sa New York, nung ano sila. It doesn't have to be real. It just has to look like it. Hindi kayo magkikailangan totoo. Kailangan lang mukhang totoo. That is for the benefit of other projects. Di ba CIA na CIA? Alas 8.45 po na po ng umaga, hindi pa may tuturing na pugante si Batangas 1st District Representative Leandro Levicen na kasalukuyan ngayong nasa ibang bansa ayon sa Department of Justice. Sa weekly press briefing, sinabi ni OIC Deputy Prosecutor Herbert Abugan na kailangan pang may pagdaan ng proseso bago may deklara na pugante ang isang individual na haharap sa kaso. Ayon niya, magbibigay pa ang korte ng pagkakataon sa mga mababatas para personal itong humarap sa pagdinig. Kasunod ito na inisyo na warrant of arrest ng Makati RTC Branch 235 laban kay Levicen at dalawang iba pa kaugnay sa paglabag sa Republica Qua 135. Kinumpirma din ni Abugan na itinakda ang arraignment o pagdinig sa mga akusado ay sa October 26, 2026. Sinong senador ang may kaso? Lahat ng nasa minority. Majority. Wala. Tumalo na si 13 sila dati. 13 yung bumoto para sa threshold. O ngayon 14 na sila. Di ba? Ngayon, piniipit nila si Loren para maging 15, para solid. Kasi kung 14 lang, baka may bumaliktad. Eh, 14 ang threshold, ang bagong threshold ng conviction. So, hindi ka aasa sa 14 lang, di ba? Gusto mo makuha yung 15 hanggang 16. Gusto mo makuha yung 16 eh. Para pag 16 ang bumoto, sasabihin mo, hindi, binalik na lang namin dun sa original threshold, 16. Okay na rin yun. Mukhang pogi pa sila, di ba? Pero right now, they need 15. Because if they are 14, pag may bumaliktad na isa, yari sila. Di ba? So, hinahabol pa rin nila si Loren. Malinaw ba yun? Samantala, ibabalik naman ni Interior Secretary John Vicrimulla ang ginastos sa drug test ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Sa Facebook post, in-upload kasi ni Respicio ang QR code ng kanyang GCash account kung saan maaaring ibayad ni Rimulla ang 28,011 pesos na ginastos ito. Hinamon ni Rimulla si Respicio nung Miyerkules sa may ilalim sa drug test kasunod ng viral video ng kanyang paninigaw sa mga opisyal ng barangay dahil umano sa hindi na kumpletong proyekto para sa mga Tobago farmers. Agad naman tumugon si Respicio sa panawagan ni Rimulla at nagpa-drug test sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. In-upload pa nito ang invoice na nagpapakita ng gastos sa drug test na nasa 28,000. Nakita sa resulta na negatibo si Respicio sa methamphetamine, tetrahydrocannabinol,
cocaine, ecstasy, benzodiazepines, opiates, propoxyphene, at tricyclic antidepressant. Talagang pinatulan sila ni ano, no? Talagang pinatulan nila si Respicio, pinatulan din tuloy sila. Eh mapatol itong si Respicio, eh. Di ba? Mapatol yan eh. Hindi naman dumalo o binoykot ang mga resource person para sa sana talakayin kung may ghost project sa mga pinaglaanan ng pondo ngayong taon na ipinatawag ni Vice Mayor Harold Respicio. Kabilang sa mga pinatawag, ngunit hindi dumalo ang mga kinatawan mula sa tanggapan ng Office of the Mayor, Municipal Engineering Office, Municipal Treasurer Office, Kapitan ng mga Barangay at Bids and Awards Committee. Sinabi ni Vice Mayor Respicio na tanging ang mga kinatawan mula sa land bank at mga tobacco farmers ang dumalo. Nakatakdang magpatawag muli ng pagdinig sa susunod na linggo sa Respicio para sagutin ang status ng proyekto ng lokal na pamahalaan.

0: Sabi ni Marlene De Los Santos, ang salaries ni Mayor at VP Sara ay subject to withholding tax. Automatically deducted ang tax ng salaries. At the end of the year, nga ay over deduction pa, so may refund pa nga, hindi naman nare-release ng BIR. Totoo din yun. Rekorasyon, kahit 14 na sila, wala pa din silang kasiguraduhan kasi House those senators na re-election is makompromise ang kandidatura nila. Minsan, hindi sila tumitingin ng ganong kalayo. Although kung 2027 mangyayari yan, titingin na sila ng ganong kalayo. Feeling kasi nila, makakahabol pa sila at 2026 pa lang. Ibinunyag naman ang Department of Justice na umabot na sa 8.5 million ang gumagamit ng PEKE, PEKE'ng PWD Identification Card sa Pilipinas. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, 6 na milyon na may discrepancy o PEKE'ng dokumento. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Alvin Chan, malayo ito sa opisyal na bilang ng lehitimong PWD na nasa 2.8 million lamang ang rehistradong PWD o persons with disability base sa data ng National Council on Disability Affairs o NCDA. Binigyan din ni Vida na marami ang nakakakuha ng diskwento sa mga restaurant, fast food, transportasyon, butika at iba pa dahil sa paggamit nila ng PEKE'ng PWD. Dahil dito malaking halaga ang nawawala sa ekonomiya at pangkalahatang kita ng pamahalaan. Panawagan naman ni Vita sa publiko, tigilan na pagtangkilik at paggamit ng PEKE'ng mga ID. Nanawagan din si Vita sa mga LGUs na makipagtulungan upang matigil na ang paggamit ng mga PEKE'ng PWD IDs. Rekorasyon, paano na yan? John Vic Remulla, magpa-drug test ka na. Huwag yung panayakap mo sa UP Maroon guy. Sabi ni Rekorasyon yan. Samantala, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore noong Miyerkules ng gabi para sa working visit kabilang ng pakikipagpulong kay Singapore Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong at mga global top executives at maging ang paglibot sa nuclear research at safety facility. Lumapag ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo sa Changi Airport ng alas 11:05 ng gabi. Sa kanyang departure statement, sinabi ni Pangulong Marcos na ipopromote niya ang Pilipinas bilang pinakamahalagang investment destination para sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang growth sector sa panahon ng kanyang pagbisita sa Singapore. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ay ang 24th Forbes Global CEO Conference kung saan magsasama-sama ang 450 business at thought leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maliban sa paghikayat ng investment, sinabi ng Pangulo na nagtatag ang bansa ng infrastruktura, energy capacity at technical expertise na kailangan para mapanatili ang umuusbong ng mga industriya. Kabilang sa itinerary ng Pangulo ang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para matutunan sa karanasan ng Singapore sa pag-develop ng scientific at technical capabilities sa nuclear technology at kaligtasan. Sa kabilang dako, makakapulong din ng Pangulo si Singapore Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong para pag-usapan ng bilateral relations at regional developments. Gagampanan naman ang Singaporean chairship ng ASEAN sa susunod na taon at looking forward naman ang Pangulo na makapalitan ng mga pananaw si Prime Minister Wong ukol sa pagpapanatili ng pagsusulong ng regional priorities habang tinatapos ng Pilipinas ang 2026 ASEAN chairmanship nito. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganipan. Happy weekend at get well soon po. Salamat! Salamat, Kimura Dolores. Pinuna ng Commission on Audit ang mahigpit 9.22 billion pesos na halaga ng mga ari-arian sa ilalim ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nananatiling uninsured. Ito'y lumalabag umano sa property insurance law at nagdadala sa pamahalaan patungo sa financial risk. Sa 2025 audit report, sinabi ng COA na sinuri nito ang pagsunod ng MMDA sa Republic Act No. 656 o Property Insurance Law at nakitang 4.42 billion peso lamang sa 13.64 billion peso na halaga ng insurable properties ang sakop ng insurance noong nakarang taon. Dahil dito ay may 9.22 billion pesos pa o 67.60% na halaga ng assets ang walang insurance coverage. Ayon sa report, karamihan sa uninsured properties ay ang pumping stations at floodgates na mahigit 8.47 billion pesos ang halaga ng assets, ang hindi insured, sinundan ng construction at iba pang heavy equipment sa 220 million at yung ferry office station sa 212 billion. Sa uninsured property, sinabi ng COA na 8.86 billion pesos na ang nasita sa nakaraang report, ngunit nananatiling walang insurance coverage para sa taong 2025. Anang ng COA, ang kakulangan ng insurance coverage ay sumasailalim sa hindi pagsunod sa sections 2, 5 at 11 ng property insurance law. Sa report, ipinaliwanag naman ng MMDA na hindi ito nakakakuha ng insurance coverage sa ilang infrastructure assets dahil sa kakulangan ng titulo ng lupa o ownership documents sa kailangan ng insurers dahil ang mga ari-arian ito ay matatagpuan sa mga easement, waterways o lugar na sakop ng jurisdictional limitations. Pinunto rin ng MMDA ang kakulangan ng budget dahil sa mataas na insurance premium cost. Sa kabila nito, sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na ang karamihan sa mga pumping stations ng MMDA ay insured na at maliit na bahagi na lamang ang nanatiling uninsured. Si Julio M. 30, yes, working visit ni President Bongbong sa Singapore. Sisigaw ba siya ng gentlemen, start on the engines? Ay, NASCAR pala yun. Ilaw yung sa ano, ilaw yung sa F1, di ba? Red, green, off. Pag nawala yung ilaw, tsaka tatakbo. William 30, yes sir, Ira, masarap humigop ng sabaw habang masama ang pakiramdam. Totoo yun, totoo yun. Lalo na yung nilaga, nilagang baka, nilagang baboy. Sarap nun pagka may sakit ka. Oh, totoo lang, totoo lang. Oh, eh, itutulog ko na muna itong buong weekend, no? Pero magkita-kita tayo sa Lunes. Sa Lunes, medyo exciting. Exciting sa Monday. Ah, kita-kita tayo Monday, ha? Monday, Monday. Abangan, natsusunod na sa atin si Angelo Almonte kanyang RJ Patrol. Sunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Si RJ 8 na AM Radyo Bandido. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you Monday. Monday, magpapahinga muna ako. Bye-bye, guys! Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hello! Magandang umaga! TGIF! Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines, and the world. Andito na po ang RJ Patrol. On a Friday, October 9, 2026. Happy Friday! Happy weekend! May you have a restful, enjoyable weekend. Yan ang mga bati ngayon. Pero hindi mawawala yung mga batikos. Alam nyo, sa ating mundo na sabihin natin may demokrasya pa naman din kahit papaano ang ating bansa. Ay, magsusulputan ka agad yung bati. Ang contrast nun, batikos. When you love, you should be prepared to hate. Contrast, di ba? When there is positive, comes negative. So, bati tayo. Unang-una, batiin natin ang majority block. May bilang na sila, may numero na sila para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. 14 na sila, mga ka-RJ Patrol. Ibig sabihin, yung kung walang mailalabas na ruling ang Supreme Court na yung 14 ay pwede na. Kung mayroong ba panibago bang petition sa Supreme Court na kumu-question dun sa 14 ay pwede na sa voting threshold to convict si Vice President Sara Duterte. Pero may batikos. After batiin natin sila, may batikos naman sa, siyempre, ang pinakahuling numero, ang pinakahuling tumalon sa bakod ng majority block. Siyempre, may batikos siya. Lahat ng mga nagaganap ay may kaakibat na batikos ang ating taong bayan, siyempre. Hindi naman lahat eh. May kasabihang hindi natin mapiplease ang lahat. You cannot please everybody. Oh, may prinsipyo pa ba daw ang pamilya Villar? Oh. May basbas ba ng patriarch, yung ama ng mga Villar, itong ginawa ni Senator Mark Villar na tumalon sa bakod ng majority? Malamang sa malamang. Ang ama kasi ay usually pagbuhay pa, tulad namin, mga ama kami, may mga anak kami talaga, majority man o hindi minority, sa aming mga anak, bumabalik sa amin para humingi ng payo, guidelines, anuman aming mai-impart na sa aming simpleng pamamaraan bilang mga senior, super senior citizen. Ay si-share namin sa aming mga susunod na henerasyon. O di po ba naging kultura 'yan sa mga tribo ng ating mga katutubo? Oh, hindi naman katutubo palagi sinasabing ganun. Di ba kung sino 'yung pinakamatanda? 'Yun ang pinaka marami ang kaalaman, di ba? Oh. Marami ng naipong kaalaman. Usually, ang mga bata pumunta sa matatanda para humingi ng, di ba? sino ba yung si Tatalino ba ang tawag doon? Teka, ingay-ingay. May nagpaparamdam. Magpaparamdam. Well, anyway, totoo po yan. So, kung hindi sila humingi ng guidance sa kanilang ama at ina, isa yun ang iwan sa minority bloc, Senator Camille Villar. Isang pumunta sa majority bloc. So binabalanse. Di ba umiyak pa si, nabanggit nga ni Ira kanina, umiyak pa si Senator Camille, Senadora Camille Villar. Leave us alone, mga ganun. Si Mark Villar, tatamaan, ba binigyan pa ng reward, di ba? Pagtawid niya, binigay sa kanya chairmanship sa Public Works. At siyang DPWH secretary ni Tatay Diggs, di ba? So, yan ngayon ang nasa latest development. Pero, saan ba sila pupunta? Di ba? Alam po ninyo yung salitang Latin, cuvadis, ay ang ibig sabihin po noon, where are you going? Di ba? Nagsimula ito sa ng panahon ni sino to? Si Peter. O, di ba? Op. Mayroon pang kumakanta dito na mayroong Victory Joe? Victory Joe nga ba? Teka. alam po ninyo na sa 5-day visit ang presidente ngayon sa Singapore, ha? Oo. Paano yan? 5-day visit na banggit ni Ira dahil nasa motoring si Ira. Parang race weekend. Formula 1 dyan sa Singapore. At ang pagkakaalam natin, hindi pinalalampas ng Pangulo ang Formula 1 racing dyan sa Singapore. Although yung mga report ni Chona, Malacanang reporter natin, ay nagpapatungkol sa pag-grace sa okasyon ng mga Filipino community, ng business sector doon sa Singapore, ang presidente, working visit daw po yun. State visit. O kung mga para very formal and official state visit ng isang chief executive. Ano ba yung cuvadis? Saan ka ba pupunta? Yun ang tanong eh. Saan ka ba papunta? Yun ang cuvadis. At sino ba nagsabi na may isang lugar dito sa Metro Manila na may impunity? Impunity ang bigat ng salitang yun. Ang ibig sabihin naman ng impunity, kung may illegal ka mang ginagawa, maswerte ka at hindi ka napaparusahan. Meron kang impunity. Sino bang pinatutungkulan na natin sa ito sa punto ng editorials ng RJ Patrol? Kung sino yung binanggit na cuvadis, saan ka ba patungo? Ang inuulit natin, ang ating siniseries dito sa ating RJ Patrol ay mensahe patungkol dyan sa awayan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano at pamilya nito. Si Senator Ping ang nagsabing dapat may resibo. Balikan natin yung resibo at ebidensya, kaya dapat niyang sundin ito sa sarili niya. Kung nagtuturo ka ng daliri mo, dapat tinitingnan mo may daliring tumuturo pabalik sa'yo. May daliri ka. May mga nagsasabing corrupt si Ping Lacson dahil dun sa sinasabing smuggling ng simento ng anak niya, nakapangalan niya Panfilo Lacson Jr. Bureau of Customs. Napansin nyo ba? Napanood nyo ba sa social media? Nagdadadakdak yung dating Customs Commissioner Nick Paeldon dun sa allegedly hindi pagbabayad ng tama sa buwis ng ini-import na simento ng anak ni Panfilo Lacson, Senator. Pareho ba ang patakaran para sa lahat? Lahat ba ay pantay-pantay na dapat binubusisi, sinusuri yung mga pagkakamali? Or yung record ng allegedly paglabag sa batas? Sino ba si Senator Ping sa mata ng tao? Nabanggit ko nung isang araw, umaten siya sa gathering ng PhilConSA, Philippine Constitutional Constitution Association, at sinasabing siya ang pinakamatuwid na senador na nakita ng PhilConSA. Well, paano? Kilala po si Senator Ping Lacson sa mata ng tao na tagapagtanggol ng katotohanan. Siya ang sumusunod sa resibo at galit sa pork barrel. O, yan ang ating maipupuri sa kanya. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Mataas ang tingin sa kanya, kaya mataas din ang inaasahan. O, with great powers comes great responsibility. Ang tanong, kaya ba niyang sundin ang pamantayang ginagamit niya sa iba? Banggitin natin yung video clip at ang sagot ng Tagig dun sa inspection sa reclamation. Yan sa Laguna de Baí. Naglabas itong si Senator Ping ng video ng inspection sa umano'y illegal na reclamation sa Taguig. Sinabi niyang may impunity ang pamahalang lungsod. Maswerte at walang sumisita at ito daw ay napakalaking paglabag sa batas. Napakabigat na paratang ito, kaya dapat mabigat din ang kanyang isasalang ihaharap na ebidensya. Inaakusahan na rin si Senator Ping dati naalala niyo po ba yung Curatong Baleleng case, ang Dacer Corbito case? Issue sa MISG, Military Intelligence Security Group. Alam niyo ba yun? MISG, Metrocom, noong martial law, panahon ng 1972 to 1981. Itinanggi niya lahat ito. Naibasura ang mga kaso at nakinabang siya sa karapatang ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayan ng korte. Kung ibinigay sa kanyang karapatang yon, dapat ibigay rin niya ito sa iba. Ayon sa mga balita, tumaas ang net worth niya sa SALN mula 58,077 pesos noong 2022 tungo sa 244,094 pesos noong 2025. Halos 186 million pesos itinaas sa loob ng tatlong taon, paliwanag ni Senator Ping. Galing ito sa legal na negosyo, sa real estate at trading, at nagbayad siya ng buwis. O, balikan natin yung buwis sa customs. Nagbayad nga ba? Dapat kasuhan niya si Pail doon dahil nagkakalat ng pagkakasala ng anak niya. At sinasabing, wala siya bang alam, itatay siya, kapangalan niya yung lumabag sa pagbubuwis sa Bureau of Customs. May karapatan siyang magpaliwanag, dapat siyang pakinggan. Pero sabi nga niya sa iba, hindi sapat ang salita, kailangan ang resibo. Patunay, hindi ito paratang ng korupsyon, ang paglaki ng yaman ay hindi automaticong krimen, pero may mga tanong na masasagot ng dokumento. Kung ma-impeach kaya si Ping Lacson, bubusisiin kaya ito dyan sa Senado? Kung may magsasampa na impeachment sa kanya. Pero malayo yata ay mangyari yun dahil napakaraming kakampi si Senator Ping. Anong mga transaksyon ang nagdala ng ganoong kalaking kita? Anong ari-arian ang binili o binenta? May balita, may building siya sa Amerika. Sino ang mga business partner niya? Magkano ang totoong pera at magkano ang halaga ng ari-arian sa papel? Kung malinis ang lahat, mas titibay ang tiwala ng tao kung ilalabas niya ang mga resibo at dokumento. Hindi sapat ang magandang imahe bilang anti-pork barrel hero. Ba, siyempre hero siya sa pork barrel. Kapag mataas ang tingin mo sa sarili mong moralidad, ikaw ang may mas mabigat na tungkuling maipakitang patas ka. Ang hamon kay Senator Ping dito sa ating editorial research, kung may kasalanan ang Taguig, ilabas ang ebidensya at hayaang gumana ang batas. Kung may tumanggap ng kickback, ituro kung saan napunta ang pera at patunayan sa korte. Kung may tanong ang tao sa yaman mo, ilabas mo na rin ang resibo, Senator Ping. Sa laban sa korupsyon, walang sacred cow. Siyempre, kasama ka dapat, Senator Ping. Atake lang daw ito kay Senator Ping Lacson, marami nagsasabi. Hindi, ang hinihingi ay iisang patakaran para sa lahat. Si Lacson ang pinag-uusapan dahil siya ang nag-akusa at siya ang nagtakda ng pamantayan. Legal naman ang yaman niya, sabi niya. Posible yon ang sabi niya. Hindi tinatanong kung legal o illegal. Tinatanong kung handa siyang ipakita ang resibo at mga dokumento. Normal na lumaki ang yaman kung may negosyo. Tama, hindi yun ang paratang. Ang hinihingi ay paliwanag na may kasamang dokumento. Bakit binabalikan ang mga lumang kaso? Hindi para sabihin may kasalanan si Senator Ping Lacson. Ito ay upang ipaalala na dumaan din siya sa karapatang ituring na walang sala. Presumed innocent kapag akusado pa lamang. At dapat ibigay rin niya ito sa iba. In fairness kay Senator Alan Peter Cayetano, nakakaawa rin yung mama dahil nililiglig siya ng mga pagbabanta, pananakot, o yung parang ginigipit siya. O, di ba nakita nyo? Ng mga ahensya tulad ng NBI, ng mga kumakampi, Ping Lacson, NBI Director Matibag, ang kaduluduluhan, Ombudsman Boying Remulla. Ang bigat ano ng kinakarap ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya lang doon sa opening breaking natin, semi-breaking news na tumawid na si Senator Mark Villar sa majority block. Medyo nakahinga na ng konting hininga, maluwag si Senator Ping Lacson dahil yun nga siya yung pinakaunang-unang sumigaw na dapat hindi 16 yung 2/3 ng all members ng Senate. Kaya nagtagumpay na sila, nagkaroon na ng pagbabago sa rules diyan sa Senado. Pending lamang po kung may ilalabas na ruling ang Supreme Court doon sa kanilang petisyon ni na Senator Bongo ba? PDP laban? Doon sa nasabing pagbabago sa rules of impeachment ng Senado. My report, Carmona, naghahanda ng wildlife enforcers, illegal wildlife trade, lalabanan. Report ng DCRJ reporter, Romel Madrigal. Romel.
5: Pinalalakas ng DNR Calabarzon at City Government of Carmona ang pagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng mga mailap na hayop at iba pang wildlife resources. Isinagawa ang 2 araw na training at orientation para sa mga prospective wildlife enforcement officers o WEOs na dinaluhan ng mga personnel ng sentro at mga kinatawaan ng barangay local governments unit. Tinutukan sa pagsasanay ang mga tungkulin ng WEOs at wildlife traffic monitoring units, gayon din ang pagpapatupad ng Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kabilang sa mga itinuro ang wildlife permitting, enforcement protocols, seizure at confiscation procedures, at tamang paghawak at pagligtas ng mga wildlife. Nagkaroon din ng hands-on demonstration sa wildlife rescue at pamamahala ng Regional Wildlife Rescue Center upang mas mahasa ang praktikal na kakayahan ng mga kalahok. Matapos ang training evaluation, ang mga kalahok na kumpleto sa mga requirements ay daraan sa proseso ng deputation bilang weyos. Kapag na-deputize, makakatulong sila sa DNR sa pagtukoy, pag-aresto at pag-ulat ng mga illegal na aktibidad na may kaugnayan sa wildlife ayon sa batas. Layo ng inisyatibo na palawakin ang reach ng wildlife law enforcement at palakasin ang papel ng mga LGU bilang frontline partner sa pagprotekta sa wildlife ng Calabarzon. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Rick Orasyon, naganap na Mark Villar ning lukso na gyud. Tumalon daw po sa Bisaya. Bisaya yung sinabi ni Rick. Ning lukso na gyud, tumalon na talaga. Sa majority, hindi na kagulat-gulat yan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, nice morning ka RJ Patrol. Morning Sir Angelo, sa ngayon, 14 na senators na sila. Ibig sabihin, may sapat na bilang pero baka pagdating sa final voting for conviction kay Vice President Sara, baka merong tatalon ulit sa minority block. abangan, sabi ni Jaime Samoya Bernardo. Good afternoon, Sir Angelo Almonte. Thank you, Ma'am Ina Gray, dyan sa Melbourne, Australia. Thank you for your ever supportive. Being very supportive dito sa RJ Patrol. Recollection, Pinky, matuwid ka ba? Paanong ang kaperahan mo from 50 million nag-kangaroo jump to 200 million? Ano? Saan galing yun? Puro ka dol-dol. Dol-dol. Sabi ni Rick Orasyon. Jaime Samoya Bernante, satisfactions. Puro pusa, ha? Satisfaction ratings ni PBBM. Negative 11 na. Bakit, Auntie Claire, sabi mo work hard ang ating Pangulo tapos negative 11 lang nakuha? OMG, sabi ni Jaime Samoya Bernante.

0: medyo abangan. Hindi naman natin masabi na all the way, lahat ng mga kampin lang nila ang nandun kasama nila. Meron ding kuminsan eh, may malasakit sa taong bayan at baka i-squeal. Tingnan natin kung anong mangyayari doon sa... Singapore. Meron daw, sabi ni Jaime Samoya, baka may from majority tatalon sa minority. Ang tinutukoy mo ba, Jaime, ay si Mig Subiri? Pero si Mig Subiri ang unang nag-break ng balita. Official nang tumalon, kumampi sa majority block si Senator Mark Villar. Pero si former Senate President yan, di ba? Na, I'm sorry ha, hindi ko masyadong nakita na bumilib ako kay Senator Miggs na maging Senate President. Bakit? Kasi halatang-halatang sumipsip yata siya sa administrasyon at yung naratibo ng administrasyon kasama yung Defense Secretary Gibo Teodoro na sinasabing meron pa rin hindi namamatay na pangarap maging presidente si Gibo Teodoro. Diba? Sumipsip yan si Mig Subiri noon. Gina BBM, Gibo, anti-China, na sinabi niya, Senate President siya noon, na dapat i-boycott na lahat ng produktong galing China dito sa Pilipinas. Sabi ko, tingnan mo yung suot mo, baka made in China. Isa pa report, Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, iimbestiga ng tangkang 700 million pesos na Vietnam rice smuggling. Kinwestiyon ang magic sa kawalan ng conviction sa ng malalaking smuggler. Dapat alam ng researcher ni Kiko to ah. Report ng DCRG reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nakatakdang magsagawa ng committee hearing si Senator Francis Kiko Pangilinan kaugnay ng tangkang pagpupuslit ng humigit kumulang sa 700 bilyong pisong alaga ng bigas mula Vietnam at sinasabing ang insidente ay nagdudulot ng seryoso pangamba sa patuloy na kawalan ng conviction ng malalaki smuggler at kung paanong ang tila kawalan ng parusay ng bibigay na para magpatuloy ang malaki ang smuggling operation. Bilang chair ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nagpayag ang senador na manifestation sa plenary session ng Senado na isinatiyakin ni Pangilinan na mababantayan ang mga kasong ito para magkaroon ng dagdag na tutok at magkaroon ng resolusyon at parusa sa mga nasa likod ng 700 billion pesos na illegal smuggling ng Vietnam rice sa bansa. Sinabi na mababatas ng mahigit isang dekada ng nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga magsasakat mang isda na lalong nakakabahala ang tangkang rice smuggling dahil sa direktang epekto nito sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka ng palay at sa food security ng bansa. Iginiti Pangilinan na pinapatay nila ang mga local farmers, sinasamantala kahirapan ng mga magsasaka, kaya napakahalagang matutukan ito para may mapanagot at may makulong. Ayon nga sa ulat na harang ng Bureau of Customs, katuwangan Department of Agriculture at Philippine Navy, itong MV Tyson 2 at MV Lucky Star noong nakaraang buwan dahil sa kaduda-dudang dokumentasyon at pagkansela ng mahalagang sanitary permit. Ang MV Tyson 2 na may karagang 12,500 metric tons na bigas ay tangkang umalis sa Port of Davao nang hindi kinukompletong kailangang custom processing, kaya hinarang at inaresto ito ng Philippine Navy sa kalagatan. Samantalang MV Lucky Star na naharang sa Port of Limay dahil hindi tugma ang import permit sa aktwal na laman ng kargamento ay napatunayan may halos 7,500 metric tons ng bigas.
2: Baka naman sa 700 million na nakumpiska, eh meron ng makukulong na malaking bilyonaryong mga smuggler.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Para

naging blind item reporter si Senator Kiko Pangilinan eh. Woo! Pero wag ka, alam niya kung sino. At saka alam niya kung sino namamayagpag dyan sa Bureau of Customs kung bakit nagkakaroon pa rin ng talamak na korupsyon dyan at sa talamak na smuggling ng... Alam na! Alam na lahat! Senator Kiko, pa nagmamaang-maangan ka naman. Pa ano-ano ka, eh dapat obligasyon mo yan na sabihin sa bayan kung ano yung nalalaman mo. Kapag politiko talaga, oh, sabi ni Vice President Sara Duterte, kapag politiko ay kapatid ng magnanakaw ba? Eh, hindi, sinungaling. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sino may sabi nun? The late idol ng Philippine movies, Susan Roses. You have stolen the presidency not once but twice. Yun ang ganun. Maalala nyo yun, ang mga 2004 yun. 2004. Tapos, dahil hindi, ayon sa mga nasa sirkulo ni Fernando Poe Jr., FPJ, hindi niya matanggap yung pagkatalo niya noong 2004 elections. May balita pa nga na may senador noon na nag-handle ng kampanya niya na yung allegedly ha, ang pinadalang pera para ipangampanya, campaign capital, binulsa na lang kasi sabi, in the bag, swak na sa banga, mananalo si FPJ bilang presidente. Dahil sa sobrang sikat niya, ibig sabihin, sobrang maraming Pilipino ang humahanga sa kanya. Parang ginaya yung paniniwala kay dating presidente Erap Estrada. O, di ba? Hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Parang si, kung natapos ko pa sana ang pag-aaral. Di ba yung kantang yun? Hindi sila nakapagtapos, pero ayun, kita nyo. Kaya tuloy, pati yung ating boxing icon, sinasabi, bakit? Wala ba akong karapatang mag-presidente? Eh, bakit si Erap? Bakit si FPJ? Eh, kung hindi daw dinaya ng Hello Garci, ay siyang presidente noon, 2004. Break muna tayo on a Friday, oras impunto, alas 9:30 ng umaga.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: RJ Patrol!
5: Alas 9.32 na po ng umaga. Napakainit dito sa Makati Avenue, ano, mga ka-RJ Patrol. At least mainit na. Mainit ang sikat ng araw dito. Oo. Eh di ba, malamig na din daw sa madaling araw. Wala pa namang official report ang Pag-asa na official nang dumating ang panahon ng amihan, hanging amihan. Well, anyway, ako naman eh, sanay akong nakaburlis matulog. Hindi ko mapansin. Rekorasyon, 10 pa din ang minority, ngunit may makukonsensya dyan na 4 at alam na. Sino yon, Rick? Sino sa minority ba binabanggit mong makukonsensya or sa majority? Oh, may patawa-tawa, ha? Alex Chua, hindi natin masisisi si Mark. Ililigtas buhay niya, sabi ni Alex Chua. Sino bang mga may record na ganoon na tumalon, oh, di ba, sa majority block? Naano na dyan si, ngayon ay presiding officer ng impeachment court. Babatiin natin, birthday niya bukas, double 10, October 10. Senator Cheese Escudero is the name. Yan ang unang tumalon, di ba? From minority to majority. Tapos, Joel Villanueva, di ba? Joel Villanueva, di ba? Tapos, Mark Villar ngayon. Oh. Eh, sabi ni Senator Ping, si Loren Legarda, nagsisi. Senator Loren, nagsisi na kumampi sa minority. O, di, magiging 4, di ba? Yun ba yung gusto mo sabihin na Rick Orasyon? Makukonsensya? Randy Santisas, thank you. Thank you for watching, supporting RJ Patrol. Good morning, Randy Santisas. How are you, mga ka-RJ Patrol? Siyempre, sino ba mga ambisyoso? Aspirante naman. Nangangarap na maging presidente pa rin. Si Defense Secretary Gibo Teodoro, sabi, andyan pa rin yung panaginip niya para para maging presidente ng Pilipinas. Palagay nyo ba, nakadalawang beses na yata siya tumakbo. Tulad ni Senator Ping Lacson, hindi mapawi-pawi, hindi ma-extinguish yung fire, yung apoy sa kanyang damdamin. Siyempre, patuloy pa rin yung pangarap niya para maging presidente ng Pilipinas. Naalala ko si Senator Ping talaga, kung inyong maalala, panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi pa, ERAP. President ERAP Estrada. Nung may impeach na si Vice President, si President dati, ERAP Estrada, ang balibalita noon, nakita namin kung paano tumawa yon si siya noon ay Vice President Gloria Macapagal-Arroyo. Iba yung tawa niya, parang tawa ni hindi magkahawig yung tawa nila ni Miriam Defensor Santiago. Nung sinabi ni Miriam Defensor Santiago na nagsinungaling siya, nung sinabi niya kapag naging presidente si ERAP Estrada, tatalon ako sa eroplano. Nung naging presidente si ERAP, tinanong siya ng media, Madam Senator, nabanggit niyo tatalon kayo sa eroplano kapag naging presidente si ERAP. Gagawin niyo po ba 'yon ngayon? Ano sabi? I lied. Sabay tawa ng parang demonya. Si Gloria Macapagal-Arroyo, Vice President siya noon, ang laki rin ng hagalpak na tawa. Nung binalita na pumunta ng Amerika, Chief PNP pa siya noon. Ping Lacson. Chief PNP pa siya noon. Kasi panahon ni ERAP yun. Isipin mo ha, pumunta daw sa Amerika na hiniling, allegedly humiling sa American government na suportahan siya. Gusto niyang siya ang pumalit kay ERAP Estrada bilang presidente. Naalala niyo po ba yon? Tapos, kung tumawa si Gloria Macapagal-Arroyo ay talagang napakalutong na tawa. Siyempre, iniisip ni... alam naman, kung hindi military junta ang mangyayari para i-take over yung gobyerno, parang kudita ang palalabasin, ay hindi talaga pwede ang isang chief PNP pumalit sa isang tinanggal na presidente. By way of succession, legally, ang vice president. Yan nangyari na nga po. Ang pumalit, nung ma-impeach, hindi naman tuluyang na-impeach si ERAP noon . Na may walk out doon sa impeachment court . So, but eventually, ang record speaks na nag-resign na lang siya bilang presidente. Nagkaroon ng People Power 3 kasi. People Power 2. Diba? So, bumaba siya sa pwesto. Naging presidente si Gloria Macapagal-Arroyo. 9 years niyang hinawakan yung posisyon bilang presidente. Isipin mo, naging senador na noon si Senator Ping. Pinky, matuwid ka ba? Paano ang kapirahan mo from, sabi ni Rick Oration, from 50 million, nagkangaro, tumalon. Kangaroo jump to 200 million. Saan galing yun? Yun nga. Bakit kasi konting kibot, daldal ka agad si Senator Ping? Alam po ninyo, tulad ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na yung ang tinatayuan niya ay kung minsan ay sablay, na sige lang siyang kumakalaban sa kanyang mga pronouncements sa China, sa mga statements niya. Di po ba? Ang balibalita noon, yung kanyang mining company, nakinabang ng malaking halaga. Dahil ina-export nila yung ginto at copper na nakukuha doon sa mining company niya, ni Gibo. Ang market nila, China. Di ibig sabihin, nakinabang siya sa China. Pero ngayon, tingnan mo kung ang stance niya ay ganun. Anti-China na. Paano mo ma-i-reconcile yung ganung klase? Walang utang na loob ba yun? O wala, hindi tumatanaw ng pinanggalingan ba yun? Tawag doon. At presidentiable daw. Gusto magpresidente. Nakita ko yung post ni former presidential spokesperson Harry Roque, Attorney Harry Roque. Kaklase pala niya yan si Defense Secretary Gibo sa UP. At big time na daw yan noon pa. Ngayon may Maltese passport nga yan eh. Sabi nga. So, ganyan ba talaga yan? Sabi ni Harry Roque. Kasi binakbakan siya ni Gibo na wala yan si Roque. Pogo yan eh. Involved yan sa mga pogo eh. Diba? Kanya-kanya. Alam po ninyo, kapag presidentiable ka, at ito'y atin-atin lang mga ka-RJ Patrol, dapat hindi ka parang palengkero. Si Senator Ping Lacson, nasisira siya dyan sa, sabi nga ni Rick Oracion, puro ka dal-dal. Sa kadadaldal mo, di po ba may mga nakikitang palso sa karakter mo? O di, may natatauhan dyan. Halimbawa, may dati kang supporter at nakikita yung ugali mo na para kang babae, binabae nga tawag nila. Hindi ko sinabing totoo yun. Ha? O kaya si Gibo Teodoro na daldal ng daldal, tapos pag binusisi mo yung kanyang statement, walang magandang pinanggalingan. Walang matinong pinanggalingan. Parang namumuliti ka na lang palagi. Paano na lang tayo dyan? Boboto nyo pa ba para magpresidente si Gibo Teodoro? Sa ganyan, ang sabi nga ng mga DDS, number one tridor daw yan, tinridor niya si President, former President Digong Duterte. Nung ipinadala si Tatay Digong sa The Hague, sa ICC, Netherlands. Isa yan sa mga nagplano. Hindi na mabubura yung pag-amin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na pinagpulungan nila yung mga matataas na ahensya ng depensa at security ng bansa. Pinagplanuhan nila yung pagpapadala kay Tatay Digong sa The Hague. No less than Gibo Teodoro, Defense Secretary, National Security Advisor, isa pa na sinasabing hudas din kay Tatay Digong. Kasi binigyan niya ng magandang portfolio, Secretary of DILG noong panahon ni Tatay Digong, Eduardo Anyo. Diba, nag-resign na, medyo ano na, magkasunod nga sila mag-resign nila Carlito Galvez dito sa gobyerno ng BBM. BBM government. John Vic Rimulya, Boying Rimulya, Justice Secretary noon, John Vic Rimulya, sila daw yung mga nagplano kung paano ipapatupad yung OPLAN, ano ba yun? Ang tawag dun sa OPLAN na yun, na ipapadala sa The Hague ICC sa the Netherlands si former President Rodrigo Duterte. Kailangan ba nating iboto yung mga yan? Ito si Senator Ping, wala yung parang statesmanship na kapag medyo pinatutsadahan ng kaunti ay hindi na makapag patawad, di ba? Napansin nyo? Talagang hindi kanya kakalimutan. At saka, papanay-panayin niya yung pagsasalita sa media, sa publiko. Di ba? Gusto niyo ba yung ganong klaseng magiging presidente? Nakita niyo si Tatay Digong na maging presidente, kinalimutan niya yung mga palso at paglabag sa batas nung nakaraang administrasyon. Hindi niya hinabol si Noynoy Aquino. Hindi pares ng mga nauna. Si Noynoy Aquino mismo, former President Noynoy, pinakulong niya si Gloria Macapagal Arroyo. Imagine that. Your co-equal. At naging profesora pa daw niya sa economics sa subject. Isipin mo nilang. ang bilib tayo diyan when it comes to yung yan yung relasyon ni Noynoy Aquino kay Gloria Macapagal Arroyo, papasok yung pangalang Joey Salceda, di ba? Consultant ni President Gloria Macapagal Arroyo si Joey Salceda, yung naging congressman pa ba siya ngayon? Dati siyang gobernador at balik-balik lang eh. Parang mayroon siyang cabinet rank ngayon ah. Kita mo, nasa Marcos administration na siya pero mayroon pa siyang parang talagang hindi, kumbaga brilyo. Ito na research work ng ating engineer Ariel Castro. Si Joey Salceda ngayon is the secretary of PLLO, Presidential Legislative Liaison Office, with the rank of cabinet secretary, having been appointed by President Ferdinand Marcos Jr. on July 21, 2026. Tama ka. Na-monitor ko yan eh. Dati siyang gobernador. Noong ako po'y news director ng isang malaking news gathering department. Naalala ko, gobernador siya ng Albay, kung saan nandoon yung Mayon Volcano sa Legazpi. Punta ng punta yung mga reporter ko toon dahil palaging umaalburo to ang Mayon Volcano. Yung dating roles daw ni Joey Salceda, representative of Albay's 2nd District 2016 to 2025. Siguro natapos niya yung 3-year term noong 2025 kaya naging chairman siya ng House Ways and Means Committee. Siya yung nagsabi na ito yung mga involved sa sibuyas, bawang smuggling, rice smuggling diyan sa customs. Tapos biglang parang yung apoy ay tinabunan ng sinabuya ng tubig. Bakit? Pinasa doon sa isang congressman na taga Bulacan, si Alvarado, na hindi naman natuloy, hindi naman inilabas yung listahan noong mga smugglers. Pero sabi ni dating congressman Joey Salceda, may listahan siya. Naging governor si Joey Salceda sa Albay noong 2007 hanggang 2016. Tapos nag-congressman siya. Naging 2007, panahon ni Gloria, naging chief of staff siya, presidential chief of staff. Yun, consultant nga siya ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Natawa nga ako nung araw eh, kasi siya lang ang pwedeng magsabi in public, ha, in front of the media. Ito si Joey Salceda na patutsadahan niya, mismo ang boss niya, si Gloria, presidente noon, Gloria Macapagal Arroyo. Sabi niya, President Gloria is a very lucky bitch. Diba? Bruha. Yung maswerteng bruha. Buruka. Biro mo yan, in national television, kaya niyang gawin yon. So kita niyo, Joey Salceda, yun ang pinuntahan pa ni Noynoy Aquino nung sabi niya magmumuni-muni muna siya. That was 2010 elections. Para isiping mabuti, meditate, kung talagang tatanggapin niya yung hamon para tumakbong presidente ng Pilipinas. Tapos nag-slide si Marrojas. Natuloy siya. Saan siya pumunta? Sa Bicol. Si Noynoy Aquino, senador siya noon. Sinong kausap niya doon? Joey Salceda. Oh. Pareho sila yata ang estudyante ni Gloria Macapagal Arroyo sa economics eh. Hindi mawawala ang Joey Salceda. Kita mo, nag-cross siya ng iba't ibang administrasyon. Ngayon, Marcos administration, binigyan siya sa PLLO, Presidential Liaison, Legislative Liaison Office. Ano yan? Dating hawak yan ni Mamba. Oo. Tapos, ni Lito Banayo? Sino pa yung mga naging humawak ng ganyang posisyon? Ibig sabihin, malaki yung papel. Oo. So, kailangan talaga para masilip natin yung... It is a danger to a democratic country to have media that is accommodating and beholden to those in power. Tama ba ito, mga ka-RJ Patrol? Isang napakalaking panganib daw sa isang bansang makademokratiko na ang media, magkakaroon tayo ng media na nag-a-accommodate at sunod-sunuran, beholden, sa English, ha? Beholden to those in power. Sunod-sunuran doon sa mga may hawak ng kapangyarihan. Eh, malakas ang loob kong banggitin to eh, dahil hindi po ako yun. Media po ako, pero pwede tayo magtinginan mata sa mata at masasabing wala naman kaming envelope dito. Pero ang tanong ng iba, paano kung may mag-alok sa'yo ng envelope o kaya maleta, anong sasabihin? Sana all ba? Joke lang. Nasa 14 na senador na ang Senate Majority Block matapos lumipat si Senator Mark Villar sa majority sa sesyon ng Senado kahapon. So, sino-sino ba yung nasa majority na? 14 na talaga, 7+7. Oh. Win Gatsalian, Tito Soto, Mig Zubiri, Mama Kino, JV Ejercito, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Mark Villar, yan na si Mark Villar, Joel Villanueva, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, at Cheese Escudero. Yan ang 14 na miyembro ng majority block ngayon. Sa minority, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda na medyo, kung totoo yung sinasabi ni Senator Ping, baka nga, Loren Legarda, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, at Camille Villar. Kasama si Aimee, Manang Aimee. Siyempre, hindi natin kakalimutan si Manang Aimee Marcos. Ilan ba sa minority? 2, 4, 6, 8, 10. Oh, 10 po. Oh. Eh kung ano, to turn the tide, tingnan natin, waiting din po tayo sa magiging hatol ng Korte Suprema doon sa petisyon nila Senator Bongo, PDP Laban. Kumu-question sa voting threshold na binaba sa naging desisyon ng Senado from 16 to 14. So magkakaalaman yan. Doon naman sa mga tumutunghay sa mga hopefuls for the 2028 presidential elections, nung nagkaroon ng survey, kaninang survey to, presidential survey, 2028 scenario, 2028 scenario, Robredo Duterte lead in two scenarios, Sebastian Baste Duterte, 29%, Bongo, 26%, Bama Kino, 20%, Win Gatsalian, 10%. Eh gusto daw, last term na ni Win Gatsalian, tatakbo na in a higher position o kaya bababa sa congressman o kaya mayor ulit. Gilberto Teodoro, 5%. Huwag ka na mag, huwag ka na mag-ambisyon na gibo. Gibo Teodoro. Wala na. May kasabihan nga, di ba? Na kapag When you run, aspire for the highest position of the land, and you lose, tapos na yun. Minsanan lang tayo. Huwag na yung paulit-ulit. Bilyones yung nagagastos doon. Hindi basta-basta. Diba? Rick Orasyon, si Gibo talaga ngaw against China. Paano yan? Ayaw nang mag-export ng langis ang Pilipinas kung mahal. Ganun. Meron pa ba tayo may export? Nagkakukulang nga tayo, Rick. Rick Orasyon, mga assuming presidential kuno ay sina Pinky Daldal, Gibo Maltese, Honti Virus, Lini Lutang at si Pacman daw. Daming tawa ng icon mo dito, Rick Orasyon, ha? Tindi ng tawa mo, ha? Rick Orasyon, si Jollibee John Vic Remulia, para papala, gusto maging standard bearer. Palagay mo, maniniwala si BBM? Alam mo kung bakit hindi siya masibak-sibak ni BBM kahit anong urot ni Antonio Trillanes na siya na pumalit sa DILG? Eh kasi andyan si Boying sa ombudsman, yung kuya. Eh baka mamaya maburyong si kuya at birahin ang administrasyon kapag tinanggal yung bunso si John Vic Remulia. Hindi naman bunso si John Vic, nakababatang kapatid. Si ang bunso yata ay si Gilbert. Ngayon, nakaupo sa board ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Gilbert Remulia. Charito Cabrera Dayana, naku, dakilang bayot yang si Joey Salceda. Pumipilantik ang mga kamay niyan, halata naman the way he speaks. Totoo naman yan, Charito Cabrera Dayana. Bayot nga yan.
6: Confirm yan.
5: Marami nagsabi. Wala na. May pamilya ba yan sa Bicol? Wala. Charito Cabrera Dayana, extended ang medical leave ni Senator Loren Legarda. As expected yan, Charito Cabrera Dayana. Jerry Santana, Rick Orasyon, and Febby Iglesias are watching with us. Thank you, Press Jerry Santana. Rick Orasyon, Ati Bing, ang ating Zumba Queen dyan sa Davao, si Febby Iglesias Bermejo. Thank you for watching. Rick Orasyon, Pinocchio got negative 11% satisfaction from SWS survey, Social Weather Station survey. Yan, si Ati Bing is watching. Thank you, Ati Bing. Bukas mag-zumba ka na, Sabado na. Rick Orasyon is watching. Jerry Santana is watching. Thank you, Press Jerry. I mean, ayaw nang magbenta ang China na langis sa atin. Ah, okay. Import. Hindi na mag-export ang China ng langis sa atin. Malungkot. Pending pa kasi yung, pati hanggang ngayon, yung sinasabing, di ba may mga sasabihin nilang kasunduan para mag-explore ng langis dyan sa West Philippine Sea. Yan ang tema or main topic ni President Bongbong Marcos Jr. doon sa isang gathering ng mga businessmen sa Singapore kagabi. Sinabi niya, yung issue ng West Philippine Sea ay napakahirap solusyonan. Napakahirap. Okay, so ganun na talaga. Tama, recoration. Medical leave. Charito Cabrera Dayana, napakagaling mo mag-observe. Napakagaling. Si Joey Salceda. Naalala ko, mga reporters ko, volunteer ng volunteer sa Albay, siya ang governor noon. Napakagaling daw yan mag-alaga ng mga taga-media doon sa Albay. Alam na. Alright. Lunes ulit. Abangan, Johnny Gomez Live dito sa DZRJ Radyo Bandido TV. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Alright, muli isang magandang morning! Eto na, eto na, eto na! Eto na mga kaibigan ang inyong malayang talakayan! Eto na po ang Johnny Gomez Live ngayong Happy Friday! Ayun, naku talaga naman, oo! Happy Friday! Naku eh, naaamoy na namin din sa studio ang weekend! Mapapahinga yung garalgal na boses ni Johnny G! Kumusta po ang inyong Biyernes mga tropang JGL? Kahapon nabanggit natin, Idol Aye Munggo, sana magkatotoo itong ating pirapirasong pangarap ha. Ginisang munggo na may dahon ng ampalaya tapos lalagyan mo ng chicharon? Okay na yan, wala nang ibang regado. Ah talaga, nakabili ka? Nakoy, talaga napakasarap niyan, munggo. Masarap yan sa mga taong may arthritis. Doon sa mga taong may gout. Sige, munggo pa more. Tapos meron kang crispy fry na maliliit na galunggong. Tapos naku po, gagayatan mo ng siling labuyo yung iyong bagoong isda na merong kalamansi. After a while, ang sakit na ng ating mga balakang-balakang din eh, ha? Tuhod, tsaka yung ating uncle, kumbaga. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan, ngayong Happy Friday, Oktubre 9, 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako ang inyong lingkod, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Meron akong tanong sa inyo. Eh kahapon kasi pinag-usapan natin bakit yung aura ni Inday maganda. Bakit po yung itsura ni Inday Sara ay maganda. Ibig sabihin parang wala pong problema. Parang hindi po siya dumadaan sa butas ng karayom. Parang walang iniintindi na impeachment proceedings. Tapos kapag ka nagkaroon po ng survey, parating nangunguna itong si Inday Sara dito po sa mga preferential survey sa pagkapangulo sa 2028. Yun ay kumbay eleksyon. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit si Inday Sara napapanatili niya yung kanyang magandang aura? Nakakangiti ng maayos, tila wala kong napapansin na eyebag. Pero yung SWS survey nitong si Bongbong Marcos patuloy na bumubulusok pababa. Ano bang pagkakaiba ni Bongbong at ni Inday? Sige nga, samahan nga po ninyo ko sa ating gagawing pagtaya dito sa dalawang prominenteng leader ng ating bansa. Anong meron si Inday na wala si Bongbong? Anong meron si Bongbong na wala si Inday? Bongbong, dumadagundong, dong! Ito po yung ating paunang topic ngayong araw na ito ng Happy Friday. Samahan po ninyo ako sa inyong malayang palatuntunan, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nakatunghay sa Sky Cable, Channel 224, sa mga DTT boxes, pati na rin sa YouTube at Facebook. Eh kanina pa po bukas yung ating chatbox. Pwede na po ninyo akong kumustahin. Pwede nyo na akong batiin ng Happy Friday. Pwede na rin po kayong makiisa at mag-participate dito sa ating tinatalakay. Ano pong pagkakaiba ni Bongbong kay Inday, ni Inday kay Bongbong? Parang ping-pong, no? Paganon-ganon lang. Oo. Anong pagkakaiba ni Bongbong at ni Inday at ni Bongbong? Bakit po si Inday, sa dami ng kanyang kinakaharap na problema, napapanatili niya yung kanyang kagandahang aura? Okay? Ibig sabihin, parang wala siyang dinidibdib na mga suliranin. Parang wala po siyang parang wala siyang ikangay iniintindi na mabigat na suliranin. Parang wala siyang problema. Ha?
kahit dinadrag sa usapin ng impeachment yung kanyang tatay, yung kanyang asawa, yung kanyang mga kapatid, at si Inday Sara mismo, nananatili po yung sigla sa kanyang itsura. Nananatili po yung positibong aura, hindi lamang sa kanyang mukha, pati dun sa kanyang kilos, kanyang pananalita, nakukuha niya pong ngumiti mula apari hanggang hulo. Hindi ba? Kumbaga mula kaliwa hanggang kanang pisngi. Nakikita po natin yung kagandahan ng aura nitong si Inday. Si Bongbong, siya yung presidente, siya yung makinarya, siya po yung itinuturong nasa likod nitong political harassment laban kay Inday. At nakikita po natin na may mga influencers na in-employ ang Malacanang. Si, ano pangalan nito? Pinoy. TP. O hindi ba? Thinking Pinoy. O in-employ ng Malacanang. Talagang sanay sa mga political drama sa pamamagitan ng keyboard propaganda. Ang dami ng kinuha ni Bongbong Marcos, tapos yung mga dating supporter ni Digong, si Talakera at yung iba pa. Nag-over the backwood na kay Bongbong Marcos na lahat. Tapos meron ka pang 14 na mga senador, kasi sabi ni Chis Escudero, nag-no siya doon sa pagpapababa ng ng numero for conviction. Tapos ngayon, nag-over the backwood na itong si Mark Villar. Lumipat na po ito sa sa majority. Although sinasabi nila walang halong politika, eto na naman si Mig Zubiri. Doon sa kanyang mga pronouncement, gusto lang daw pong magtrabaho Gusto lang magtrabaho nitong si Mark Villar. Kaya napilitang lumipat sa majority. Anak ng baka naman, oo. Maiintindihan ko pa sana kung wala na lang sasabihin itong si Mig Zubiri para wala na lang dagdag na issue na pinag-uusapan sa daldal nitong mama na ito. Kaya tayo nagkakaroon ng mga pinag-uusapan sa palatuntunan. Ala daw pong halong politika, gusto lang magtrabaho nitong si Mark Villar, anak ng baka. Hindi na po pala natin kailangan ng mayorya. Hindi na rin po natin kailangan ng minorya. Kasi kung ang nasa isip ng ating mga senators at mga senator judges ay yung kanilang obligasyon sa bayan, yung kanilang trabaho, bakit meron pa tayong majority at minority? Sige nga, Mr. Senator Biggs. Ang dami ko nang nasabing pabor kay Bongbong Marcos. Pero bakit na nanatiling lumalagapak dito po sa survey si Bongbong Marcos? Anong pagkakaiba ng dalawa? Sige, Inday versus Bongbong, Bongbong versus Inday. Bakit ang aura ni Inday positibo? Bakit ang survey results ni Bongbong negatibo? 0917-751-3804. Ito po yung inyong access sa Malayang Talakayan. Pero meron pa kayong isang access, syempre yung Facebook, yung YouTube, hindi ba? Pwede po kayo magbigay ng inyong opinion dito po sa inyong Malayang Palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Una na sa listahan, ito, may quorum na tayo. May quorum na tayo kaagad. Kasi ang dami na pong nakasubaybay sa palatuntunan at marami na rin bumabati mula po sa chat, mula po sa DM at PM, mula dito sa chat box, mula po dito sa text. Huwag na lang kayong tatawag dahil hindi ko po kayong maa-accommodate. Hane, si Mamena Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia, bumabati ang Pilipinas ng magandang morning sa inyo. Ibinabalik po ng Australia ng magandang hapon dito sa ating mga kababayang Pilipino. Boss Rick Orasyon at yung ating tropang JGL dyan sa area ng Las Piñas. Si Boss David Rioferio, parang straight ito mula Lunes hanggang Biyernes. Nakatutok sa palatuntunan. Para yatang gustong sabihin ni Boss David, kailan ba tayo magkakape?
Meron po kaming mahalagang pag-uusapan itong si Boss David Rioferio. Kape na lang ang kulang, idol. Schedule at kape. Ma'am Charito Cabrera Diana at yung ating mga kabayan diyan po sa area ng Gen 3. General Trias sa lungsod ng o sa lalawigan ng Cavite. Ma'am Chato, nag-ano na ha? Ha? Isinuli na ni John Vic yung 28,000 pesos yata na ginastos ng Vice Mayor dun sa hamon ng drug test, ha? O yan, taga Cavite. Taga Cavite kasi itong si John Vic. Boss Jumides Castro Jr., si Ma'am Rosa C. Pasensya ka na Ma'am Rosa at binardagol yung aking lalamunan. Ma'am Rosa C., nakikinig at nanonood sa inyong malayang talakayan. Meron na ba? Ay nako, eto na, eto na, eto na. Ha? Magandang umaga daw po, sabi ni Boss Rick Orasyon. Hindi po bawal ang munggo sa may arthritis at gout. Totoo ba yan? Dahil si Dr. Rakit magtoto. Magandang morning sa inyo, Doc, ha? Ang butihing anak ni Ma'am Anna Gray. Ay, ito, doktor si Dr. Rakit. Hindi daw po bawal eh. So ano ba ito? Yung parang ano, parang miss katang-isip, no? Dahil ang sinasabi, kapag mabuto, ayan, kapag yun daw kinakain natin ay mabuto, eh bawal daw po ito dun sa ating mga ligaments, ating mga ugat-ugat. Kaya tayo nagkakaroon ng arthritis at gout. Pero sinasabi ni Ma'am Ena, hindi daw po bawal. Aha. Nasa Hall of Justice po si VP today. Alright, sige, antabayanan natin yan, ha? Magpapakita kaya si Inday. Magandang umaga daw, sabi ni Ma'am Chato. Like and share na tayo mga ka-DZRJ, Radyo Bandido TV. Salamat po ng maigi at marami. Batiin ko pala, ito, dahil sumagot na eh, kanina tinext ko. Happy, happy birthday, Secretary, si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor ay nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon, Mr. Sec. Magandang umaga po sa inyo at happy, happy birthday sa inyo, ha? Si Boss Franco Teves ng Rizal, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Parang hindi ko kilala, idol. 2524. Okay? Kung kilala ko raw po ba si Val Domingo, dati nasa radyo ng bayan, ngayon ay dating nasa DZRB, radyo ng bayan. Hindi po, idol. Hindi ko po kilala si Boss Val Domingo. Okay? Salamat po ng maigi at marami. Alright, sige. Habang hinihintay po natin yung sasabihin ng ating mga tropang JGL, ano bang pagkakaiba ni Inday kay Bongbong Marcos? What is so special about Inday? Kung bakit yung kanyang aura ay napapanatili niya ng positibo? Eh, kanina kasi sinasabi ko, si Bongbong nasa kanya lahat ng makinarya eh. You know, he's the president, di ba? Siya yung merong pinakamalaking confidential intelligence budget dito po sa ating administrasyon. Si Bongbong Marcos, lahat ng mga members of the cabinet ay reporting kay Bongbong Marcos. Tapos meron pa siyang majority sa Senado, meron rin siyang majority sa Kongreso. Meron siyang sariling Presidential Communications Office. Meron pa siyang pambansang talak. Ang dami niyang attack dogs. Pero bakit hindi napapabango yung pong imahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng laki at lawak ng makinarya ng Malacanang? At meron kang Inday Sara na patuloy na sinisikil, patuloy na ginigipit, patuloy pong binibigyan ng sandamakmak na suliranin. Hindi lang si Inday, damay ang kanyang pamilya. Pero yung aura at karakter at, you know, the physical attribute nitong si Inday,
when every time she faced the camera, eh hindi natin makikitaan na may problema. Kapag ka nag-conduct ng survey, eh kagyat nating makikita na bumubulusok pataas. Eh, spaghetting pataas ng pataas. Yan ang ano eh. Ito yung resulta ng survey kapag ka si Inday. Pero kapag ka survey about Bongbong Marcos, his leadership, his capability, his direction, there is always this question mark. Parang hindi naniniwala yung taong bayan dun sa kakayahan ni Bongbong Marcos na bigyan ng tamang direksyon ang ating pamahalaan, bigyan ng tamang direksyon ang mamamayan, at bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan. Kita po ninyo, when he visited this school in, where was this, Davao? Na umani ng galit mula kay Auntie Claire. Kasi yung mga kabataan mismo ang sumisigaw laban kay Bongbong Marcos. I mean, hindi kayang pigilan ng eskwelahan, hindi kayang pigilan ng principal, hindi kayang pigilan ng mga guro, hindi kayang pigilan ng mga magulang itong mga bata na ito na ilahad yung pong kanilang saloobin. O sabihin na natin na itong mga bata na ito ay in-encourage to criticize the president. Sabihin na natin. Sabihin natin yung argumento na, ay hindi, yung mga bata na yan kasi nasa epicenter, ayan, ng mga Duterte.

na ini-enjoy ng Pangulo. Tingnan po natin yung survey, ha. Meron pong inilabas na survey muna. Ang Social Weather Station, itong SWS, okay? Para ipakita kung ano ba yung nakikita ng ating mga kababayang Pilipino every time we talk about and every time we discuss information about Bongbong Marcos. Sabi rito, ang satisfaction rating daw ni Bongbong Marcos ay lalo pang bumagsak. Mula po dun sa survey na ginawa ng June, noong June ng SWS, kung saan si Bongbong Marcos ay nakakuha ng negative 7%. At kung lalagyan daw po ito ng caption ng Social Weather Station, yung negative 7, ibig sabihin daw po nito neutral. Ha? Neutral. Parang gusto kong sabihin, negative 7 na nga, neutral pa. Binibigyan pa nga ng pagkakataon si Bongbong Marcos na hindi tuwirang alipustahin eh. Kasi negative 7, neutral pa rin. I don't know kung saan kumukuha ng kalkulasyon yung mga iba nating kababayan to somehow create an alibi na negatibo na yung resulta pero nananatiling neutral. Ibig sabihin kapag neutral kasi, hindi po siya positibo at hindi positibo, nasa gitna. Okay? Nasa gitna, neutral eh. Oh, ang ibig sabihin nito, yung ating mga kababayan, maybe at the time na ginawa yung survey, busy. Hindi nila masabi kung si Bongbong ay nagki-create ng positibong influence sa buhay ng ating mga kababayan Pilipino o nagki-create ng negatibong influence sa ating mga kababayan Pilipino. Busy ako eh. Neutral ako. I don't know kung paanong naging neutral ang negative 7. Anyway, dito po sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, last month po ito, September of 2026. Meron daw pong 35% ng mga Filipino adults ang satisfied sa performance ni Bongbong. Meron pong 20% ang nagsasabing sila ay undecided. Di nila makita yung presensya at influensya ni Bongbong. So, undecided sila whether they will answer positively or negatively. Di ba? So, undecided sila. At meron pong 46% ang dissatisfied. Put together, this resulted in a net satisfaction score of negative 11. At kung lalagyan po ng caption, itong negative 11 na satisfaction rating ng Pangulo, ang ibig mong sabihin nito ay poor. Please remember, 2022 nang naupo si Bongbong Marcos sa Malacanang. Ngayon ay 2026 na. From 2022, taon-taon nangangako si Bongbong Marcos ng pag-asenso sa pamamagitan ng kanyang State of the Nation address. Taon-taon, ibinabahagi po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas yung kanyang mga plano at kanyang mga prioridad at kung saan direksyon niya gustong bitbitin ang Pilipinas. Ibinabahagi niya rin sa kanyang SONA yung pong mga accomplishment at mga target projects. So, the Filipino people would be able to see kung ano yung magiging itsura ng Pilipinas during the term of Bongbong Marcos and pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos. Magkakaroon po tayo ng idea. Binibigyan niya tayo ng glimpse of this imaginary Philippines.

0: 2025? I mean 2023? 2024? 2025? 2026? Hanggang 2027? At halos kalagitnaan ng 2028? Sa pamamagitan ng mga prioridad na mga proyekto. So dapat yung ating mga Pilipinong kababayan, eh nasa ano na tayo eh, nasa punto na tayo na iniisip na lang natin kung ano ba yung legacy ni Bongbong. Ano bang positibong naiwan ni Bongbong Marcos? Ano ba yung kanyang magandang ginawa? Yung bang 20 piso kada kilo ng bigas? Yung bang sinasabing pagiging ama ng bansa na lumalaban sa korupsyon? Yung bang pagpapakulong sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Yung bang patuloy na paninira kay Inday at patuloy na pagpapasailalim kay Inday sa pamamagitan ng impeachment proceedings? Yung bang pagsipa kay Digong papunta sa The Hague sa Netherlands? So dapat meron na tayong idea kung saan natin ilalagay, ipipwesto si Bongbong Marcos pagkatapos ng kanyang termino. Kasi nakalimang sona na ang Pangulo. Ibig sabihin, dapat ay appreciative na tayo dito po sa kanyang ginawa, kanyang ginagawa, at kanyang gagawin pa. Pero look at the results. Bakit po ganito ang resulta ng satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos? Anong meron? Sige nga, bigyan niyo ako ng idea. Why is the satisfaction rating of the president? E patuloy po itong bumababa sa kabila ng kanyang mga pangako. Maybe because yung kanyang mga pangako ay patuloy na nakapako at wala pang napapatunayan. Pero teka muna. Tandaan po ninyo, si Bongbong Marcos, pinakulong niya yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez dahil itinuturong sabit sa korupsyon ng flood control. Why can't we see the positive side in Bongbong Marcos? Bakit papa? Ha? Bakit nga ba? O sige, babalik. Ayan. Binardagol tuloy ang aking lalo. Magbabalik ang palatuntunan, ha? Diyan lang kayo, makalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid nagbalita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Alright, nagbabalik po ang inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga tropang JGL. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ikasyam ng Oktubre 2026, patuloy pa rin yung impeachment trial. Pero hindi na po pinapansin ang palatuntunan. Alam po ninyo, mamaya pag-uusapan natin ang bahagya itong impeachment trial at kung ano yung nagiging epekto po nito sa business community here and abroad. Ano ba yung epekto ng kanilang mga pinaggagawa dyan sa Senado? Patungkol po sa larangan ng negosyo at larangan po ng kaperahan. Alright, sabi po nung ating kabayan, si 2524, pasensya po ah, hindi ko po mabuklat yung pangalan ng ating tropang JGL din eh. Kaya yung last four digits ng kanyang mobile number, ang aking binabanggit, 2524. Yun daw pong ora ni Bongbong ay hindi maganda dahil dun sa masamang impluensya ng pagiging illegal dahil po siya daw ay isang drug user. At pati na rin daw po yung mga tao na nakapaligid sa kanya. O yun. Kaya daw po hindi maganda yung ora. Ibig sabihin yata nung ating texter, both physical at yung ora na rin ni Bongbong sa kanyang pamamalakad sa bansa. Dahil apektado ng droga. Ito ba yung ibig mo sabihin, Idol? Okay. Sabi po ni Kalipi ng North Caloocan, good day sir at mga ka-JGL. Diyan po kayo nagkamali ng comparison. Dahil, ha? Medyo mali daw po yung comparison. Oo, mali daw po yung comparison dahil hindi dapat ikinukumpara, sabi ni Kalipi, yung physical appearance. Hindi daw po dapat ikinukumpara si Inday at si Bongbong because of their physical attributes, hindi ba? E napakasimple lang, sabi ni Kalipi, ang comparison daw between Inday and Bongbong is that si Inday ay mabuti, anak ng baka, at yung isa ay alam na this. Thank you, Kalipi. Ha? Salamat po ng maigi at marami. Alright, tuloy-tuloy tayo din sa inyong malayang palatuntunan. Nako naman talaga, oo. 36 na minuto makalipas ang 10 in the morning. Ang haba-haba pa ng ating oras pero gigil na yung ating mga tropang JGL sa pagbibigay ng kanilang mga saloobin dito po sa ating tinatalakay. Si Boss Joseph Franz Guzman, nakikinig at nanonood sa inyong malayang talakayan. Boss Randy Santisas ng Maynila. Ma'am Charlotte Innocencio. Ma'am Kimura Dolores, batiin rin natin yung ating Filipino community dyan po naman sa Japan. At si Ma'am Zenny Lobigas Jose ng Malabon. Thank you so much. Alright, teka muna. Hindi daw talaga bawal ang mga buto sa may rayuma. Na yung sahog daw po ang nakakasama. Okay? Sabi ni Boss Rick Orasyon. Alright. Alam na daw po kasi ng mamamayang Pilipino na puro demolition ang ginagawa laban kay Inday. Alright. Aha. Boss Jaime Samoya Bernante, majority daw po ng mga senador, 14 na Sir Johnny, mga ka-JGL. So may bilang na sila kung sakaling ibaba ang bilang ng voting for conviction. Nag-submit ng kanilang position and petition for certiorari itong si Robin Padilla at si Bongo. Para po dun sa nangyaring pagpapababa ng boto ng Senado. Dito po sa rate at percentage when it comes to conviction and acquittal. Hiwalay pa po ito dun sa isinampang petisyon ni Vic Rodriguez
Tandaan po ninyo, binigyan ng ano, binibigyan ng 15 araw itong si Vic Rodriguez at yung isa pang nagsampa ng pagkakataon para ipresenta at tila magkaroon ng rebuttal dito po sa inilabas ng Korte Suprema na mga position on the petition for certiorari. Ngayon, si Bato at si Bad Boy ang nagpadala ng kanilang petition. Baka ito yung hinihiling at hinihintay ng Korte Suprema na mga totoong figura at mga tamang individual na maghahain ng petisyon para pansamantalang ipahinto yung pong naratibo na pinayagan ng Senado ang pagpapababa ng conviction rate, okay? Threshold dyan po sa impeachment proceedings. Antabayan na natin. Si Boss Angelito de la Cruz, good morning Sir Idol. Mataas daw po yung uric. At daming, ano ba ito, uric sa joints. Ha? Sa joints, pero mahilig din ako sa munggo. Eh, pareho po kami ni Boss Angelito. Ako lang, nung medyo bata-bata pa, sabi ko nga sa inyo, 57 anyos na si Johnny Gomez, awa ng Diyos, wala pa akong maintenance ngayon. Lahat ng gusto kong kainin, eh pwede kong kainin nang wala po kong nararamdaman na panghihina o wala kong nararamdamang palpitation. Kaya lang, merong kaya lang, ako na mismo yung umiiwas. Ha? Ako na mismo yung umiiwas dun sa mga pagkain na sa tingin ko ay magiging dahilan ng maagang pagkatigok. Ha? Ako na yung umiiwas, pero sabi mo, kumakain ka ba ng munggo? Oo, kumakain ako ng munggo. Paborito ko yan eh. Kumakain ka ba ng pork? Kumakain ako ng pork. Kumakain ka ba ng ganito? Kumakain ka ba ng ganyan? Kaya lang ako kasi, hindi ako mahilig sa matatamis. Hindi ako mahilig sa matataba. Okay? Pero kumakain ka ba ng aliginang alimango? Kumakain ako, pero konti lang. Kumakain ka ba ng ulo ng hipon? Kumakain ako, pero konti lang. Ibig sabihin, tayo mismo, pwede po nating anong tawag dyan? Pwede nating bigyan ng limit yung ating mga, ito lang problema ko, itong aking lalamunan eh. Ha? Itong aking lalamunan, kasi alam po ninyo, mabilis pasukan ng virus yung aking lalamunan. Dahil dun sa araw-araw na pagsasalita. Nung ako'y batang announcer pa, ilang beses akong na-ospital because of acute pharyngitis and laryngitis. Ito po yung mga viruses na pumapasok sa aking lalamunan. Maigi lang sa amin dito sa Radyo Bandido TV after each anchor, no? Matapos po yung programa, meron po kaming linis na ginagawa. Okay? Meron kaming linis na ginagawa dito po sa studio. Kaya lang, syempre, paglabas ko ng studio, alright? Paglabas ko ng studio at ako'y napa-commute o kaya nakapaglakad ng ilang kilometro, eh hindi mo na alam yung mga makakasalubong mo kung may virus na ano eh, kung may virus na bit-bit. Kaya ito yung aking parating problema, lalamunan. Pagpasensya na po ninyo ako ha, kung minsan biglang hindi ko na ako control, eh masakit po kapag kinontrol. Okay. Boss Johnny, simple lang daw po, sabi ni, teka muna, LED no nasa. Tinitingnan ko kasi idol kung babae o lalaki. Naka-lock yung profile ni LED. Ha? Okay, sige. Kapag ka nagkaroon ako ng pagkakataong masilip kung babae o lalaki, para alam po ninyo, I would be able to address you properly. Ma'am, sir, boss, madam, hindi ba? Okay. Boss Johnny, simple lang sa akin. Si BBM may dugong magna. Ayan. Kayo na, fill in the blanks. Sabi ni Led, si BBM daw po may dugong magna. Si Sarah, hindi magnanakaw. Oh, parang binigyan ko na kayo ng clue ha. Basta sabi ni Led, si BBM may dugong magna,
Pero si Inday, hindi daw po magnanakaw. Ito daw po yung katotohanan kung bakit madaling makita yung pong pagkakaiba dito sa dalawa. Paghiwalayin yung puti sa dikolor. Ganyan ba yan? Ha? Madaling paghiwalayin yung puti sa dikolor? Oh, ayun. Alright. Magandang umaga po sa atin, sabi ni Ma'am Kimura Dolores mula po sa Japan. Si Boss Jaime Samoya Bernante, si VP Sara, meron daw pong tako. Ayun, may knowledge at ability. Si BBM, walang tamang direksyon ang ibinigay sa ating bansa. Considering na 2026 na ngayon, and nasa poder siya ng Malacanang since 2022, June 30, 2022, tapos ngayon ay 2026 na, sabi ko sa inyo kung ang titingnan natin ay yung haba ng itinitigil sa liderato, ano yung madalas nating banggitin nung 2022 before the during the campaign? Di ba sabi ko sa inyo, walang mahabang termino sa isang presidenteng magaling. Tama ba yan? Or it's the other way around? Kapag ka ang presidente ay magaling, kapag ka ang leader ay magaling, maikli yung 6 na taon. Kapag ka ang isang leader ay balasubas, ang isang leader ay walang pakialam at walang direksyon, tamang direksyon na ibinibigay, eh yung 6 na taon, parang ang feeling natin, eternity, parang ang tagal-tagal, parang ang haba-haba. Hindi ba? So dito daw po natin makikita, madali daw po nating makikita yung damdamin ng ating mga kababayang Pilipino sa mga leader na nakaupo, especially sa Malacanang. Kapag kayong presensya ng ating mga kababayan ay mahaba. Mahaba yung presensya ng ating mga kababayang Pilipino. Okay? Mahaba in the sense na binibigyan ng pagkakataon itong mga leader na ito na sadyang ipakita yung kanilang galing. Kasi tandaan po ninyo, nung tumakbo si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, ang dami naman talaga niyang bashing, ang dami niyang mga kritisismo, at ang dami niyang mga negatibong information na pilit na sinalag during the campaign. When he announced his candidacy in the 2022 or for the 2022 presidential and national elections, marami sa ating mga kababayan ang bumatikos. Pero habang lumalapit yung eleksyon, nakikita natin na mukhang runaway winner itong mama. Especially when the vice president now, Inday Sara, teamed up with him. Tumakbo bilang pangalawang pangulo. E nung nakapwesto na sa Malacanang itong si Bongbong Marcos, and when we heard the president talked about his plans for the first time during the first State of the Nation address, vividly, maalala pa natin yung sinabi ni Bongbong Marcos nung first zona tungkol sa bigas, tungkol sa elektrisidad, tungkol sa climate change, tungkol sa renewable energy, tungkol sa ekonomiya, etc., etc., etc. Pero during Marcos's time, mas lumala yung kritisismo about that 20 pesos per kilo of rice dahil parang parating missing in action. Meron ba talaga?
o press release lang ito? Meron ba talaga? Kasi ako wala akong makita, ha? Wala akong makita. Ewan ko lang dun sa ating mga kababayan. Pinag-usapan natin yung renewable energy. Hanggang sa ngayon, walang accomplishment. Di wala tayong nakikitang mga proyekto na sinimulang gawin. Ang nakita lang natin, si Leandro Leviste, anak ni Loren, na ang kanyang negosyo ay solar. O ngayon, may kinakaharap na kaso. Yun yung nakita natin. He is into solar electricity, renewable energy. O pero yung pangako ni Bongbong Marcos na magkakaroon ng katuparan yung ating mga pangarap, bababa ang presyo ng bilihin, ala, eh wala pong nangyari. Yung exchange rate ng piso laban sa dolar. Wala pong value na halos yung ating piso. Isama mo pa yung inflation. So, meron kang issue ng bigas. Yung economic issue at economic transformation, palpak. Yung issue mo ng renewable, palpak. Issue mo ng transportation, palpak. Issue mo ng pagiging food secured Philippines, palpak. Hanggang sa ngayon, yung issue po natin pagdating dun sa usaping petrolyo, palpak. Tapos ngayon, merong panibagong challenge. Meron pong panibagong challenge. Yung ginawang pagpapakita sa impeachment proceedings ng mga datos ni Inday at ng kanyang pamilya tungkol sa mga sinasabing tagong yaman, this is like opening a can of worms. Pasensya na dun sa mga kumakain. Bakit ikaan nyo? Dahil ang Pilipinas, because of these impeachment proceedings, eh tayo po ay sentro ng talakayan at chismis ng buong mundo. Ang Pilipinas ay sentro ng talakayan at chismis ng foreign entities. Ang Pilipinas po ay sentro ng chismis at talakayan ng mga financial institutions. Naku, eh ang hirap palang mag-invest sa Pilipinas kapag ka ikaw ay nabiktima ng usaping politikal. Ala, eh pwede palang ibalandra yung iyong financial capabilities at iyong financial records publicly. So how can we attract foreign companies to invest? Eh ganyan pala sa inyo sa Pilipinas eh. Ano pong ginagawa ng prosecution sa mga information about the financial information ni Inday? Ang gusto nila parating naka-flash, hindi ba? Ang gusto nila parating naka-flash. Ang gusto nila ipakita sa ating mga kababayang Pilipino, kahit wala pang malinaw na kaso na nagpapakita na si Inday ay may tagong unexplained wealth. Eh itong ating mga nakikita, itong ating mga napapanood, napapansin, nababalitaan, these are numbers at parati kong sinasabi sa inyo, numbers won't lie, hindi ba? Pero hindi pa po tapos dahil very technical yung usapin. Especially about credit, debit memo, especially about your daily average pagdating sa bangko. Iba-iba eh. Very technical ang usaping pera. Pero ang gustong gawin ng prosecution, hindi pa final, hindi pa nila na-establish na talagang meron pong itinatago si Inday, patuloy pa rin yung explanation at patuloy pa rin itong trial na ito. Gusto nila parating nakapresenta dito sa big screen. So ano bang gustong patunayan ng prosecution? Gusto ba talaga lang ipakita na si Inday ay lustay? O they are trying to persecute and prosecute the Vice President publicly
and hindi po siya binibigyan ng due process. Let us wait. Kapag ka ang depensa ang nagpresenta ng kanilang ebidensya at kanilang witnesses, kung papaano ang magiging pagsalag na gagawin ng prosecution. Ito pong nangyayari sa impeachment ngayon, na prosecution pa lang po ito. Wala pa pong finality. Kaya wag po tayong magpadala doon sa mga presentasyon ng mga sinasabing ebidensya raw na inililing si Inday dito sa issue ng tagong hindi maipaliwanag na yaman. Let us wait for the defense to bring in their ammunition. Kapag dumating yung pagkakataon na ang depensa na ang magpepresenta ng ebidensya. So, ito ba yung difference na ating pinag-uusapan? The treatment kay Inday, the issue surrounding the Duterte family, yung problemang mag-isang kinakaharap ni Digong sa Hague sa Netherlands. Pero babalikan natin yung tanong, why is the aura of the Vice President still bright? And she looks positive and parang walang kaproblema. Pero yung satisfaction rating ni Bongbong patuloy na bumabagsak. Anong pagkakaiba nung dalawa? Hindi ba? Eh, mas maiintindihan ko sana na pag nakita natin si Inday na mukhang lola na, hindi na nag-aayos. Ang dami problema eh. Alam po ninyo, si Inday tao lang. Okay? Ibig sabihin, sa dami po ng kanyang kinakaharap na issue, challenges, at problema, expected mo na magmukhang lola siyang, eh bakit pabata ng pabata yata? Pabata ng pabata. Nag-aayos. Ha? Prim and proper ang itsura. Eh, si Bongbong, nasa kanya lahat ng makinarya. May pagkakataong mangako. May pagkakataong i-spoil ang ating sambayan ng Pilipino dahil hawak niya ang beat. Hawak niya lahat eh. Eh, bakit ganun, Mr. President? Ha? Bakit ganyan? Okay. Sabi ni... Oh, sandali. Sabi pa ni Led Tunasa, Boss Johnny, isa pa. Tama po yung sabi mo, laging nangangako. Pinagalitan lang ni Pangilinan Tameme, sinungaling si Sara, hindi sinungaling. Okay. Medyo magkakadugtong yung mga words na nahihirapan lang po akong ipaghiwa-hiwalayin, ha? Pagpasensya na po ninyo kung mali yung aking basa. Ang sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana, these are the difference. Una, si Bongbong daw, 69 years old. Samantalang si Inday ay 48 years old pa lang. Tapos, mukhang 35 years old. So, yung edad, kasi daw po si Bongbong medyo may edad na. 69 years old, tapos si Inday ay 48 years old. So, there is a 21-year difference. Okay? Pero bukod dun sa physical, Ma'am Chato, the way the president speaks at yung kanyang paraan na makipag-participate, makisalamuha, at maki-engage dun sa mga public activities. Makikita mo na si Inday, because of his positive aura, nadadala niya yung pong aura ng ating mga kababayang Pilipino in such a way na kapag nakita mo si Inday, parang it brings hope. Pag nakita mo si Inday, it brings positive character. Pag nakita mo si Inday, parang it brings something to smile about.
Di ba? Pero kapag ka si Bongbong na ang nakita mo, eh yun na. Yung negative rating kaagad, ang... Totoo ba ito? Teka muna. Saan? Meron daw po kasi tayong... Totoo ba ito, Idol Aye? Ha? Saan ito? YouTube? Ha? Oh. Sa FB? Okay. Meron daw po kasing isang nanonood mula sa Russia. Na nagre-reklamo yata. Dahil hindi mapanood ang Johnny Gomez Live. Tingnan nga po ninyo. Bumalik na ba, Idol? Ha? Okay na. Oh. Pero kanina, oh, for the benefit of those, no? Na baka nagtataka kayo, bakit biglang nawala ang Johnny Gomez Live? Eh, pansamantala po tayong pinigil. At pansamantala tayong nawala sa social media. Ang sabi po rito, your video is blocked and cannot be viewed. Ah, mali pala yung aking pero your video is blocked and cannot be viewed in Russia. Aba naman talaga. Eh baka interesado pala si Vladimir Putin, ha? Na panoorin ang Johnny Gomez Live. Or baka meron tayo mga kababayang Pilipino diyan sa bansang Russia na nanonood sa inyong malayang palatuntunan, eh pansamantala pong pinigilan. Kaya pala sinasabi ng iba na bardagol ang Johnny Gomez Live. Alright, eh alam po naman ninyo, eh magagaling yung ating technical individuals at yung ating technical director, eh nafi-filter po nila yung mga maling ginagawa sa mga palatuntunan dito sa Radyo Bandido TV, kung kaya mabilis pong nai-up uli. Okay? Pero ako po yung nagpapasalamat dahil kahit po tayo ay binabardagol mula Apari hanggang Hulo, binabardagol tayo left and right. Ha? Ito nga yung sinasabi ng ating mga suki yaki ng palatuntunan. Maganda naman daw po yung maganda naman daw po yung reception. Maganda naman daw po yung signal. Si Tita Carmen, kahit na may edad na, eh nagmumukhang 18 anyos. Ha? Ha? Maganda yung transmission. Si Boss James Godjo, lalong pumopogi. Si Boss Ira Panganiba natin, lalong nagiging pogi. Si AA natin, Boss Angelo Almonte, lalong nagiging pogi. Bakit pagdating daw po kay Johnny Gomez, eh nagsisimula na yata tayong bumalik sa analog. Nagiging black and white, tapos unti-unting nawawala. Anak ng baka naman talaga, oo. Diyan lang kayo, magbabalik pa ang Johnny Gomez Live, makalipas po ang ilang paalala.

Alright, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Magandang Biyernes ng morning. Sabi ko nga sa inyo kanina, pambungad pa lang, Happy Friday! Looking forward tayo sa weekend kasi muling magkakasama-sama si tatay, si nanay, yung ating mga chikiting, yung ating mga bagets. Parang kapag Biyernes ng gabi, ilabas na ang popcorn. Sabay-sabay tayong manood ng mga pelikula sa ating telebisyon, magkwentuhan habang sabay-sabay na kumakain sa hapagkainan. Sabi pa ni Ma'am Ena, pwedeng kainin ng lahat, basta ano lang, limited ha. Huwag nating abusuhin yung ating mga katawan. O ayan, kung ano lang yung kayang i-intake, ika nga, o i-take, eh ito lang po yung ating dapat na kainin. Tapos tayo, dapat meron tayo, presence of mind. Alam natin kung hanggang saan lang yung ating limitasyon. Para abutin tayo ng Sabado, abutin tayo ng Linggo, abutin tayo ng next week, abutin tayo ng next month. Dako! Eh sabi ko nga sa inyo, napakahaba po ng Paskong pamilya, Pasko ng pamilyang Pilipino, kaya looking forward tayo ha. Ikalawang oras, second hour, layunin po natin ang mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Tuloy-tuloy lang, sige, padala lang kayo ng mensahe dito sa inyong malayang palatuntunan. Kaigihan din eh, hindi tayo katulad ng field post na parang snail, ang tawag dyan? Snail pace, ika nga. Yung pong mga sulat kapag kahit registered mail pa yan, oo. Dito sa Johnny Gomez Live, may pagkakataon tayo, i-text nyo ako, mag-PM kayo, mag-DM kayo, mag-participate kayo sa live chat. Huwag lang matabunan, eh talagang babasahin ang inyong pala, ng inyong lingkod ha, dito po sa JGL. 8 minutos makalipas ang 11 in the morning, wala pala tayong ano, ala po tayong word of the day. Pero ang meron tayo ay quote of the day. Okay. Dito po sa ating quote of the day na nagmula kay C.S. Lewis, ang kanyang sinabi, "The greatest evils in the world will not be carried out by men and guns, but by men in suits sitting behind desks." Yan po yung ating quote of the day dito po sa Birdie ni Johnny at sa Johnny Gomez Live. "The greatest evils in the world will not be carried out by men with guns, but by men in suits sitting behind desks." Ayan. Si, yung palang binabanggit ni Ma'am Ena kanina na nasa Hall of Justice Inday, eh nasa Quezon City RTC. Okay? Nasa Regional Trial Court. Ito pong si Vice President Inday. Para sa ano ito eh? Yung kasong kanyang kinakaharap, may kaugnayan dun sa grave threats laban kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta. "I love you, FL!" sabi ng Manibela. At laban po kay Martin Romualdez na ngayon ay nakakulong dyan po sa Payatas. Ang kasalanan daw po ni Apo Lakay, ni, nung matandang Marcos, sabi ni Boss Totoy Mola, eh hindi daw po kasalanan ni The Junior. Tama naman. Kaso ang problema ngayon, yung kasalanan daw po ng ama ay dobling ulit nung anak ng baka. Huwag daw po kasi nating ikumpara si Bongbong doon sa kanyang tatay. Dahil kung meron bang kasalanan ang matandang Marcos, eh hindi po yung pananagutan ni Bongbong Marcos. We were led to believe, hindi ba? Pero kapag ka tinignan po natin yung legasya, huwag natin silipin yung ginawang pagnanakaw. Huwag natin silipin yung pagpapahirap, yung issue ng human rights violations. Huwag nating isipin yung Yamashita Treasure. Huwag nating isipin yung mga kaso na iniuugnay sa pangalang Ferdinand Edralin Marcos Sr. Huwag! Tingnan natin yung Bataan Nuclear Power Plant. Tingnan natin yung Cultural Center of the Philippines.
Tingnan natin yung Folk Arts Theater. Tingnan natin yung Philippine International Convention Center. Tingnan natin yung Bliss Project patungkol sa housing. Tanggalin muna natin. Let us, you know, let us somehow iiwas muna natin yung issue ng nakawan. Yung matandang Marcos, merong nagawa. Structural design. Nagsilbi pa ito dahil dating sundalo. May accomplishment. Merong nagawa. Merong kang Kadiwa Project. Merong kang bayanihan. Merong kang marami. Maraming mga programang nagawa. Dito kay Bongbong, kahit tanggalin mo yung issue ng nakawan dahil itinuturong utak ng impeachment proceedings, sabi ni Zaldi ko, ng impeachment, ng flood control, sabi ni Zaldi ko. Tanggalin, tanggalin natin. I-factor out natin yung issue ng pagnanakaw. Anong accomplishment ni Bongbong? Kasi kapag finactor out, tinanggal natin yung issue ng pagnanakaw, o hindi rin makukulong si Martin Romualdez. Hindi ba? So anong accomplishment ni Bongbong? Yung napadala sa The Hague si Digong? Ini-impeach si Inday? Ito na lang eh. Kumbaga, hypothetically, kapag kahinubaran natin ang Pangulo, ang matitira sa kanya ay yung mga issue na hindi rin gusto ng ating mga kababayan Pilipino, kahit tanggalin mo pa yung issue ng pagnanakaw. Kaya yung sinasabi, matandang kasabihan, sabi ni Boss Totoy Mola, hindi daw po pwedeng ikumpara yung ama sa anak. Dahil ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero kapag tinignan daw po natin ang kasalanan ni Bongbong Marcos ay doble pa, mas malaki pa doon sa naging kasalanan ng kanyang ama. Napakabigat nung ano, napakabigat nung mga pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Okay, galing kay 5737. Magandang umaga po, Sir Johnny. Isa po ako sa inyong avid listener. Salamat at may DZRJ na nagbabalita ng tama. Keep safe always, sir, and more power. Salamat po. Sabi ni Boss Lollyboy, Boss Johnny G, si Sara, hindi mo makitaan ng pagnanakaw. Isa pa, babae siya. Okay. Yun daw po, kaya magandang tingin eh ng ating mga kababayang Pilipino kay Inday. Good day, Sir Johnny. Maraming pagod na ang katawan. Maaring pagod na ang katawan, kaya mahirap ng pabaguhin ba ito? Yung ulo. Galing kay Boss Manuel Preliera ng Laguna. Pagod na ang katawan, kaya mahirap ng pabangunin ang ulo. Pabangunin, patayuin ang ulo. Ibig sabihin, hirap na ang masa. Referring to the public pala ito. Referring sa ating mga kababayan Pilipino. Lubog na daw po ang Titanic. Lubog na po ang masa. Lubog na po ang bayan. Mabigat ang solusyon, sadyang nasa kanila ang pagpapahirap sa bayan. Okay. Ibig sabihin, yung mga leader natin, since na sila po yung may gawa ng mga suliranin, eh napakahirap baguhin yung direksyon. Dahil kinakailangan itong mga leader na ito, eh baguhin nila yung kanilang mga gawi para maisaayos yung pagpapatakbo at pagpapalakad sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi nga kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. Kung kaya nga, pagkakataon na sana ng anak na ituwid ang pagkakamali ng ama. Kung inyong maaalala, when we did the SWOT analysis,
nung 2022. Before the, during the campaign, no? Before the presidential and national election, sabi ko, dahil kinukulit ko si Vic Rodriguez, kako, pa-interview mo sa akin si Bongbong. Pa-interview mo sa akin si Bongbong para magkaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na sukiyaki ng Radyo Bandido TV na makilala si Presidente, the would-be President Bongbong Marcos. You need not pay me. Hindi mo ako kailangan bayaran. Hindi naman ako naniningil eh. At hindi ako maniningil. Hindi katulad ng mga planted and scripted interview kay Bongbong noon na ang sinasabi, merong isang nag-interview na influencer na ang ibinayad ay 100 million pesos. No? Sa akin, kahit na hindi mo ako pakapihin, okay lang. Sabi ko kay Vic Rodriguez, bakit ayaw niyong pa-interview sa akin si Bongbong Marcos noong okay pa silang dalawa? Well, sadly, hindi po natin na-interview si Bongbong Marcos. Pero sabi ko sa akin sarili, kung binigyan niyo sana ako ng pagkakataon na makausap si Bongbong Marcos, baka sakaling naiparating pa natin yung mga totoong damdamin ng ating mga kababayang Pilipino. By way of discussing and presenting yung SWOT analysis, strength versus weakness, opportunity versus threat. Ano bang strength ni Bongbong Marcos? Number one, ang strength niya yung kanyang pagiging Marcos. Not only because merong name recall, kundi meron po siyang bailiwick. May balwarte. Okay? So strength yun ni Bongbong Marcos. Another strength ni Bongbong Marcos ay yung team up nila ni Inday. Imagine, yung botong nakuha ni Bongbong Marcos across all areas in the Philippines, talagang paborable sa kanya. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, please take note, is the largest island dito po sa ating kapuluan. So, another strength of Bongbong Marcos is the fact that he included Inday dito po sa kanyang team. Tumakbo sila and you know, ginamit nila yung idea of a united Filipino by way of plans and programs of actions, no? Na magmumula sa Luzon at Visayas at yung mga iba pang proyekto na dadalhin sa Mindanao. Imagine, no? ganito nila prinoject yung UNITEAM. The unifying force that will help the Filipino people achieve their dreams. Hindi ba? So strength yan, kalakasan ng kandidatura ni Bongbong. Sabi mo, meron kang strength. Ang kabaligtaran niyan, weakness. Ano ba yung weakness ni Bongbong? Pareho. Weakness ni Bongbong yung kanyang pagiging Marcos. Kung strength nating matatawag, yung name recall, strength nating matatawag, yung bailiwick, at the same time, yan rin yung weakness ni Bongbong. Dahil maraming may disgusto dun sa tatay. Maraming merong disgusto sa tatay. Dahil dun sa pagpapahirap, dahil dun sa issue ng pagnanakaw, etc., etc., etc. Isama mo pa si Inday. Weakness rin ni Bongbong Marcos si Inday. Because between Bongbong Marcos and Inday Sara, mas lamang si Inday pagdating dun sa kiliti sa masa. In other words, binitbit ni Inday si Bongbong Marcos nung sila'y tumakbo noong 2022. And somehow they used the machinery of then-President Digong. Kahit pa sabihin ni Digong, nako, ayaw ko dyan sa inyong tambalan. Mapipigilan ba niya yung kanyang anak? Siya yung presidente, so somehow,
gagawa ng pagkakataon itong dating pangulo na suportahan yung kanyang kandidatura ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpo-provide ng makinarya. Ano ba itong mga ito? Pwedeng paggamit ng eroplano, paggamit ng helicopter, easy access dito po sa mga ilang na lugar, etc., etc., etc. Pagka sinabi mong makinarya, hindi parating pera. Although money or budget is, you know, part of the machinery. Pero kapag binuksan mo yung oportunidad dun sa anointed and appointed na mga kandidato ng sitting president, eh di po hamak na talagang binibigyan mo sila ng pagkakataong ipakilala. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi kapag nanalo itong mga to, they will represent the country globally. So ito, yung weakness ni Bongbong na namang sa kanya si Inday. At kung merong ambisyon si Bongbong Marcos to stay in power, even after 2028, ang nakikita niyang magiging sagabal si Inday. Kasi in 2022 nga eh, si Inday pinupush to run for the president, to run as president. Hindi niya lang ginawa. Nag-slide down siya, ang kanyang tinakbuhan, vice-presidente. Tapos pagdating sa survey results, mas malaki pa yung boto na nakuha ni Inday kaysa kay Bongbong Marcos. Anong relevance ng 32 million plus plus dun sa 31 million plus plus ni Bongbong Marcos? Ibig pong sabihin,

0: Bongbong Marcos na magiging standard bearer ng 2028. So both strengths and weaknesses. Pero may paraan sana para, you know, somehow napigilan yung ganitong klase ng mga problema at magamit itong mga weaknesses na ito into a golden opportunity. Pero hinayaan ni Bongbong Marcos na mamiss yan. Dahil puro bulong ng mga influencers at kung sino-sinong mga maling tao ang nakapaligid sa kanya. Kaya nga sabi ko, Attorney Vic, ikaw matigas ang ulo mo eh. Sana pinagbigyan mo kung nakausap ko si Bongbong Marcos noon. Dumako muna tayo sa Senado. May nagmamadaling balita. Ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Magandang morning sa iyo, Joe. Please come in.
1: Pino na ni Prosecution Private Lawyer Attorney Erwin Matib ang estilo ng pagtatanong ni Defense Lawyer kay BIR Chief of the Staff of the Office of the Commissioner Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ukol sa Section 71 ng Tax Revenue Code dahil sa hindi mapiga ni Attorney Perez si Attorney Marquez ukol sa confidentiality ng BIR Code. Nagpaikot-ikot ng tanong ang abogado ng depensa. Dito na pinanahan ni Attorney Matib si Attorney Perez na hindi na alam kung saan papunta ang tanong at nagpaikot-ikot na lang ang abogado ng depensa.
2: Aside from Section 71 of the NIRC, is there any other provision under the NIRC which authorizes the submission of the income tax returns and VAT returns of the spouses Carpio and the subject entities before this honorable court?
3: Your Honor, if I may. Yes, I just want to know saan po papunta si Attorney Ferrer because I wanna go where she wants to go but paikot-ikot na po, Your Honor.
2: Tapos this is the last question, Your Honor.
4: I think she's about to be authority. Done with Section 71.
2: Yes, Your Honor.
4: Similar questions.
2: Yes.
5: Kindly wind up, Attorney Christine.
2: That's the last.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DJRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang balitang bit-bit, mga tropang JGL mula sa Senado ng ating kaibigan at kabandidong si Jojo Sikat. 26 na minuto, makalipas po ang 11 in the morning. Sabi pa ni Bustotoy Mola, Sir Johnny, I consider you as a total performer. Ba, talaga naman. Nakakataba naman ang puso yan, idol. Oo. As a media man, balanse lagi ang komentaryo. Saludo kaming mga listeners mo. Salamat po. No? Salamat po ng maigi at marami. Okay, thank you so much. Si galing kay... Galing kay 5737. VP Sara ay maganda inside and out. Kaya ganyan ang ora niya, walang tinatago. Manang-mana kay Tatay Digong nila. Okay, salamat po ng maigi at marami. Teka muna ha, yung iba na nagbibigay ng kanilang mga komento, dami kong pinipindot din eh. Ha? Ang dami kong binubulat-lat. Kasi kung saan-saan ang gagaling yung mga komento nyo. Eh kung minsan gumagamit pa ako ng translator, lalo na kapag galing kay Vlad. Galing kay Vlad, ha? Galing Russia, yung inyong mga komento. Okay, sandali po lang. Tingnan natin yung ating mga kabayan. Meron pang komento din sa palatuntunan, ha? Alright, teka muna. Okay. Sabi ni Ma'am Leti Frias, mahaba-haba ito. Good AM, Sir Idol. Bakit po kinakalkal nila ang yaman ng mag-asawang Duterte Carpio? Kahit milyones ang pera nila o bilyon, pinaghirapan nila yon at hindi galing sa nakaw. Kaya daw po maamo pa rin ang mukha ni VP Sara dahil malinis ang kanyang konsensya at hindi guilty sa mga kasong ipinupukol sa kanya. Mabuhay ka raw po, VP. Uy, Inday, mabuhay ka raw. Sabi ni Ma'am Leti Frias, Madam Vice President. Laban lang. God bless you and your family. At salamat daw po, Sir Idol, sa iyong programa. God bless po. Salamat po, no? Kasama po ni

0: Inyo kung ipinapanalangin at isinasama sa inyong mga magagandang salita. Sabi ni Led Nunasa, totoo Boss Johnny, malayo daw po si Marcos Sr., mahal ng Pilipinas. Itong si The Junior, wala daw pong pagmamahal ang bansa. Ito kasi matagal din sa London. At yung Marcos Sr., wala akong alam na nagnakaw. Okay. Ibig sabihin, sinasabi ni Led na hindi niya itinuturing si Apulakay na nagnakaw. Okay. Itong si The Junior, magnanakaw. Romualdez kasi lamang yung dugo ni Imelda. O yun. Ayan po yung sinasabi ng ating katoto. Boss Randy Santisas, nakikinig sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Ma'am Charito Cabrera Diana, si BBM, kapag ka niyakap daw po ng ordinaryong mamamayan, tinutuhod. Ha? Parang hindi naman talaga tinutuhod na para makapanakit, hindi para lumayo. Ha? Para daw po kasing diring-diri. Samantalang si Inday, kapag ka niyakap ng ordinaryong tao, ginagantihan niya rin ang yakap. Okay? Kaya ramdam daw po yung tunay na puso at pagmamahal. Okay, kahapon po kasi din nyo nabasa message ko. Ayan, Ma'am Leti, sorry ha. Ano ba yung message kahapon ni Ma'am Leti? Ulitin nga ninyo, Ma'am Leti. Baka nakikinig at nanonood pa si Ma'am Leti Frias. Sabi niya, kahapon hindi mo binasa yung message ko. Kaya inagahan ko ang pag-message. Salamat, God bless. Dito daw po sa ating programa. Ma'am Leti, kung natatandaan mo pa yung iyong mensahe kahapon. Okay? Pakiulit na lang, please. Ang legacy ni BBM ay never-ending persecution sa mga Duterte at pag-appoint ng mga berdugo sa kanyang gabinete at sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, katulad daw po ni Tore at ni Matibag, sabi ni Ma'am Zeni Lobigas Jose. Ayun, oh, pwedeng kainin lahat, pero minimal, sabi ni Ma'am Ena Gray, meron pa, yung iba pamaya-maya, sandaling-sandali po lamang. Magbabalik ang inyong malayang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 PM to 7:30 PM Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ayun oh, last turan ng ating palatuntunan. Kabilis naman talaga, oo. Pamaya-maya, pwede na natin sabihin, happy weekend, hindi ba? O yung ating pamilya Pilipino ha, tatay, pagkatapos ng trabaho, uwi na sa bahay ha. Huwag nang kung saan-saan pa magpupunta. Si nanay, nakapagluto na yan ng hapunan para pagdating ni tatay. Naku eh, baka humigop ng mainit na sabaw yan. Eh kung munggo, naku eh, munggo Friday kasi eh. Kung munggo ang inihain ni nanay, naku, tapos may tinapa. Panalong panalo talaga. Okay, eto muna, isa pang ikainit ng ating ulo. Doon sa mga may sasakyan at doon sa mga aalis ng kanilang mga highball, at magpapakarga ng inyong mga sasakyan. Next week mga kaibigan, simula Martes, muli pong tataas ang presyo ng produktong petrolyo, ang gasolina, mula 2 piso hanggang 2 piso, 20 piso kada litro. Magkakaroon po ng price increase sa presyo ng gasolina. Pero ang diesel ay posible daw pong bumaba ng piso at 80 sentimo hanggang 2 piso kada litro. Ulitin ko, gasolina tataas mula 2 pesos up to 2 pesos and 20 centavos. Ang diesel daw po naman ay bababa mula 1 peso 80 centavos hanggang 2 pesos mga kaibigan. Beginning Tuesday of next week. Ayan, salamat po ng maigi at marami. Alam po ninyo, may nagre-request pala sa atin kung pwede raw po, may mga kababayan tayo overseas na nakikinig at nanonood. Sabi nila, Idol, may nag-PM sa akin, pwede bang i-update mo kami sa foreign exchange rate? Kasi kapag kami nagpapadala ng pera diyan sa Pilipinas sa kanilang mga kaanak, mga mahal sa buhay, eh kinukonsider daw po nila yung timing ng palitan. Okay, kaya sisimulan natin ngayong araw na ito ng Biyernes at sana parati kong maisip at parati kong maalala ha. Paalala nyo sa akin kapag medyo nakakalimutan ko. Ito po yung umiiral na exchange rate ngayong araw na ito. Okay, ngayong October 9, 2026, araw ng Biyernes, ang palitan mga kaibigan ng piso at ng mga premyadong currency para po sa kaalaman ng ating mga kababayang Pilipino na nakikinig, nanonood sa iba't ibang mga bahagi ng mundo. Kaso sa Russia, hindi tayo napapanood. Kaya napahinto yung ating programa kanina. Ang palitan po ng piso kontra dolar. US dollar versus the Philippine peso. Ang isang dolyar ay katumbas ng 62 pesos and 76 centavos. 62.77, bali. Kasi meron pang pwedeng i-round off. 62.77 kada isang dolyar. O ito, Mama Kimura Dolores, baka magpapadala po kayo ng yen sa inyong mga kaanak dini sa Pilipinas. Ang palitan po ng piso at ng Japanese yen ay 0.3978 kada Japanese yen. Okay? So kulang 4,000 yung 10 lapad. Ay, yung isang lapad. Isang lapad is 10,000 yen. Di ba? Okay. Kulang 4,000. Aha. Pero, ang isang yen ay katumbas ng 0.3978 3978 centavos. Okay. United Kingdom, oy, Boss Buddy Bernardino. Kapag ka nagpadala ka sa iyong mga anak din sa Pilipinas, pound. Ang isang United Kingdom pound, ang katumbas po nito sa piso ay 83 pesos and 05 centavos. Sino ba? Piliin ko lang yung may mga nakikinig sa palatuntunan, ha. Boss Merhiko mo, Hong Kong dollar. Ang bawat isang Hong Kong dollar ay nagkakalaga ng 7.9981 pesos. 7 pesos and 99 centavos. Sino pa? Canadian dollar. 44.12 ang palitan. Singapore dollar, Chef John. O baka nakikinig si Chef John. Ang palitan ay 49 pesos. Australian dollar, mamena. Baka magpapadala ka kay Dr. Akit. Ang palitan po ng Aussie dollar, 43.67. Sino pa? Si Boss Armando Busa sa anong gamit nila? Dinar? Aha. Ang dinar ay 166 ang palitan. Ayan. Bahrain dinar. Brunei dollar, 48 pesos ang palitan. O sino pa? Thailand baht, 1 peso 86 centavos. O China, may mga nakikinig sa atin sa China. Ha? Ang palitan po ngayon ay 9 pesos 36 centavos. Okay. Ayan po yung ano, ha? Ayan yung palitan, exchange rate, ika nga. Dito po sa piso, laban po sa iba pang mga foreign currency. Sabi ni Kalipi, lahat ng isaw at lamang loob ng anumang hayop, kahit konti ang kainin, ang epekto, ibig sabihin, kasi pinag-usapan natin yung gout at arthritis. Ang sinasabi ni Kalipi, yung mga isaw, yung mga chicharong bulaklak, yung Adidas na tinatawag, no? Ito daw po yung mga bawal, ha? Ito po yung mga bawal. Okay. Sana magkaroon ng get-together ang mga avid listeners ng Johnny Gomez Live ngayong Disyembre. KKB daw sa food. Ba? Ngayon ko lang na iintindihan na meron pala tayong mga kababayan na talagang na-appreciate po ninyo yung ginagawa natin dito sa Palatuntunan para merong mag-suggest katulad ni Boss Totoy Mola na magkaroon tayo ng meet and greet, no? Hindi ko alam na ganito ka-engaging ang programa sa ating mga nakikinig at nanonood to the point na gusto nyong magkakakilala. Para tayong maliit na komunidad na gusto nating makilala ng personal ang isa't isa at hindi po tayo nalilimit sa radyo, telebisyon at social media. So, I don't know, ha? Hindi ko alam kung susuportahan po ninyo yung binabanggit ni Boss Totoy Mola. Sana magkaroon ng get-together ang mga avid listeners ng Johnny Gomez Live ngayong Disyembre. KKB daw po sa food. Okay. Thank you, Boss Totoy. Salamat po dun sa inyong kabutihang loob para isama po ninyo ang palatuntunang Johnny Gomez Live sa inyong mga plano come December of 2026. Tingnan natin, ha, bago tayo magkwentuhan uli. Baka may mga gusto pang magbigay ng kanilang information dito daw po sa palatuntunan. Ini-scroll ko lang. Teka muna, ha. Ma'am Leti, naipadala mo uli? Dahil I'm sure natabunan na yun, eh. I like it. Teka muna. Alright. While waiting for the others to react, no? Maganda po itong aking na tisod na information at makatutulong sa atin to somehow makita po natin yung problemang kinakaharap ng ating bayan, lalo tigit, nagpapatuloy po itong impeachment proceeding laban kay Inday. Ito po yung sinulat ni dating Senador Orly Mercado, itong aking babanggitin sa inyo. At napakaganda ng kanyang ginawang pagkakasulat at yung kanyang ginawang pag-aanalisa, pag-aaral dito po sa umiiral na sitwasyon sa ating lipunan. Lumabas po ito sa column ng The Manila Times at ang title ng column ni dating Senador Orly Mercado ay When Loyalty Collides with Evidence. Ayan. Sinusukat eh. Binasa ko ng bahagya yung kanyang column at dito po sinusukat yung karakter ng ating mga kababayan Pilipino. So ang ginawa ni Orly, he presented the different scenarios and the different facets ng impeachment proceedings at kung nasaan ang sambayan ng Pilipino, how are we going to participate dito sa pagtalakay na ito? Okay. Sabi ni Orly, in the midst of the political maelstrom steered by former Senator Antonio Trillanes IV, perhaps it is time to press the pause button and take a deep breath. Nung nagsalita sa Club Filipino itong si Antonio Trillanes, sabi ni Orly, teka muna. Stop muna tayo. Napakinggan natin, napanood natin yung binabanggit ni Senator Trillanes. Stop muna tayo. Magmuni-muni muna tayo. Huwag muna tayo mag-react. Okay? Take a deep breath. Breathe in, breathe out. Take a deep breath. Ito yung sabi ni Orly Mercado. To be clear, this is not a plea to evade the issues. Hindi daw po niya isinulat itong kanyang artikulo para pigilan yung pagbusisi sa katotohanan. Serious allegations demand serious answers. Kapag meron daw pong seryosong usapin at may mga katanungan, dapat po talaga makapagbigay ng isang seryosong sagot. But before joining the shouting, it might be prudent to examine what happens within us when the news challenges something we have long believed. The term that comes closest to what I feel, sabi ni Orly, is cognitive dissonance. Si Leon Festinger, isa po itong psychologist at siya yung nag-develop nung tinatawag na cognitive dissonance nung 1950s. Ang ibig sabihin daw po nito ay yung discomfort na nararamdaman kapag meron tayong mga bagay na importanteng pinaniniwalaan at merong mga commitments. Tapos merong mga conflicting scenarios. Tunwari, naniniwala po tayo na si VP Sara hindi magnanakaw. Naniniwala po tayo na si VP Sara ay tuwid. Naniniwala tayo na si VP Sara ay hindi po ginamit yung kanyang confidential, extraordinary, and intelligence budget sa kanyang personal na pangangailangan. Pinaniniwalaan po natin yon. And we are committed to this information. Kaya nga yung mga kababayan natin, since na sila'y committed, pinaniniwalaan nila na si Inday ay seryoso at straight. Every time they join any public discussion, sinisiguro nila na yung kanilang mga komento ay maririnig. Hindi sila tumitigil sa pananahimik. Vino-voice out nila yung kanilang gustong sabihin because of that paniniwala na si Inday ay matino. Pero, meron pong ebidensya daw na pinakita si Sunny Trillanes. At itong mga ebidensya daw na ito ay magpapatunay na si Inday ay magnanakaw or si Inday ay merong mga tagong yaman. So, how are we going to accept, no, itong ganitong klase ng scenario? On the one hand, committed ka to support the vice president. And that commitment, eh hindi po ito nagtatapos sa sariling personalidad nung taong committed. Gumagawa siya ng pagkakataon, bino-voice out niya. Nag-join sa mga public fora. At siya mismo yung nakikisa, siya mismo yung naglalahad ng kanyang mga kwento at information kung gaano siya kabilib kay Inday. On the other hand, ito si Antonio Trillanes, ipinisinta yung mga so-called evidences that will pin down the vice president. Ang pinakamalaking tanong ni Orly Mercado, if we are to consider yung sinasabing cognitive dissonance, saan ka pupunta? Mananatili ka bang naniniwala? Will your commitment ay be influenced by what we call blind loyalty? O darating ka dun sa punto na kwi-questionin mo yung iyong paniniwala? Ay, may ebidensya pala. Teka muna. Baka kinakailangan kong mag-research. Baka kinakailangan kong mag-aral. Baka kinakailangan kong magtanong. So, again, sabi ni Orly Mercado, meron daw pong dalawang areas and dalawang direction na pwede nating puntahan. Through blind loyalty, tuloy pa rin yung ating commitment. Tuloy pa rin yung ating paniniwala regardless of the unmasking na ginagawa kay Inday. Or, the other direction is, kwi-questionin ko ba yung aking paniniwala? Imagine, a citizen who believes in two things. Ito, panibagong explanation. Ha? That corruption must be punished. Kunwari, naniniwala kayo na yung mga corrupt officials, dapat talaga ito maparusahan. In one of our discussions, hindi ba sinabi ko sa inyo, kung akong tatanungin, gusto ko ibalik yung death penalty. Kung ako ay muling tatanungin, yung ipapataw na parusa sa death penalty ay depende dun sa kanyang gravity. Depende dun sa bigat ng kasalanan. Pwedeng mamili ang estado, paano ba niya gagawin? Death by stoning, babatuhin hanggang sa mamatay? Death by lethal injection, katulad nung nangyari kay Leo Echegaray? Death by hanging, katulad po nung mga unang panahon na yung mga napaghihinala ang aswang ay ibinibitin na may tali sa ulo? Or buhay na sinusunog yung katawan, para kang kinikremate pero this time buhay ka? May mga ganyang istorya sa France at ilang pang European countries na kapag ka napatunayan o napaghinalaan ka na masamang espiritu, ikaw ay miyembro ng black spirit world, ika nga. Okay? So ibang level. Meron pang death by firing squad. Katulad po ng nangyari kay Gat Jose Rizal. So, sabi ko, if you are to ask me, I would support na maibalik ang death penalty. And if you are going to ask me more or to further ask me, Oy, Johnny, anong gusto mong ano? Anong gusto mong paano ipipenalize yung mga mapapatunayang magnanakaw ng ating bayan? Depending on the gravity. Mas malaking kasalanan, mas mabigat na kaparusahan. At kinakailangan ito gawin in public. So, imagine a citizen who believes in two things. That corruption must be punished and that the political leader he supported all along is honest. So, dalawang scenario. Yung isa, na ang corrupt na opisyal ay dapat parusahan. Ang isang teorya, yung political leader na kanyang sinusuportahan ay matino. So, two different scenarios, no? Sa tingin niya, matino itong leader na ito. Naniniwala rin siya na ang corrupt ay dapat parusahan. A single allegation alone made against the official need not immediately unsettle those convictions. But being presented with credible evidence of wrongdoing might be enough to put them in conflict. Which commitment gives way? Will the citizen examine the evidence, revise his judgment, and rescind his support of the leader? Katulad po nito, ang dami lang mga ebidensya, ang dami lang mga pinapatawag na testigo to bring out the issues surrounding Inday. 15 mga financial institutions, remember po ninyo, hindi lang bangko, pati mga insurance companies binulatlat. Ang BIR binulatlat. Ang SALN binulatlat. Hinahanap po nila yung pera na itinago ni Inday mula sa confidential, extraordinary, and intelligence budget. Tapos napunta yung kwentuhan sa pondo mula sa China at ginagamit yung bangko ni Inday para magpadala ng pera. So ngayon, ang nakikita nilang problema from a simple pangungupit, from a simple diversion of funds mula sa government coffers papunta sa personal bank account, ngayon ang kanilang nakikita may private entity abroad na nagpapadala ng China at ang kaso ay money laundering. Okay? So again, kapag kayo prinisinta daw po sa inyo itong ganitong klase ng scenario at huge amount of money ang hindi dinisclose sa SALN, at the same time ay questionable yung pinanggalingan, what will happen to your commitment? What will happen with your commitment kay Inday? Mananatili po ba kayong supporter? Or darating kayo dun sa punto na you will be questioning yourselves, no? At isipin po ninyo siguro na, teka muna, sit back and relax. Pause nga muna sa commitment. Ha? Pause muna sa commitment. Kinakailangan munang pag-aralan. At tingnan mabuti kung dapat bang suportahan pa rin si Inday. Ito po yung iiwanan natin. Thank you, former Senator Orly Mercado. Ha? Napakaganda nung kanyang tinuran. Ito yung ating iisipin parati. When we, you know, discuss things, parating merong tayong analysis na ginagawa. Dahil dito po sa Johnny Gomez Live, hindi tayo mga proponents ng tinatawag na blind loyalty. We make sure na tinitingnan po natin all angles at tinitingnan po natin kung saan nanggagaling itong mga information na ito and how this information will benefit our kababayang Pilipino. Di ba? Ibig sabihin, in simple terms nga ni, what's in it for us? Happy, happy Friday, mga tropang JGL! Ala na po tayong oras. Salamat po na maigi at marami sa isang linggong pagsubaybay sa palatuntunan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye!
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Alex Ritson. The US Defense Secretary Pete Hegseth has said the public will be able to watch the execution by firing squad of the man convicted of the 2009 mass shooting at Fort Hood military base. A Pentagon official told the BBC that the execution of Nedal Hassan would be live streamed. A delegation from Ukraine is expected to meet President Trump's special envoys in Miami later on Friday. The US officials said they'd discuss a new unified proposal on all aspects of the Russia-Ukraine conflict to try to end the war. France's education minister has promised to deploy 3,000 substitute teachers to help in high schools. It follows days of protests by students and teachers calling for better conditions. Hurricane Isaias has strengthened to Category 2 as it heads towards the southern United States. It's already forced the closure of more than half of the oil production in the Gulf of Mexico. US Immigration and Customs Enforcement agents have shot and injured a man in a car in New York City. Eyewitnesses say a young child was in the vehicle at the time. Adidas is suing the Australian fashion brand White Fox for selling and advertising clothes with a four-striped design it describes as deceptively similar to its own distinctive three-striped trademark. White Fox said it was using the stripes for decoration, not as a trademark. Britain's governing Labour Party has retained a parliamentary seat that was previously held by the former Prime Minister Keir Starmer. The local council head beat the leader of the Green Party in the Holborn and St Pancras by-election. And a riot at a prison in the Mexican state of Sinaloa has left 10 people dead. The situation is now reported to be under control after the National Guard was sent in to tackle the violence. BBC News.
8: You're listening to the news from the BBC.
5: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: bansa ang mga CEOs po na dapat pong bigyan ng recognition sa ibang-ibang sa iba't ibang aspeto po ng business.
1: Pag-usapan naman po natin yung inyong karanasan bilang resource person sa mga hearing ng legislative departments, kung meron man. First, sir, what participation, if any, have you had in legislative hearings of the Senate or House of Representatives?
0: Marami po eh. Marami na po akong na-attendan na hearings po on proposed bills, lalo na po sa tax. Pero minsan po nasa mining or nasa ibang industries po.
1: As best as you can recall, I know this is a lot of information, pero maalala po ba ninyo kung kailan kayo unang kinumbida ng Kongreso na magtestigo bilang resource person?
0: Opo, naalala ko po. Nung ako po'y bata pa, ganito pa lang po kaliit, umattend po ako nung deliberation po ng anong definition ng representation expenses at ang namuno po nung committee na po na yon ay si Senator Juan Ponce Enrile.
1: At ang mga ilang beses na po kayong tumestigo bilang resource person sa iba't ibang mga legislative inquiries ng Congress, both houses?
0: Kasi po sa isang taon, mga several times po, meron pa pong mga technical working groups. Kaya siguro po buong experience ko po over the past 37 or isama nyo po yung 38 years ko po after retirement, less than 100 po siguro yung na-attendan ko na po.
1: Pag-usapan naman po natin ang inyong participation sa newspapers or other forms of mass media, kung meron man. What work have you done in relation to newspapers or other forms of mass media, if any?
0: Ako po yung naging columnist po sa Philippine Star for 9 years. Ang pangalan po ng column ko is As Easy as ABC po.
1: Ano po mga paksa ang tinatalakay ninyo sa inyong column na yon?
0: Well, una po, syempre po yung pong mahalaga po sa business. Pero marami po akong tinatalakay doon tungkol po sa pagmamahal po sa sarili nating bansa. Ano po yung mga natututunan nating lesson sa mga ating po mga naging national heroes. Nagsusunod din po ako about ESG, sustainability po, about the matrix of ESG, which is environment, social, and governance. At tungkol po sa mga traditional values po ng isang Pilipino.
1: At kayo po ba ay kinilala bilang isang kolumnista?
0: Opo, na-recognize po, na finalist po yung aking column ng 3 times po ng Philippine Mass Media Awards, Catholic Mass Media Awards po.
1: Thank you. So far, napag-usapan na po natin yung inyong pagsusumika para maging CPA at lawyer, ang inyong pag-angat sa kumpanya hanggang naabot ninyo ang pinakamataas na posisyon, ang inyong partisipasyon sa mga organization tulad ng MAP at iba pa, ang mga natanggap ninyong awards at yung pagiging testigo sa Kongreso bilang resource person. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga specialties kung meron man. As a CPA lawyer who has worked for 37 years at least in the country's oldest accounting firm, what would you consider your specialties, if any, sir?
0: Yeah, una po siguro yung M&A po, mergers and acquisitions po.
1: Pag-usapan po natin yung M&A na yan. Sa madaling salita, dahil malamang hindi alam ng mga kababayan po yung mergers and acquisitions, ano po ito?
0: Ang M&A po isang servisyong binibigay po natin sa isang investor or sa isa pong balak magbenta po ng kanyang kumpanya. Pero patukoy po sa isang investor, kung isang investor po ay mag-i-invest sa isang company sa Pilipinas at may bibilin po siyang kumpanya, kami po yung nagsusuri po sa kanila para sa kanila nung kumpanyang yon. Kasi po itong mga investor na to ay meron po silang negosyo. Doon po sila magaling. Pero hindi po nila kabisado kung paano po alamin kung ano talaga yung nangyayari doon sa kumpanyang yon. Una po sa lahat, yung financial statement bang yan ay nagsasabi ng katotohanan. Sino ang may-ari sa kumpanyang yan? Mabubuting tao ba yan? O may mga asulto rin? O may mga problema rin? Ano ang tunay na value ng kumpanyang yan? Hindi lamang based sa financial statements. Ano ang potential ng kumpanyang yan? O kung lugi man siya, may potential ba? O kung kumikita man siya ngayon, eh, baka bukas eh, lugi na. Marami pong tinitingnan na aspeto, katulad kasama na rin po dyan yung kanilang pagsunod sa batas, sa lahat po ng uri ng batas at regulations. No? Tinitingnan po din natin yung kanilang skill set, yung po bang mga taong nandyan sa kumpanyang yan ay magagaling o qualified po. Kasi kailangan po i-consider lahat po yan sa kanila pong sustainability. Sumusunod ba yan sa environment laws? So puro usok yung factory niyan, baka maipasara yan. O meron po ba yung mga utang na hindi nakasaad sa financial statements? Meron po bang litigation yung kumpanyang yan na pending? Kaya po namin tinitingnan lahat ito kasi po pag binili po yan ng kumpanya, mamanahin po nila lahat ng problema pong yon.
1: Para po rin sa kalaban ng lahat, dahil ako rin po ay hindi marunong dito sa mga bagay na ito. Ano pong pagkakaiba ng merger at acquisition?
0: Yung acquisition po, binibili nyo po yung shares ng kumpanya. Yung merger naman po ay yung dalawang kumpanya ay nagiging isa po. Pero hindi po masyadong technical na definition po eh. Para sa isang practitioner po na tulad ko, ang merger din po ay maaari pong substantive. Pinagsasama mo ba yung operations mo o gusto nyo mag-operate na magkahiwalay? So,
1: hindi ko na po itatanong mismo sa inyo yung mga pangalan ng mga naging kliyente nyo sa M&A. I would assume may issues of confidentiality po yan. Gusto ko lang po malaman, anong mga klaseng malalaking merger at acquisition ang nahawakan ninyo?
0: Sobrang dami po eh, pero mga pag binanggit ko po sila parang masyadong malaki na po yung clue, pero meron po akong ginawa na napakalaki po sa food industry. Meron po akong ginawa na napakalaki po sa how do you describe without sabihin na lang po natin generally agriculture ang kanila pong supply chain, pero retail po ang kanila pong final product. At recently po, at isa po ito sa mga malaking investments po nung last year na sa logistics and agricultural sector po.
1: Para malinaw po tayo, kanina na banggit ninyo yung mga iba't ibang tinitingnan nyo sa isang merger or acquisition. Kasama din po ba doon yung paghahanap ninyo kung meron panloloko o fraud sa mga financial statements ng kumpanya?
0: Opo, kasama po yun. In fact, sa M&A po, pag meron po kaming na-detect na ganyan, nagko-convert po kami into a forensic audit mode. Mm-hmm. So parang nagiging iba po yung procedure pag meron po kami nakitang exposure po on fraud. Sinasabi po namin sa kliyente namin at kung talagang tunay na may exposure sa tingin nila, ay nagko-convert po kami to a forensic audit methodology.
1: Sa loob ng halos 4 na dekada, mga ilang merger and acquisition ang inyong sinuri po?
0: Napakarami. Napakarami na po eh. Talagang thousands na po.
1: Thank you. Kanina nabanggit po ninyo yung you will convert into a forensic audit if you see some irregularities. How would you consider yourself in terms of specialties? Kasama din po ba ang forensic audit doon?
0: Opo. Kasama po ang forensic audit doon. Isa po yun sa mga normal po naming ginagawa. Tulad nga po ng nasabi ko, nung bagong-bagong auditor pa lang po ako, napasama na po ako kagad sa forensic team.
1: At sa loob na po ng halos 4 na dekada, mga ilang oras ang inilaan ninyo dito sa mga pag-conduct ng mga forensic audit?
0: Nako, libo-libo na rin po, Councilor Shell.
1: Thank you, sir. You mentioned you have a specialty in mergers and acquisitions and forensic audit. What other specialties, if any, do you have?
0: Opo, i-consider ko pong specialty ko po ang tax structuring at tax planning po. In fact, yung tax po ang isa po sa mga pinakamalakas ko pong specialization.
1: Sa simpleng salita po, just a brief answer. Ano po ang ibig sabihin ng tax planning and tax structuring?
0: Yung tax structuring po ay paano po natin i-organize po ang ating mga organizations para po hindi po masyadong mabigat ang tax. Pero hindi po tayo nag-a-advise ng gano'n nang wala pong substance doon po sa corporation. Hindi po pwedeng mga papel-papel lang eh makakaiwas na kayo ng tax. Dapat po may substance din po sa operations yun. At ang tax planning po ay yung pulang pag-maximize po ng ating loss para lang po makaiwas po sa tax na legal. Hindi po siya yung evasion. Ito po ay basic tax planning na provided din po sa ating tax code.
1: So tax planning and structuring, mergers and acquisitions, forensic audit, what other specialties
0: yeah, if any do you have? Yung tax assessment po ay makukonsider ko pong isa po sa aking mga specialty. Kasama na po dyan ang tax fraud audits.
1: Meron pa ba?
0: Meron pa po, kung gusto niyo po.
1: Sige po, paki-explain niyo lang po.
0: Isama na po natin yung tax and financial due diligence. In fact po, isa po ako sa mga, siguro po mga ilang, sa mga konting professional lang po na nakakapag-lead po ng financial diligence, due diligence, tax due diligence, and legal due diligence po ng sabay-sabay. Sa tingin ko po, konti lang po nakakagawa niyan sa Pilipinas kung meron man.
1: Sige po, medyo nakakapagod na nga sa tanong ko pa lang. Ay, pasensya na po, Attorney Alex, at medyo mahaba na nga ang mga napag-usapan natin sa inyong credentials. But just a few more points I'd like to bring out. Pag-usapan po natin ngayon yung inyong mga advokasya kung meron man. May time pa ba kayo para sa mga advocacy?
0: Opo, hindi po tayo nabubuhay lang para po sa kita lamang. Kailangan pong gumawa rin po ng kabutihan po para po sa ating bansa at para sa ating po mga komunidad.
1: What advocacies, if any, do you have, sir?
0: Siguro, i-share ko po yung advocacy namin na medyo kakaiba po. Nagkaroon po kami ng advocacy sa turismo, sa tourism po. Ang tawag po namin doon ay Philippine Gems. Ito po yung mga second tier tourist destinations na amin pong tinulungan na maging maunlad at kapartner po namin dito ang Department of Tourism. Nag-conduct din po kami ng capacity building po sa iba't iba pong DOT offices po.
1: Nabanggit nyo yung second tier tourism areas. Ano pong mga syudad o lungsod po yan kung alam din nyo?
0: Opo, Lake Cebu po halimbawa po sa Cotabato, sa Calaguas Islands, Mount Apo, Samar, Biri Islands po. So ito po yung Biri Islands po, yung mga may mga rock formation po. Malaki po yung natulong po dito sa Calaguas Islands po. Malaki po yung naitulong po dito sa mga lugar na to kasi po nung sila po ay natanghal na isa sa mga Philippine Gems, bigla pong bumulusok po yung tourism sa area at marami pong development na nangyari po sa kanila.
1: If I heard you right, you mentioned Mount Apo. Meron pa ba mga ibang area sa Davao na kayo ay nagtumulong sa pag-promote ng tourism?
0: Sa Davao po, ang nagawa po namin para sa Davao ay nagawa po namin para sa 6 fastest growing cities po sa Bismin. Gumawa po kami ng libro for the 6 fastest growing cities in the Bismin na nag-highlight po ng investment hotspots po sa mga cities na to. So sa Davao po is Dauntless Davao po yung title. Inspiring Iloilo po para sa Iloilo. Creative Cebu. For Cebu, Get Into Gensan for Gensan, CDO, City of O for CDO, and Inspiring Iloilo, if I haven't mentioned it already.
1: What city in Davao did you provide this kind of support, sir?
0: Sa Davao City po, yung kung saan po mayor po si BP Sara po.
1: Thank you, sir.
0: Gumawa rin po kami para pala kay BP Sara noon ng amendment po sa Davao Investment Code po.
1: Sige po. Maliban po sa inyong pagpo-promote ng tourism, what other advocacies, if any, do you espouse?
0: Opo, tumutulong din po kami sa Department of Trade and Industry. Ito pong nakaraan po, tumulong po kami sa pag-craft po ng ano ba yung implementation ng ating bagong batas na Tatak Pinoy tumulong po kami sa DTI noon mag-conduct ng mga focus group discussions po sa iba't ibang lugar. Advocacy ako rin po ang justice. Ako po ay chairman ng Justice Reform Initiative. At ang Justice Reform Initiative po ay nag-espouse po ng administration of improvement of the administration of justice outside, within and outside of the court system. Kasama na rin po doon ang rule of law po, ang pag-improve po ng ating paggamit po ng rule of law sa lahat po ng ating ginagawa sa pang-araw-araw.
1: Sino-sino po ang mga nagtayo ng Justice Reform Initiative, if you know, sir?
0: Ang Justice Reform Initiative po ay tinayo po ng iba't iba pong business groups at civic organizations po.
1: Could you give some examples, if possible?
0: Opo, membro po dyan ang Makati, ang MAP, ang Makati Business Club, at mga iba pong mga civic organizations po.
1: Ano-ano pong mga ahensya ng pamahalaan, kung meron man, ang nakakatrabaho ng JRI, Justice Reform Initiative?
0: Ang JRI po, we are proud to say that we work with the Supreme Court, with our Supreme Court po. Yung huli po namin ginawa with the Supreme Court is napakahalaga po, Justice Perception Survey. Kung saan po ang kami po ay nag-conduct noon ng survey, kung ano po ang masasabi ng ating publiko about sa Regional Trial Court, sa Appellate Court po at sa Supreme Court po. At if I may say, Councilor Shell, kahanga-hanga po ang Supreme Court po dahil they took the results of the survey on the chin and instituted even further reforms po.
1: You've mentioned tourism, justice. What other advocacies, if any, do you have?
0: Opo, yung Integrity Initiative po. Ito pong Integrity Initiative, nung ako po yung naging chairman, nag-concentrate po kami sa mga kabataan. So kami po ay binababa po namin ang lessons po or pagtuturo po ng integrity sa mga kabataan natin. Dahil sa tingin po namin, pagka tapos po ng school at natutod na po ng ibang ugali sa trabaho, parang minsan po mahirap na pong habulin. So sa mga bata po, andyan po yung aming values formation program na ang ginagamit po ay pictures, picture-oriented. At sa mga college naman po ay tinuturuan po namin sila na kung paano po ma-overcome ang ethical dilemmas without sacrificing integrity.
1: Earlier in your testimony, you mentioned a group called AFP-MSGC. What is that group, if you can explain that, sir?
0: Opo, ang AFP-MSGC po ay para pong advisory group po sa AFP.
1: Pag sinabi po ninyong AFP, ano po yung tinutukoy
0: ninyo? Armed Forces of the Philippines po.
1: At ito ay isang multi-sectoral governance council.
0: Opo, gumagamit po ito ng all-of-nation collaboration approach para po makapagbigay po ng tamang advice po sa AFP. At marami pong aspeto ang kinocover po nito. Kasama na po dyan ang cybersecurity, humanitarian, national security. At nagagamit din po ang kaalaman po ng private sector para paunlarin ang governance within the ranks of the AFP po.
1: Meron po ba kayong kasulatan kung saan nakalagay yung lahat ng itong mga bagay na nabanggit po ninyo sa hukumang ito?
0: Opo, sa resume ko po.
1: You have a copy with you?
0: Opo, dala ko po yung resume ko po.
1: And could you kindly produce it for the benefit of the court? We have copies now. If you're honest, please, we have copies for the defense as well as for the members of the court of the resume of the witness. If I may also manifest, Your Honor, that to ease and facilitate the proceedings, may we be allowed to do the markings for these documents and others the witness will be identifying after we terminate his testimony?
2: Definitely, counsel. Are you proceeding to the meat of the testimony of this witness already?
1: I will be proceeding, Your Honor, to a few other matters before I get there.
2: Konti na lang, boboto na raw siya ni SP. Kung naman daw ang takbuhan niya. Senator Judge Irwin is recognized.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: What is your pleasure, sir?
3: Yes, Mr. Presiding Officer, we'd just like to, we've been sitting here for over an hour now. My idol lawyer, Attorney Chel Jocno, I believe has already laid down everything regarding the credibility of our witness here to be an auditor and probably a very good forensic expert, a financial expert. So it would be very, very, I guess, for the sake of time, maybe the prosecution could start asking questions now. We will really be glad, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: That was the point raised indirectly by the Presiding Officer. Kindly wind up with the qualification of the expert witness you're presenting, Honorable Chel.
1: I'm very happy.
2: I think you have sufficient. You have enough in the records.
1: I'm very happy to report, Your Honor, that I have no more questions on the qualifications of the witness. If I may be allowed to proceed to the remainder of his testimony.
2: Yes, yes, Honorable Jocno.
1: Attorney Cabrera, what professional engagement, if any, do you have with the panel of prosecutors with respect to this case?
0: I was appointed by the panel of prosecutors as a forensic expert, to look at the financial, corporate, and tax and other records po of BP Sara in relation po to Article 2 of the impeachment complaint.
1: Ito po bang engagement na ito ay naisulat?
0: Opo.
1: Do you have a copy
0: Opo,
1: with you?
0: Dala ko rin po yung ang aking pong appointment paper po.
1: Witness, Your Honor, is producing a piece of paper which he said is his engagement. May we request, we have copies, Your Honor, for the defense as well as for the...
4: Thank you, Counsel.
1: Senator Judges, may we request that copies be provided? I'm sorry, Your Honor. We will provide these copies as soon as they are photocopied.
2: The clerk is directed to obtain a copy and distribute copies of this to the Senator Judges prior to his marking.
1: If I may proceed, if Your Honor.
2: You may proceed,
1: please.
2: Honorable Jocno.
1: What terms of engagement did you impose on the panel of prosecutors, if any, as conditions for your engagement, Attorney Cabrera?
0: Ang mahalaga pong terms po na inimpose ko po ay ito po, no? Gagawin ko po ito on a pro bono basis. Pero ako po ay engage po sa aking pong personal capacity. At gagawin ko po ito independently. At wala pong predetermined result akong ipapangako sa prosecution. So ito po ay magagaling lamang sa aking pong natunghayang dokumento and based on my professional judgment. And I will not be swayed one way or the other po.
1: All right, sir. Nakalagay po yan dyan sa inyong engagement letter, kung hindi ako nagkakamali, na maaari po kayong i-request na mag-submit ng report sa panel of prosecutors.
0: Apo.
1: What did you do in relation to that portion of the engagement letter, if any?
0: Apo, ako po yung nag-submit po ng report sa tao pong nag-appoint sa akin, ang si lead counsel, Attorney Gervais Jinky Luistro, the Honorable Jinky Luistro po.
1: At may dala po ba kayong kopya ng sinasabi ninyong report?
0: Meron po.
1: Witness producing a document, may I? Yes. Could you kindly read the title of that document for the record?
0: Forensic report on Vice President Sara Duterte and spouse's financial, corporate, property, and related records po.
1: Just for the record, Your Honor, copies of the report have already been provided to the members of the Honorable Court as well as to the defense counsels.
2: Duly noted, the presiding officer confirms that.
1: Do you attest, Attorney Cabrera, that you prepared this report in accordance with the terms and conditions of your professional engagement?
0: I do attest, Counselor Shell.
1: Again, Your Honor, I request that I be allowed to mark the document after the witness is finished.
2: That has been ruled by the presiding officer, Your Honor.
1: Thank you, Your Honor. Bago po natin pag-usapan ng mga numero, gusto ko pong malaman, paano ninyo sinagawa ang inyong financial review sa kasong ito?
0: Ang aming pong financial review sa forensic report pong ito ay nanggagaling lamang po sa aming analysis ng mga dokumentong ibinigay po sa amin ng prosecution. So yun po yung limit po ng aming pong trabaho po dito. Ginawa po namin yung analysis lalong-lalo na po nung for the years 2022 kung kailan po nagsimulang manungkulan si BP Sara po.
1: Can you give us a bird's eye view of the documents you reviewed for this case?
0: Opo. Yung AMLA reports po, yung corporate records po ng mga kumpanya po kung saan po sila po ay may pag-aari o business interest. Kasama na po dyan yung GIS. Ang financial statements po ng mga kumpanyang ito. At ang bank accounts po ng mag-asawa na si BP Sara at si Attorney Mans Carpio po. At ang mga bank accounts po ng mga korporasyon po na meron po silang pag-aari.
1: How about the tax records? Kasama din po ba yun?
0: Opo, kasama rin po yung tax records sa aming pong tinignan, ang ITR po ng mag-asawa at saka ng mga korporasyon po.
1: Nabanggit nyo yung mag-asawa. Sino po ang tinutukoy ninyong mag-asawa?
0: Si BP Sara po at si Attorney Mans Carpio po.
1: Pag sinabi po ninyong BP Sara, ibig sabihin ay Vice President Sara Zimmerman Duterte for the record.
0: Tama po.
1: At pag sinabi po ninyong Attorney Carpio, ang tinutukoy po ninyo ay si Attorney Manassas Carpio, yung kanyang may bahay.
0: Tama po.
1: Alright. Bakit po ninyo pinagsama ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Carpio sa inyong financial review?
0: Well, unang-una po, ang salin po ay although si BP Sara lang po yung government official, nagpa-file po siya ng sal-end kasama po ang properties po ng kanyang asawa po. Yan po ay requirement po ng batas. Kasama rin po dito sa dahilan ay kinasal po sila, I think po 2007, during the effectivity po ng family code. Kaya po sila po may absolute community of property. At sabi nga po ng ating presiding officer ay wala po silang prenuptial agreement at wala rin po kaming nakitang judicial decree of separation of property.
1: Kanina po na inilabas po ninyo yung inyong report. Nasaan po sa inyong report ang sa mapapalagay natin mga mahalagang findings po ninyo?
0: Meron po kaming ginawa pong summary po ng findings. Kung di po ako nagkakamali, sa table 39 po.
1: Ipakita po natin, request po sa tech booth. Your Honor, I will be showing table 39, which is what is shown in the report itself. It's not a summary, but from the report itself, if I may.
2: Yes, since you gave us a hard copy, again, Attorney Christine, I will give you a copy of all of these after, because it also includes information that is part of the direct of the respondent. But we will be able to catch up, and I will... With the indulgence of Attorney Christine, I will be the one to flag anything before it is shown.
4: Thank you, Your Honor.
2: Without prejudice to an objection from the counsel, if I should miss anything or should you disagree with the ruling of the chair on whether or not it could be shown. The gentleman may proceed. Unless the chair asks for a pause, you can continue and go along. Honorable Jokna.
1: Yeah. Kung maaari po, ipakita po natin ang table 39 na nasa page 37 ng report ni Attorney Alex Cabrera. Pasensya na po, medyo maliliit yata masyado mga numero. Pero Attorney
0: Cabrera,
1: pwede
0: po bang lakihan po?
1: Ayan, baka pwede pong i-request natin.
2: Kindly blow it up. The tech is instructed to kindly blow it up and simply focus on what the Honorable Jokna wants to focus on.
1: Okay, una sa lahat, Attorney Alex Cabrera, sa simpleng salita lang po, ano ang pinapakita nitong Table 39 ng inyong report?
0: Ang Table 39 po ay nahati po sa dalawang bahagi po. Ang undeclared assets po ng ating pong BP Presidente at ang kanyang butihing may asawa. ang undeclared assets po based on the declared assets in their SALIN at ang undeclared income po based on the comparison po with their declared income po sa kanilang income tax returns.
1: Pag sinabi ninyong undeclared, what do you mean? Undeclared where?
0: Undeclared po sa SALIN. At ang SALIN po is as of December 31 ng katapusan po ng taon. At undeclared po sa income tax return.
1: At this juncture, Your Honor, I would beg the indulgence of the court if we could take a very short CR break lang po. I will be standing here for some time and I would...
2: You also need one, Attorney Christine?
4: I'm okay, Your Honor.
2: Okay pa daw sa chili.
4: I have no objection I have no objection with the request of
2: Biro lang ganoon. Yes, how many minutes, Honorable Chell?
1: Just 2 minutes, Your Honor.
2: Make
1: I'll be back immediately.
2: Chair declares a 5-minute recess. We resume at 4:07.
5: Please stay tuned. Radio Bandido TV will continue its special coverage courtesy of the Senate. Radio Bandido News Flash Report.
6: Mas madali na ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ito ang panghihikayat ni Bagulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dayuhang mamumuhunan na dumalo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Ibinida kasi ni Pangulong Marcos ang ease of doing business sa Pilipinas na ang ibig sabihin ay pinadali na ang pagkuha ng mga requirements at proseso. Kabilang dito ang pag-streamline ng mga proseso para mas mapadali ang pagpasok at operasyon ng mga negosyo sa bansa. Kasama rin sa mga hakbang ang restructuring ng tax structure at pagbibigay ng investment incentives. Sinabi ni Pangulong Marcos na bahagi rin ng kanyang pag-iikot sa iba't ibang bansa ang muling pagpapakilala sa Pilipinas bilang isang investment destination. Ayon sa Pangulo, mahalagang alamin din mula mismo sa mga potential investors kung ano ang kanilang mga pangangailangan at kung ano pa ang kailangang baguhin ng pamahalaan. Layunin kasi anya ng administrasyon na gawing mas competitive ang Pilipinas at iakma ang ekonomiya sa mga pangangailangan ng 21st century. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: sa Day 37 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa Article 2 of impeachment complaint ukol sa umano'y ill-gotten at unexplained wealth ng Vice Presidente, lumalabas na nagkaroon ng paglabag sa BIR code ng asawang si VP Sara na si Attorney Mance Capio matapos na hindi nagbayad ng capital gains tax ng kanyang share of stock sa Kalye 88 Pod Corporation. Sa naturang paglilitis na ungkat ng abogado ng depensa na si Attorney Christian Ferrer sa cross-examination na nabanggit niya ni BIR Chief of the Staff of the Office of the Commissioner, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, na hindi nagbayad ng capital gains tax si Attorney Mance Capio sa kanyang share sa KL 88 Food Corporation. Dito na inilatag ni Attorney Ferrer ang listahan ng share of stock ni Attorney Capio sa KL 88 kung saan sa 237,500 pesos na amount na dapat bayaran sa kanyang shares, tanging 39,275 pesos lamang ang mabayaran ni Attorney Carpio. Dito na iginit na Attorney Ferrer ang Section 62 ng Certificate of Stock and Transfers of Shares na nga ngayon ay Section 63 sa Revised Corporation Code of the Philippines o Republic Act 11232 na hindi maaring ilipat sa books ng korporasyon ang anumang shares na may nakalaang hindi pabayad na obligasyon o claim ng korporasyon laban dito, kaya aniya hindi pabayad ng capital gains tax si Attorney Carpio. Dito na tinanong ni Presiding Officer Francis Escudero si Attorney Marquez na base sa kalaban opisyal ng BIR na kung hindi pabayad ng kabuang share of stock at inilipat o ibinenta sa iba, may obligasyon pa ba na bayaran ng buwis nito? Malinaw ang naging sagot ni Attorney Marquez na base sa rules ng BIR na kapag mayroong naganap na pagbili o pagbenta o transaksyon ng share of stock ay dapat itong bayaran ng buwis sa BIR. Tanong naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan na kung hindi nakapagbayad sa BIR ng capital gains tax, may tuturing ba ito na may paglabag? Kumpiyansa naman ang naging tugon dito ni Attorney Marquez na malinaw na mayroong paglabag ito sa BIR.
1: It has to be reported. There has to be documentation.
2: There's a capital gains tax return po that should have been accomplished po.
1: So, kung hindi, may violation.
2: May violation.
1: Thank you.
0: If there... Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Para mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makadalo sa iba't ibang okasyon, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 local holidays. Ito ay para bigyang daan ng pagdiriwang ng kanilang mga pista, anibersaryo at makasaysayang okasyon. Kabilang dito ang Talisay, Batangas sa October 12, Malita, Davao Occidental noong October 7, San Isidro, Surigao del Norte ngayong araw October 9, at Lapu-an, Zamboanga del Sur sa October 16. Idineklara ring special non-working day ang October 20 sa Batac, Ilocos Norte para sa ika-160 na kaarawan ni General Artemio Recarte at October 21 sa Cebuto, Tawi-Tawi para sa founding anniversary. Sa October 23, ang deklarasyon naman sa Angeles City para sa Tigtigan Terracan Keng Dalan Festival at sa Narvacan, Ilocos Sur para sa Aldaw Ti Wayawaya Ili a Narvacan. Kasama rin ang Dingle Iloilo sa October 28 para sa paggunita sa Scry of Lingkod at Mati City, Davao Oriental sa October 29 para sa Sambuokon Festival. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Kinumpirma ni Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapida, aprobado na ng CHESA ang 200 million pesos na pondo para sa construction ng People's Park sa Coronadal City. Kasabay ng kanyang pagdalo sa 26th Charter Anniversary and Negosyo Festival ng Lungsod nitong Oktubre 8 ay sinabi ni Lapid na nakalaan ng naturang pondo para sa pagpapaganda ng likurang bahagi ng Coronadal City Hall na gagawing People's Park at magiging venue ng family recreation at community activities, relaxation at pagnenegosyo. Naniniwala si Lapid na hindi lamang ito magiging pasyalan para sa mga residente at turista, Makakatulong din ito para makapagbigay ng hanap buhay sa mga taga Coronadal City. Nagpasalamat naman si Coronadal City Mayor Erlinda Bingpabi Arakil kay Kuya Mark Lapid sa pinagkaloob na pondo ng CHESA upang lalo pang mapabago ang tourism activity sa lungsod. Isusubitin na lamang ng pamahalang lungsod ang detailed interior design upang maumpisa na agad ang proyekto. Samantala, hinimok din ni Lapid ang mga investors sa Coronadal City tulad ng hotels at iba pang tourism facilities na magparehistro sa kanilang tanggapan upang makaabil ng insentibo tulad ng tax incentives o tax holidays. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Mariing itinanggi ng Palasyo ng Malacañang na may kinalaman ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglilipat ng bakod ni Senador Mark Villar patungo sa mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nakikialam ang Malacañang sa trabaho ng Senado. Matatandaang sa paglipat ni Villar sa mayorya, agad din itong nahalal bilang chairman ng Senate Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments. Naniniwala naman si Castro na walang epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglilipat bakod ni Villar. Paliwanag ni Castro, ang bawat senador ay nagdidesisyon ng naaayon sa kanilang evaluation sa kanilang paniniwala o pakikipagkampihan. Kaya kahit anya marami ang sumama sa majority ay hindi nangangahulugan na hindi na sila kakampi kay Duterte. Sabi ni Castro, dasal na lang nila sana ay magdesisyon ang mga senator judges base sa mga ebidensya at hindi dahil kaalyado o hindi kaya ay kakampi. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Puspusan pa rin ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapaganda pa ang buhay ng bawat Pilipino. Pahayag ito ng Malacañang kahit na bumaba ang net satisfaction ratings ni Pangulong Marcos sa pinakahuling survey na ginawa ng social weather stations sa third quarter ng taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagpapatinag ang Pangulo sa mga survey. Sinabi rin ni Castro na very timely ang paglabas ng survey sa gitna ng mga isyong kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na batay sa SWS survey na isinagawa noong September 21 hanggang 27, bumaba sa negative 11 o poor ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos mula sa negative 7 o neutral noong Hunyo. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
5: This is a Radyo Bandido TV special coverage, courtesy of the Senate.
6: Counsel is merely referring to the table prepared by the witness in relation to his question. I'm sorry, Attorney Christine, objection is overruled.
7: Could we ask the please witness proceed to answer? Ulitin ko po. Magkano po ang nakalagay na total undeclared cash for the year 2023?
8: 80,701,151 pesos po.
7: Para naman sa taong 2024, sir?
8: 23,169,077 pesos po.
7: And for the year 2025?
8: 43,611,929 pesos po.
7: Meron po ba kayong breakdown nito sa inyong report?
8: Ay, meron po.
7: Ipakita po natin please ang table 1 ng nasa page 3 ng report ni Attorney Cabrera. All right. We have redacted or blotted out the account numbers, Your Honor, so to avoid any issues or objections there. Attorney Cabrera, ano po ang kwento nitong table 1 na nasa page 3 ng inyong report?
8: Opo, ito po yung table po ng mga bank accounts po na nasa pangalan po ni BP Sara.
7: At yung tiningnan po ninyo dyan, sorry po, I will withdraw. Yung nasa third column na nasa taas ay December 31, 2022, ano pong ibig sabihin yan?
8: Ito po yung mga undeclared balances po nung... pasensya na po. Pwedeng paki...
7: Yeah, could we request that the... Yes.
8: Opo, ito po yung mga undeclared balances po nung December 31, 2022.
7: Linawin po natin. This the table, the columns here show the years December 31, 2022, December 31, 2023, December 31, 2024, and also December 31, 2025. But on the leftmost column, pakipakita lang po yung leftmost, not the account numbers but the first column, meron po mga bangko na nandyan. So I para malinaw po tayo, what do the dated columns refer to insofar as the first column is concerned?
8: Yung po yung mga bank accounts po na nandun po sa bangko na nasa kaliwa po.
7: At yung nakalagay ng mga numero dyan, yan po yung mga ending balance ng mga bank account po na yan.
8: Tama po, na hindi Your po Honor. Naka-declare sa salin po.
6: Attorney Gusin?
9: Yes, Your Honor. Our continuing objection, the flashing of this table, Your Honor. And also, we note that the account numbers have not been fully redacted, Your Honor. So if the council can just not flash them now.
6: The continuing objection is noted. Kindly redact it further in the subsequent slides. I think you have a guy in the tech booth anyway.
7: If Your Honor, please.
6: Or simply skip the account number. You can zoom out and then just zoom in on the figures you want to the witness to testify on.
7: May I request that the tech booth be instructed accordingly? Wag na po natin ipakita yung mga account numbers. Yun na lang pong ibang mga...
6: Thank you, Honorable Jokno. The continuing objection of counsel is noted.
7: Bago po, can we ipakita po natin ang table 2? Ng report ni Attorney Cabrera.
6: The account numbers in Table 2 are not redacted at all, so kindly be mindful. Tech is instructed.
7: Thank you. Ano po ang kwento naman nitong table na ito?
8: Ang Table 2 po ay nagre-refer po sa mga bank accounts po na nasa pangalan po ng spouse po ni BP Sara.
7: At kapunta naman po tayo sa Table 3. Again, please do not show the account numbers.
6: Yes, the tech is once again reminded. Kindly be mindful of it. Sorry, Honorable Jokno, we did not see the totals for the previous slide.
7: I'm sorry. Could we show, ipakita po natin muna yung totals ng slide, Table number 2, please. Totals lang po. Yeah.
6: For 22, 23, 24, and 25.
7: Yes, sir. Yeah.
6: There you go. For the record, can you read the amounts, Attorney Alex?
8: Opo, total po nung 2022 po, ito po yung mga bank accounts po ng spouse po ni BP Sara. Nung 2022 po, December 31, 41,554,818 pesos po. Nung 2023, total po ay 49,203,148 pesos po. Nung 2024, ang total po ay 13,433,698 pesos po. At nung 2025 naman po ay 28,412,950
7: po.
6: Please proceed,
7: Honorable Jack. Thank you, Your Honor. Yung next table po ang ipakita natin, I believe that is table number 4. Huwag na po yung account numbers, yun lang pong remaining columns, please.
6: There you go.
7: Yes. Ngayon, ano po itong table 4 na ito? Ano pong pinapakita nito, sir?
8: Ito po ay bank account din po ni Attorney Maneses sa Carpio po. Pero ito po ay bank account po na related po sa kanya pong sole proprietorship na business po, 888 Bistro.
7: Can you explain why it appears that this belongs to a different personality, 888 Bistro? Bakit po ninyo sinama ito sa inyong sa inyong report?
8: Opo, ang 888 Bistro po ay hindi po siya separate corporation. Wala, hindi po siya korporasyon. Sole proprietor lang po. Kaya po diretso po yung bank account po kay Attorney Maneses Carpio.
7: At maaari po ba niyong banggitin na lang po yung totals ng bawat taon mula December 31, 2022 na nasa table?
8: Opo. 2022 po, 1,133,177. Noong 2023 po, 4,668,077. Noong 2024 po, 179,929. And noong 2025 po, 1,194,702.
7: Ibig sabihin, sir, sa tables 1 to 4 na ipinakita natin, binangga ninyo yung nasa sal-in ni Vice President Sara Duterte sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara Duterte o yung kanyang asawa.
8: Opo,
7: si
8: Councilor Shen, bagamat di po natin na ipakita ang table 3 po.
7: Ah, balikan po natin. I'm sorry, Your Honor. Let's show again, please, table 3, just the ending balances, please. Ayan. Let's go back to this, and I don't mean to confuse you. I'm sorry for the skipping this. Ano pong tinutukoy dito sa table 3?
8: Ito pong table 3 ay joint bank accounts po ng ni BP Sara po at ang kanya pong may asawa.
7: At maaari po ba ninyong basahin yung suma total ng bawat taon mula December 31, 2022 na nandyan sa table 3 na yan?
8: Opo, noong 2022 po, 8,797,891. 2023 po, 9,861,224. 2024 po, 1,021,919 pesos. And 2025 po, 1,819,046 pesos po.
7: So ibig sabihin po, itong mga naipakita natin tables 1 hanggang table 4 ay ibinangga ninyo ang sal-in ni VP Sara sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara o yung kanyang asawa,
8: tama
7: si
8: po.
7: Manasa Scarpio.
8: Tama po.
7: Move on naman po tayo sa table 5. Ano po ang kwento dito? Could we request that, I'm sorry sir, i-zoom lang po natin na itong table na ito. Bigger, please, if possible. Yes, sir. Please continue.
8: Opo. Ito po yung mga total lang po ng mga balances po nila nung na undeclared po nung 2022 hanggang 2025 po. Ito po yung nag-appear po doon sa summary po nung table 39 na pinakita natin kanina.
7: So this is how you arrived at the totals appearing in Table 39, which we showed earlier, second column,
8: tama
7: on cash.
8: Mm-hmm.
7: Thank you. Ngayon, pakibasa nga po, sir, yung nakalagay sa ilalim ng Table 5.
8: Please note that we have no information available on the VP or spouse's cash on hand or those held outside of the banking system or cash in digital wallets, if any, or cash in foreign currency accounts.
7: Bakit po ninyo nilagay itong statement na yan sa inyong report?
8: Kasi po ang amin po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun. At hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
7: In other words po, pagka sinama mo nga yung mga yan, maaaring lumaki pa ang halaga pero hindi pwedeng bumaba.
8: Hindi po bumaba, hindi ko po alam kung lalaki. Dahil kailangan po munang meron po tayong information po sa mga amounts, sa mga bagay pong ito bago po ako makapagsabi po.
7: Thank you. Balik po tayo please sa table 39. Naipaliwanag na po ninyo ang first column yung year, yung second column total undeclared cash. Ano naman po ang kwento dito sa third column na nakasulat ay quote, total undeclared other personal and real properties?
8: Opo. Ito po naman ay mga personal and other properties po consisting of physical, personal properties. Kasama po dito sa personal properties, pati po yung hindi po physical, consisting po of their investments, maaari pong investments in bonds, blue chip companies or shares of stocks, investment po in instruments or investments po in insurance policies po. At yung pong investment po nila dito po sa mga kumpanyang meron po silang pag-aari.
7: Maliban po sa investments and insurance at the real properties na nabanggit ninyo, what other personal and real properties, if any, are included in the third column entitled Total Undeclared Other Personal and Real Properties?
8: Opo, dito po kasama rin po dito yung kanila pong investments sa kanila pong mga kumpanya na meron po silang pag-aari. Kasama po yung mga kumpanya po ni ng kanyang pong asawa ni na si Attorney Man Scarpio po. Bagamat yung mga kumpanyang pong yun, kinuha lang po namin yung capital niya po dun sa kumpanyang yun, pero hindi po namin talaga na-examine or napuruhan po yung mga kumpanyang yun dahil kulang po ang oras eh.
7: Focus po muna tayo sa investment and insurance na nabanggit ninyo kanina. Maaari po natin ipakita ang Section 2A na nasa page 6 ng report ni Attorney Cabrera.

0: investment in bonds, financial instruments, at investment po nila sa insurance.
1: Ngayon, punta po tayo sa Table 8 sa susunod na pahina ng report. I'm referring to page 7.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Welcome po sa kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating kaguluhan pandaigdigan, yung mga nagdidigmaan mga bansa na nakakaapekto na po sa mga ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, particular na sa mga kagaya nating bansa. Dahil bago pa po magkaganyan, kulelat na po tayo. Ang ating ekonomiya ay palaga nga naman pong bagsak na bagsak. Ano po? Pero sa nga, ang nangyayari kasi, yung pong kumpiyansa at tiwala ng mga mamumuhunan, ay nako, nasira na po talaga. Gawa na rin po ng malawakang garapalang korupsyon ng pamahalaan na ito. Kaya ang resulta, tayo, ang mga naapektuhan. Ano? Siyempre, sa kabila po ng napakaraming patong-patong na mga problema na naidulot ng korupsyon na yan, ay nako, sadya talagang ang lulupit at ang titindi nila. Talang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maisulong at maitulak nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang din na dala naman ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga isyo at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na siya dyan naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila.
Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi, abay tara na't samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.

0: Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes. TGIF po tayo at TGIRJ. Ikasyam sa buwan po ng Oktubre sa taong 2026. Ano po, kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Tayo po'y naka-hook up kanina ang aming istasyon, kaya medyo late tayong nakapasok, di ba? Dahil katatapos lang po ng pagdinig, no, ng Senate Impeachment Court, no, at dalawa po ang hinarap po nilang witness, no, nagpatuloy po kaninang umaga ng alas 10 yung pong cross examination ng defense panel sa representasyon po ni Attorney Christine Ferrer, ano po. Pero bago po naganap yan ay siyempre, di ba, dito nagsisimula sila, may nagdadasal muna, di ba? At na ito ka po ate, ito kay Camille Villar. Iyan ang maganda rin, ano? Kay Senator Camille Villar po na ito kayong pagdarasal, pero parang may pinapatamaan ata siya doon sa kanyang dasal. Di ba? Napansin lang po ng ating mga netizen, ano po? Dahil parang yung pong kanyang dasal ay may kwan eh. Parang sabi eh, may patama. Dahil ang sabi doon eh, Panginoong Diyos, ipaalala niyo sa amin, paalala raw sa kanila, apo, na ang kapangyarihan ay hindi gantimpala. Kung hindi pananagutan na ang batas ay hindi dapat yumuko sa kagustuhan ng sino man, di ba, no? At ang katarungan ay hindi dapat mamili kung sino ang papanigan, di ba, no po? At ito pa ang sinabi niya, no? Huling at sabi niya pa eh, hiniling din niya, no? Hiniling niya po na yung pong manaigang katotohanan at tama, o di ba, lagi natin binabanggit 'yan, nung nang walang kinikilingan at walang isinasantabi. Diba, no? At sabi pa niya rito, ang sabi pa niya rito ay ganito, walang kinikilingan at walang isinasantabi. At maging karapat dapat ang mga opisyal sa tiwalang ibinigay sa kanila ng sambayanan. Ayan ang sabi niya, no? Ayan, kaya dito makikita natin, parang may patama siya sa kuya niya, 'di ba? Kasi kalilipat lang ng kuya niya, 'di ba, si Mark Villar, ano, sa panig ng majority. Pero palagi ko hindi lang kuya niya ang dapat tamaan doon, ano? Dapat pati si Senator Joel Villanueva na ngayon eh parang wala na hung tayo naririnig sa kanyang kaso, at maging ang presiding officer na si Jesus Cordero na binalaan, ano? Binigyan ng babala nitong si dating Senator Trillanes na bantayan natin at wag daw siyang loloko-loko. Dahil kung hindi, diretso sa kulungan. Kita niyo na yan. Buti dito na maantong dalawang ito sa dasal ni Camille Villar, ano? Ni Senator Camille Villar. No? Ang ibig lamang po sabihin dito, paunti kasi ng paunti ang bilang ng nasa minorya, no? At yung pagpakokonti ng kanilang bilang, hindi naman nila ito kagustuhan, ano? Kitang-kita po yung pong coercion, ano po, panggigipit, 'di ba? Kitang-kita. Isipin niyo na lang eh yung pong kay Loren Legarda, 'di ba? Ngayon pa lang ipinalulutang na kahit ni Senator Lacson na naku, baka pag-uwi ni Loren, lumipat na yan sa majority. Di ba? Pinapalutang-lutang na. Siguro dahil doon sa development na yung kanyang anak, no? Ay sinampahan na ng kaso, di ba? Naalala nyo, ng DOJ, no? At may warrant of arrest na nga, di ba? Kung tutuusin. Kaya yan po yung mga sinasabi natin na hindi na to coincidence, di ba? So parang kung ikaw si Loren at ang anak mo, di ba? Ay, bagamat nakapagpiansa na ata, no, si Congressman Leandro Libiste, pero nandoon, no, yung panggigipit na sinasabi. So, alam na ng taong bayan 'yan eh. Yung mga senador lang siguro sa sa majority sa ngayon, ano? Malamang alam din nila yan, diba? Malamang, ano? Kaya nga po yung threshold na sinasabi, lalo tuloy naging kasuspe-suspecha na kanilang ipinababa ang bilang na kung sino lamang ang makaka-attend, di ba, no? Hindi na sa bilang ng 24 members, di ba? Kaya hari nawa, aksyonan po ng Korte Suprema yung mga hinain po na petisyon ni Senator Bonggo at ni Senator Robin Hood Padilla dahil sila naman po may mga legal standing patungkol dito, no? At diyan natin din mapapansin ano po kung isa-isahin natin ito pong si parang isang araw lang o kahapon lang ata narinig ko na naman si Director Matibag, no? Narinig ko ulit si Director Matibag na si Melvin Matibag na parang binabanggit niya sa mga reporter na mukhang makakasuhan daw ano po yun daw pong may mga gumawa ng may kaugnayan dun sa sports facility diyan po sa New Clark City, di ba? Kung maalala niyo, patama yan kay Senator Alan Peter Cayetano, di ba? So actively yan, iba pa yung problema ni Senator Alan kay Senator Lacson. Yung patungkol po daw doon sa di umanong mga ghost project naman sa Taguig, di ba? So kung yan coincidence na naman, ano po, ang nagigipong benefactor ng panggigipit, bakit po lahat ay nasa minority, di ba? Si Robin Hood Padilla, di ba? Nagpakita na sa DOJ dahil sinampan siya, ng sinubtina siya patungkol po doon sa obstruction of justice, di ba? At si Senator Bato hanggang ngayon nagtatago dahil yung banta na siya'y dadakipin dahil walang malinaw po na posisyon ng gobyernong ito. Sa isang banda, sinasabi, walang jurisdiction sa atin ng ICC, hindi natin yung kinikilala. Pero yung warrant of arrest niya, sinisilbi niya. Kaya tingnan niyo na lang, ha? Pambirang buhay yan. Iba yung sinasabi sa ginagawa, no? Kaya halatang halata, di ba? At yung pang iba pong may mga namomoblema, si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, mga nakakulong na eh. Di ba? Mga nakakulong na. Ang atin lang pong binabanggit ay yung pong ramdam ng panggigipit, kagaya po ng sinasabi ni Senadora Pia Cayetano, no? At ang pagsasabi nga niya dyan mismo sa impeachment court na natatakot siya sa kanyang kaligtasan, ngayon lang din siya nakaramdam kanya ng ganitong klaseng panggigipit. At ang sabi pa niya, payag ba tayo doon? Ang kinakausap niya lahat sila, kasama po lalo na ang mga nasa mayorya. Diba? Payag ba tayo noon na tayo ay ginigipit? Kasi ang Senado ay isang institusyon, no? Kaya ikaw ay nasa mayorya, ikaw ay nasa minorya, di ba? Iisa po yan, dahil 24 lang naman po sila, di po ba? So kahit sa hindi sila magkapartido sa political belief nila, no? Kahit hindi sila magkakasundo sa kanilang mga paniniwala, pero sa pagtatanggol ng kanilang institusyon, iisa sila, di ba? Ganun po yan. Ano? Kung maaalala nyo, minsan na natin niya nakita, sa panahon, no, sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla na para bagang nung panahon na sinubukan palitan ang ating konstitusyon by a people's initiative nung isinulong nung 19th Congress na ang speaker ay si Martin Romualdez pa, di ba? At doon ay meron pong sinister plot o sinister plan na magpapalagda sa isang people's initiative, no, sa mga taong walang kaalam-alam na ang kanilang pipirmahan ay may nakalakip pala ron na nakalagay doon na pumapayag ang sinumang pipirma na baguhin ang mga provision ng konstitusyon na sa mamamagitan lamang ng isang boto ng magkabilang bahay ng mababa't mataas na kapulungan ay isang boto na lamang, di ba? Hindi voting separately, kundi voting as one. Ano po? Hindi naman natin malinaw na intindihan yun kung hindi lang po nag-ingay ang ating Tatay Digong noon, maging ang ating pangalawang pangulo, malamang marami ang hindi nakaintindi. Kaya nung nalaman ng taong bayan, hindi na umabot sa COMELEC yan para magkaroon ng plebisito, di ba? Dahil agad na pong binabawi ng mga mismong pumirma at sa pamamagitan pa ng pag-iingganyo ng ayuda, di ba? At maraming mga pumirma noon ay nakalagay FLR, for later release, di ba? Para bagang pag pumirma ka riyan, ikaw ang uunahin, mabigyan ng ayuda. Pirma naman yung mga kababayan nang hindi alam ano yung pinirmahan nila. Kaya na nagkaroon ng Senate investigation, nandun lang po naliwanagan. Di po ba? Ano pa ba ibig sabihin? Yung pagkakaisa na ganap po, sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla, nung 24 silang nanindigan, nung nalaman nila na ang nakalagay doon sa People's Initiative na sinusulong noong 19th Congress ay mawawala na ng saysay ang Senado sa botohan dahil kasama na sa iisang pagboto sa mababang kapulungan, ano ba naman ang magiging bilang nila? 24 lang sila, ang mga member ng Kongreso ay 300 mahigit, di ba? O pagdating po sa provision kasi ng pagbabago, limbawa, sa konstitusyon, anumang klaseng provision yan, kailangan may pagpayag po ng 20 kapulungan, ano? Ang mababa at mataas na kapulungan. Kaya nga sila bumoboto ng hiwalay. Kaya ibig sabihin, kung dadaanin sa padamihan ng boto, wala silang sinabi. Wala talaga sila magagawa dahil raratsadahin sila ng 300 miyembro, eh, no? Eh, 24 sila. Kaya sa kauna-una ang pagkakataon, ang Senate President noon ay si Mig Subiri pa, no? Ay talagang nanindigan sila. Gumawa pa nga po sila ng memorandum, eh, di ba? At lahat sila rin pumirma, sipin nyo, sa kauna-una ang pagkakataon, lahat sila pumirma para sa institusyon, hindi para sa kanilang mga sarili. Sabagay, ganun na rin, ano? Kasi kung mawawalan sila ng saysay, bawat isa, ano pa magiging kahinat na nilang 24 kung hindi sila magkakaisa nung panahon na yan, di ba? Mababaliwala yung pirma nila, eh, di ba? Kaya nagkaisa sila na tinututulan nila kanya itong People's Initiative at doon pa nabuko na, no? Sa Senate Inquiry, no? Nila Senator Amy Marcos, na ito ay hindi ito People's Initiative, eh, Politician Initiative, dahil galing po sa Kongreso, eh, which is bawal po yun. Dapat pag People's Initiative, people nga, eh, di sa taong bayan mong gagaling, di ba? Kaya naun siya may ang kanilang mga plano. Hindi na nga ho natuloy ang pagdinig nun, naalala niyo? Ah, na talagang nga naman, no? Sa totoong buhay lang, dapat yun, may mga napanagot din doon, eh. Hindi na nga ho nangyari. At ang nangyari nga po yung nagkaisa, yun lang isang magandang nangyari, no? Tinutulan ng buong Senado. Kaya yung pong nangyari din po ng dapat sana ng pagkakasundo ng mayorya at minorya, na kung sakasakali man na sino man sa kanila makakaranas ng kagipitan o panggigipit, aba, eh, walang problema dahil kung sila man po'y magkakaroon ng mga kaso, no, sakali lang, ha, at dadalin po sa limbawa, pagkakulong at non-bailable, ganyan, aba, eh, kung nagpasa po sila sana ng batas na pinapayagan ang bawat kasamahan nila, member man po ng minorya o mayorya, ang dadanas ng ganitong klaseng panggigipit, ay makakadalo pa rin sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga itong pag-a-attend ng mga pagdinig, no? Kay committee hearing niyan, o ito nga, napakahalaga nito, itong impeachment, di ba? Kaya kitang-kita po dito, talaga yung pong effort, ano, ng gobyerno na ito, lalo na yung pong kamay ng gobyernong ito, yung impluensya na talagang pinakikita po talaga yung kanilang werpa. Yung kanilang werpa, no? Parang bala na kayo kung ano sabihin nyo, isipin nyo, with full impunity, di ba? Ito ang gusto naming Senate President. Di ba, no? Tapos ito ngayon itong mga to, yung magkapatid na Villar, kaya lumipat si Mark Villar, eh. Di ba? Dahil ginigipit po ang kanilang negosyo, Prime Water at iba pa po, no? Ng mga negosyo ng kanilang pamilya, di ba? Kaya kung wala sana po yung mga ganun dahilan, kung lumipat ang isang senador, wala pong nakaakibat na maaaring naging dahilan ng paglipat. Di po ba? Mas maganda yung ganun, ano? Kasi ang pagiging member ng miyembro ng mayorya o minorya, nasa pagpili po ng senador saan siya pupunta, ano? Eh, depende sa iyong nakikita na maaaring ito ay aligned sa iyong advokasya, di ba? O yung pong isinusulong ng mayorya ay medyo yun din ang iniisip mo, no? Kaya ninais mong sumuporta o lumipat doon. Hindi din dahil lang sa mga committee chairmanship, ha? Kasi nga naman, ang mga nasa mayorya lang ang nabibigyan ng committee chairmanship, di ba? Sa totoo lang, hindi na isang pangunahing dahilan ba't lumilipat, 'di ba, no? Maging totoo na tayo talaga naman 'yon, 'di ba? Kaya lang, 'di ba? Kaya lang yun lang sinasabi natin, dapat po nasa paniniwala, no? Eh mas masahol, buti nga kung ganun lang, no? Kaya ako sumali sa mayorya kasi gusto ko makakuha ng chairmanship, 'di ba? Mga ganun, ano? Kasi may ibang perks 'yon. Di ba? Totoo naman, may ibang perks yun. Ano? Buti sana kung yun nga lang, eh, no? Ang masaklap, yung may halong panggigipit. No? Yung alam mong, nako, eh, pag hindi ka lumipat, kulong ka. Mga ganun. E di lalo na, di ba, baka mabilis pa sa alas 4, di, ito na, lilipat na. Ilipat na. Di ba? Isipin niyo yung mga naging, ito, balik, sandali lang to, ha? Kasi malapit na commercial, eh. Pero ibig sabihin, tingnan niyo na lang, ha? Pag ikaw man ang umabot doon sa pagkakataon na yan, di ba? Tingnan nila lang si Senator Joy Villanueva. Ang bigat nun. Kasi ang tatay niya ay kilala po na may hawak ng isang religious sector. Di ba? Yung Jesus is Lord, di ba? At ang alam ko, itong si Senator Joel, nangangaral din ito, eh. Di ba? May mga YouTube na napapanood natin, na nandun siya sa Intablato, nangangaral, nagpre-preach, di ba? Nagpre-preach, di ba? So yung mga sinasabi niya na hindi tayo dapat nagpapatalo sa kasinungalingan, hindi tayo dapat nagpapatalo sa kasamaan, mga ganyan, ano? Oo. Nakalimutan ata niya na hindi lang yan dapat salita. Dapat yan isinabubuhay, no? Lalo na kung napakarami niyo ng mga hindi followers ba ang tawag doon? Yung mga nagsisimba sa kanilang ano sa kanilang ano sektor tagasunod mga tagasunod, di ba? Eh dahil pag dumating sa punto na yan, kahit sabihin pang ay wala naman siya kanyang kailangang ginalaman sa mga ikinaakusa sa kanya, mga ganyan, ano, eh alam mo naman din yon kung nalinis ang konsyensya mo, wala ka naman talagang kinalaman doon. At ito ay isang paraan ng pamamaraan para ikaw ay gipitin, tama? O dinientras mo lalo. Mientras mo lalong pinanindigan at para makita ng iyong mga tagasunod, no? Na talaga bang ikaw ay matindi ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Diba? Jesus is Lord, eh. Diba? O, sino ba naman na mag-aakala na ibang Jesus na pala ang kanyang sinamahan? Diba? Crispin Remulla pala. Eh, Jesus din yan, diba? Jesus Crispin Remulla. Kaya iba na yung Jesus noon, di po ba? At kitang-kita naman, matapos po niyang bumaligtad at lumipat sa mayorya, ano na, hindi na ho napag-usapan yung kaso nila ni Chief Escudero. At noon eh, tayo lang po nagsasabit, nagtatanong, kamusta na po ang kaso ni Chief? Mga ganun, ano? At maaaring tayo eh, naghihinala na rin na baka naman kayo may kinalaman na hindi na napapag-usapan ang kaso niya dahil lumipat din siya sa mayorya. Eh, misto lang pinatotohanan po yan ni Senador, dating Senador Trillanes. Diba? Matapos ang kanyang press con, kinabukasan ay na-interview siya ng iba't ibang istasyon, diba? Ano ang sabi niya? Naku, bantayan niyo yung presiding officer, ha? Totoo lang, pinagbigyan lang yan. Pero wala naman ho siyang papel sa gobyerno si Senator Trillanes, ha? Pero parang alam na alam niya, no, na pinagbigyan lang yan, eh. Binigyan siya ng pagkakataon ng redemption. Kaya wag siyang loloko-loko dahil diretso yan sa kulungan. Diba? Ano po? Kaya sa totoong buhay lamang. Kaya sino ba naman ang tao na ordinaryong tao ang maniniwala pa sa kredibilidad ng impeachment na yan? Wala na. Di ba? Wala talaga. Tayo ay nanonood lang kahit kailangan natin manood. Ano? Pero alam naman natin, kagaya ng ginagawa. Kita mo kanina, pansin ninyo, ha, nagkaroon po ng presentasyon bago po yung cross-examination, talo na kaagad tayo sa pangalawang witness. Ayun nga po, ay yun daw po yung financial expert, no, analyst, no, sabi ano to, forensic financial analyst. Ang bigat ng kanyang credential, isang oras mahigit isinilarawan ni Shell Jock, no. Isang oras mahigit at matalino, accountant na abogado pa, di ba? Siguro niya certified public accountant, CPA pa, di ba? At ang credential hindi matatawaran. Nag-aral din sa saan ba nag-aral? Sa Harvard, no? Nag-aral sa Harvard, nag-aral sa yung parang inaralan din yata ni Marohas yun. Yung Wharton, di ba? Yung Wharton, di ba? Naalala niyo kay Marohas. So, yun, no? Nag-aral din siya. Ibig sabihin, hindi matatawaran at ilang taon na raw siyang ito lang talaga ang kanyang ginagawa, di ba? At gumawa siya ng report, di ba? At siya daw ay kinumisyon, ano? Siya daw inatasan ng prosecution na tulungan sila. At yun na ang kanyang ginawa, no? Hanapin kung nagkulang ba ang pangalawang pangulo sa pagdideklara ng kanyang sal-in, no? Di ba? Mga ganun. At yung kanyang financial na ano, magkano ba talaga ang kanyang hindi na ideklara, parang ganun, ano. So, kung maalala nyo, dati si Senator Lacson, pagka po nagpanig ng depensa at nagkakaroon ng cross-examination sa kung sino mang witness na pinresenta ng prosecution, at dumarating na sa punto na napapatunayan na wala siyang personal knowledge, di ba, yung witness, at yung credibility ay medyo tinatamaan na dahil yung mga dokumentong hawak niya hindi niya mapatunayan o mapatotohanan din, biglang tatayo yun, di ba? Sasabihin niya, pwede bang hindi kayo masyadong technical? Naalala niya, dinamay pa niya si Senator Lapid. Hindi namin kasi na maintindihan ni Senator Lapid. Masyado daw kayong technical. Eh, parte ng trabaho po yan, ng depensa, eh, di ba? At i-testing yung credibility ng kanilang kinocross-examine na pinusinta ng prosecution. Eh, mantakin yung kanina, di ba? Kanina, ito Senator Lacson ay tumindig at sinabi niya na kahit ang boss, kahit ang tagal na daw niyang nakikinig kanina, eh kahit yung bosses daw nitong dalawang nag-uusap, si Shell Jock, no, at itong financial expert na si Alexander Cabrera, eh mala FM this jockey daw ang mga bosses, hindi daw siya inantok. Kaya kayo, sabi niya sa depensa, kaya kayo sa Lunes, pag i-cross-examine niyo to, kailangan talaga magibanyo yung kanyang mga ipinresinta. So ibig sabihin, dito pala sa pinresinta, naniniwala na siya. So ang challenge ngayon, gibain, ano? At ang challenge ay nakatoka kay defense attorney Christine Ferrer, di ba? Kaya abangan natin yan sa Lunes. Samantala, tayo inabot na po ng isang oras ng ating programa. Antulin talaga. Pero di bali po, padaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala dyan po sa aming istasyon sa Makati. Siyempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810AM. Nako, maraming salamat naman. At nariyan pa po kayo sa dyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang ay babasahin ko po ang lahat ng inyong mga mensahe dahil Biyernes ngayon. Diba, no? Dahil Biyernes ngayon, babasahin ko po ang lahat ng inyong mga mensahe, ano po, sa ere. At syempre, minsan di ko nababasa ang inyong mga mensahe at ilan lang ang nababasa ko sa ere, gawa po kasi ng kakapusan po ng oras, di ba? Pero di bale, kung di naman tayo umabot, ang ginagawa ko naman talaga ay basahin ang inyong mga mensahe matapos lang forthwith ang ating programa, di ba? Samantala, nako, ito na nga po yung sinasabi natin. Yung pong kahapon pa, isang araw pa natin nababanggit na yung pong sinasabi po ng prosecution na yung Article 3, apo, ay hindi na daw nila gagamitin. Diba? Formal na po dahil kanina nagkaroon po sila ng press con, ano, ang prosecution panel. Si Attorney and Congressman Kit Flores, no, ang nag-confirm, no, na para daw po ang dahilan nila, ha, yun daw pong oras dahil gusto nilang matapos na daw to, yun, parang ganun, ano, para daw mabigyan dan din ng sapat na panahon ang Senado na magawa ang kanilang trabaho, lalo na sa budget, no, dahil naiipit na po sila dito sa deliberasyon ng budget, lalo na sa panig po ng mga senador, di ba? At kanina maliwanag din po, no, na naklaro din po, no, dito kay Attorney Sheila Season ng Depensa, na sinabi niya kasi na bago nag-adjourn, ano, sinabi niya kay Presiding Officer Chief Escudero na siguraduhin mo lang na itong expert na ito na si Ginoong Alexander Cabrera ay darating sa Lunes. Kasi wala ho yan subpina, eh. Diba? Wala hong sinubpina sa kanya. Kaya nga nagkaroon ng konting question doon sa kanyang pag-upo doon. Pero pinayagan naman po, diba? Bakit? Ba't nga sinabi ni Attorney Sheila Season na napag-alaman daw niya mukhang aalis yata ng bansa itong si Alexander Cabrera, di ba? Sa mula daw noong ika-13, October 13, di ba? Sa Lunes, October 12, eh. Tama? So, October 13, at simula noon, 3 linggo siyang mawawala kasi pupunta daw ng Europe. Di ba? O di ba, sabi kasi ni Attorney Sheila, eh baka naman matapos siya magsalita na magsalita rito, hindi na namin siya matanong. Di ba? Tama naman, di ba? Hindi na namin siya matatanong dahil sasabihin na, hindi na, wala na rito, umalis na. Di ba? Magiging unfair naman yan. Tapos sabi pa niya, bagamat gusto namin, halimbawa, pag nangyari yan, sabi niya kay Presiding Officer, Chief Escudero, pag nangyari po yan, bagamat pwede naman namin ihilingin sa korte na to na i-expunge yan, burahin lahat ng kanyang mga sinabi, tanggalin sa record, tama? Eh narinig na ng buong sambayan. Sabi nga ni Chief Escudero, napanood na, narinig na. Diba? Ika nga ni, ano, ni Senator Pia Cayetano, what you see, you cannot unsee. Diba? What you hear, you cannot unheard. Diba? Ano? Kaya paano nga naman? Kaya nga ganun ka-selan at ka-critical, ano, yung mga bagay na kung mapapansin nyo, nag-o-object po, ano, ang panig ng, alimbawa, sa panig ng depensa. Dahil siyempre, interest ng kanilang kliyente, ang kanilang pinangangalagaan, ang ating pangalawang pangulo, di po ba? So kung unfair yan para sa kanya at matatrial by publicity siya, ako nga, ang tingin ko nga doon, ganito eh, yung lang expert witness na yun na hindi nasubpina eh, tapos direct examination ni Michelle Jokno eh. Kung titingnan natin, paano ang pagbabatayan ng mga senator judges yung expertise ng taong ito kung tutuusin? Diba? Kasi kagaya nun, sumalang po yung taga-BIR, diba? Kanina, na nagmistula na nga Senate Investigation.
Kasi malinaw po, no, dito sa cross-examination kanina ni Attorney Christine Ferrer ng defense, ay marami ang napatunayan doon na mismo ang BIR ay hindi ho nagsasabing may kamalian doon sa mga pagpa-file ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang mister ng kanilang mga tax returns. Di ba? At maging sabihin pa natin yung pong sinasabi nila ay yung cash on hand na bakit daw hindi diniklara, no? Lalo na doon sa SALN. Aba, eh, kung titingnan natin, kung nandun naman siya sa others na liquidity, di ba? Nandun sa deklarasyon ng liquidity, ang ibig lamang sabihin nun, eh, yung kasing liquid na tinatawag, ang determinasyon niyan sa financial parlance ay pera, di ba? Are you liquid? Di ba? Ang solid po, ari-arian, di ba? Pagka pinansya po ang pinag-uusapan, sa simpleng salita, ano, gaano ka katatag, di ba? Gaano ka ka-stable, di ba? Stability ang pinag-uusapan. So may negosyo ka, anong klase negosyo? Baka negosyo mo, tumatakbo lang sa utang, di ba? Yung banti pong malapit ng katapusan sa sweldo ng mga tao mo, naghahanap ka na naman ng mautangan, di ba? May negosyo ka nga. Pero hindi siya stable, di ba? Kasi naghahagilap ka, naghahabol ka, di ba? So yung financial stability ng isang tao kung pagbabatayan, hindi lang po sa kung may negosyo siya, malawak po. O sabihin may mga ari-arian siya. Anong klaseng ari-arian? Di ba? Kasi kung titingnan natin yung ari-arian, kung sa ibang tao nga ang tingin nun, liability. No? Lalo na kung di mo napapakinabangan. May lupa ka nga, wala naman nagbabayad ng upa doon sa lupa mo. Hindi bali sana kung pinauupahan na yun, may passive income ka. Di ba? Bakit? Kasi magiging liability yan kung taon-taon, wala namang umuupa, taon-taon nagbabayad ka ng amilyar. Di ba? Kaya kung hindi matindi at matibay ang negosyo mo, ano ipambabayad mo sa amilyar? In short, nag-aabono ka. No? Ang konsuelo de bobo mo lang, ay may ari-arian ka. Yun lang. No? May property ka. Yun ang konsuelo di bobo mo. At ang konsuelo di bobo mo ay ano, yung property mo nag-a-appreciate. Never yan mag-be-appreciate. No? Kaya lang, pag panahon, kagaya ngayon, mahina ang ekonomiya natin, apektado po ba ang property para magkaroon ng appreciation? Oo. Kasi nga mahina across the board ang ekonomiya natin, mabagal ang appreciation ng mga property, di ba? So, kaya lang, pwera lang yung kahit nasan ba yung property mo, di ba? Ang nangyayari, hindi naman bababayan, pero magiging stagnant, di ba? And then, di gumagalaw. Okay, gumalaw man, kakapiranggot, di ba? Kaya ang tanong, pag sinabi sa financial world, yung salitang solid, pagka ang tinitingnan na yung stability, ay oo, kasi solid ka, may mga asset ka. No, hindi mo maituturing na asset ang iyong sasakyan kasi nagbe-depreciate yan. Di ba? So saan ka? Saan ka solid? Aba, eh, yun nga, meron kang properties. Properties na nagkakaroon din ng financial accumulation through rent, di ba? Kumbaga, pinapaupa mo, may kita ka. So, hindi siya stagnant, no? At nag-a-appreciate pa at the same time. Tapos, iba-ibang pa ron, ano pa ang meron ka? O, edi, meron ka kanya, halimbawa, mga, meron kang burger stand na pina-franchise mo na rin. Yun po, yung mga side sa mga businesses na may stability kung tawagin. At same time, nakakatulong ka sa ekonomiya, pati yung mga nagtatrabaho para sa iyo, di ba? So, kabilang yan sa tinatawag na ano, solid na ari-arian mo, pati yung limbawa gold, no? Bumibili ka gold, di ba? Dahil yan, hindi talaga nagde-depreciate din, ano? At tumataas ang value. So, mga solid ang tawag dyan. Ngayon, pag tinanong, how liquid are you? Di ba? Ang sabihin nun, ay gaano ka kabasa? Hindi. How liquid are you? Ibig sabihin nun, yung liquidity mo. Gaano ka ka-liquid? Ibig sabihin, ano? Bagamat gumagamit ka ng credit card, no?
eh kaya mong bayaran yan kahit na gusto mo ngayon na, di ba? Yung iba ay nagbabayad ng credit card, yung pinakamababa ang babayaran, di ba? Eh, pero kung meron kang mataas na liquidity at ayaw mo ng utang, hindi mo pinatatagal yung utang mo. Kayang-kaya mong bayaran agad. At yan din na nagiging dahilan kung bakit hindi mo man alam na CCI ka na, no? Ng mga naki-credit investigate ka na ng iba't ibang mga financial institution tulad ng bangko o yung mga nagpapautang, no? Lending firm. Hindi ka magdadalawang salita, approve agad, no? Pag ikaw ang humiling o di kaya hindi ka pa man nang humihiling, sila na lumalapit na gusto mo bang umutang para magkaroon ng ano, sila na nag-aalok kasi nga meron kang good standing. Yung po ibig natin sabihin, di ba? So yun nga ang ibig natin sabihin, yung BIR, kung makikita nyo, lahat kasi puro records yan, ano? At yung AMLA nga, sabi nga ng dating Commissioner Kim Henares, eh, hindi na dapat pinaharap dyan sa impeachment ang AMLA. Kasi hindi naman niya alam yun, yung mga talagang actual na financial records. Kasi yung mga hawak niya na nagkaroon ng accumulation o yung tinatawag aggregated na mga figure, ay dahil yung mga records na nire-report sa kanila ay obligadong i-report lang na mga tinatawag nating bangko, no, o insurance companies, di po ba? Dahil kailangan nilang gawin 'yan, di po ba? Dahil kailangan nilang i-report sa AMLA dahil kabahagi, no, ng kanilang trabaho. Mm-hmm. 'Yun po ang ibig sabihin. O pero pagdating dito sa punto na ikaw ay magpepresenta ng isang di umanong financial expert at sasabihin pang isang oras mahigit na, eh, credential pa lang niyang pinag-uusapan, mataas sa pinag-aralan. In short, ang gustong sabihin ni Shell Jokno, hindi pwedeng magkamali ang taong ito. Ganon, ano? Eh, bakit wala siya sa gobyerno? Di ba? Kung ganon man pala siya, pwede magkamali. Eh, dapat pala, nasa BIR o kinuha na yan kung saan. Tama? Hindi eh. Kumbaga, hindi, kahit na pa sabihin na ganon ka, ganong kagaling sa ginagawa mo, eh lahat ng ginagawa mo ay lalabas ay opinion mo lang, no? Sarili mo palang opinion, hindi mapagkakatiwalaan ng mga datos na iyong ginawa dahil wala ka sa katayuan, di po ba? Wala ka. Dahil ang mga paniniwalaan dito ay yung mismo mga government agencies like yung SEC natin, Securities and Exchange Commission, ang Bureau of Internal Revenue, di ba? Yun po eh. Kaya kung ang mga institusyon na magsasabi, kaya nga antayin natin ha, sa yung pong panig ng depensa, no? Dahil nga ang sinabi ni Attorney Sheila Sisson, gusto niyang malaman kanina sa panig ng prosecution kung maliban dito sa expert na sinasabi nila na siguraduhin nilang haharap sa Lunes dahil baka mamaya hindi na magpakita yan, eh meron pa ba kayong ibang mga ipipresenta? So matutal, ang sabi ni Shell Jokno ay wala na. Ito na ang huli namin. Testimony o witness in chief. Ibig sabihin, tapos na sila sa pagpipresenta. Kasi nga, hindi na nila isasama yung Article 3 na bribery. Na kung tutusin, yung po ang pinakamalakas, di ba, sabi ko sa inyo, dahil direkta po na ang bribery ay isa pong impeachable offense. Di na po talaga yan. No? Wala ka nang i-coconnect dahil bribery nga. Di ba? Yung pa ang ayaw nilang ipresenta. Samantalang yung mga nauna nila, kailangan mo pang iduktong yan para magkaroon ng impeachable offense. Kasi sabi nga natin, kagaya nito, napatunayan ni Attorney Christine Ferrer, no, sa cross-examination niya doon sa BIR official. Ano po? Na si Annie Lorraine Garcia. Ano ba ang napag-usapan nila doon? Marquez, no? Garcia Marquez. Na nailabas niya doon sa BIR na yung pong pag-iimbestiga ng BIR kung sakali ay hindi naman din pinagkakalat yan, ano? Dahil sa confidentiality, pag nabigyan ka ng letter of authority at kung meron man kayong pinag-uusapan, sabi nga niya, it will fall on a compromise agreement, no? Dahil pagkakasundo ang pinag-uusapan dyan, eh, di ba? So, walang pinagkaiba yan doon din sa COA na sinasabi na 125 million
na disallowance na di umano'y hindi nagamit ng tama. Kasama yun, di ba? Sa Article 1, di ba? So kung titingnan natin, bakit ko na sabing mahihirapan silang ipasok bilang impeachable offense? Kasi pagpalagay na po natin, yung pong 125 million na umpisa pa lamang, ayan na po ang sinasabi sa ating pangalawang pangulo na hindi nagamit ng tama, ay makikita nyo 73 million na lang. Ang, di ba, ang pamakailan lang, parang kahapon ko lang ata nabanggit yan, na sinabi nga ng COA, na pinaninindigan nila yung naunang desisyon nila, kinakatigan nila na itong 73 million out of the 125 million ay talagang sa tingin nila ay disallowed. Di ba? Sa tingin nila. At dahil daw sa hindi daw sila satisfied, dahil kulang daw po yung mga dokumentong na ipresenta ng Office of the Vice President. Yun ang mga dahilan nila. Tama? So dahil dyan, aakyat yan hanggang Korte Suprema. Di ba? Ganun talaga eh, di ba? At ang determinasyon niyan, malamang matagal pa. Di ba? Matagal, no? Kaya paano mo i-impeach ang isang impeachable official sa isang offense? Kung yan man ay yan sinasabi ng paggamit ng confidential funds, ay hindi magkakaroon ng finality ang determination. Di ba? Kasi itong 73 million na to, alam na daw ng Office of the Vice President ito, inaasahan na nila yan. Siyempre, dahil nga may political persecution. Eh. Ano ba maasahan mo dito? Eh kahit nga yung kaso ni Ramil Madriaga na kalakas-lakas eh, ng mga ebidensya ng pangalawang pangulo, biro niyo dinismiss lang ng korte. Sa tagig. Di ba dinismiss eh? Saka nakakita, no? Kaya nga ayaw na nilang ulitin dito kay Gracioso, di ba? Bagamat may mga resibo ng ating pangalawang pangulo, ay niyang ulitin na kasuhan ito ng libel o kung ano man, masasayang pagka na-dismiss. Bakit? Kasi hindi mo na pwede ikaso ulit. Di ba? Yung kay Ramil Madriaga, ganun eh. O pag na-dismiss yun, paano mo isasampa ulit? Wala na. Dismiss na yun eh. Di ba? Magkaka-double jeopardy ka na doon. Hindi mo na maisasampa. Diba? Dinismiss na. So, ito nga yung point. Ito yung punto, no? Paano mo i-determine na impeachable offense yun kung ito nga't maliwanag na out of the 125 million, eh 73 na lamang ang ayon sa COA ay disallowed. At ito ay pwede pa iakyat ng BP o pangalawang pangulo sa Korte Suprema. Diba? So, paano sila magko-convict niyan for that reason? At what offense papasok yun? On what particular impeachable offense? Diba? So same with the BIR, nung kaninang tinatanong nga ni Atty. Christine Ferrera, no? Na ano, nangyayari pag magkaroon ng discrepancy o hindi pagkakatugma sa ipinayat na buwis. Hindi lang to para sa atin pangalawang pangulo, ha? Particular, ha? Hindi. Kahit na sino po sa atin. Ano po? Pag nagkaroon ng ganoon, nagkaroon ng problema, maaaring kasalanan ng accountant mo, na-overlook, no? Di masabi, di po ba? Basta wala lang willful intent, yun ang sabi ng BIR. Kasi pag may willful intent to evade tax, yung bang sinasadyang umiwas sa pagbayad, may criminal offense na yan. Meron na pong criminal offense na kapaloob, no? Iba po kasi yung hindi ko sinasadya na nagkulang kami ng pagbayad, at magkakaroon lang ng penalty para bayaran mo, parang gano'n, ano? O pagkakasundo. Iba naman yung talagang umiiwas ka na magbayad dahil yun may willful intent nga. So criminal siya in nature, di ba? O kahit na. E di, papasok po yun, sabi nga ng BIR, kahit nga umakyat pa sa kaso yan, hindi naman po kami ang magdedetermina nun kung meron ngang mali talaga. Korte pa rin, hindi ba? May court of tax appeal tayo eh, di po ba? Hindi po BIR pa rin ang kaya nga mayroon tinatawag na pagka nandoon pa sa BIR at sila yung nag-offer o nagkaroon ng pagkakasundo na nakita naman nila hindi yan sinasadya, may konting discrepancy, tapos i-compute nila plus penalty ganyan ano, o di magbibigay sila ng presyo kung sakasakali na pagkakasundo para matapos na. Kasi kung hindi,
iakit nila yung kaso, lalo na nakita nila yung willful intent nga, no? Ng sadyang pag-iwas, aakit ng korte. Ay, maging yan nga, pati AMLA, di ba ganun ang sinasabi? Kahit nga AMLA na, di ba? Na meron pong halimbawa ang suspicious transaction, sabi nila. O halimbawa, nag-imbisiga kami kanya. Nag-imbisiga na kami, tapos nakita na namin, meron, mag-request kami sa CA, sa Court of Appeals, ng tulong, no, para sa pag-imbestiga. And then, dahil pag umabot kami kanya ng Court of Appeals, ibig sabihin, nag-request na kami na i-freeze na yung asset niya. Yung bank account, yung mga asset, i-freeze. Bakit? Para hindi magalaw kasi hinahabol nga ng gobyerno yun. Diba? Ano pa hahabulin niya kung naibenta na yung ari-arian o yung pera na ilabas na sa banko? Tama? Kaya ibig sabihin, hindi pa rin sila ang magdedetermina niya. Korte pa rin. Korte pa rin. So papaano mo, di ba? Papaano kung ang isang bagay na sabi na lang natin, halimbawa, umabot siya sa, dahil nga may mali, eh, dinimanda, napunta sa korte, etc. Eh bago maglabas ng desisyon ng korte, abuti ng siyam-siyam. Baka hindi na po vice president ang ating pangalawang pangulo. President na. President na. Oh, di ba? Parang inaalala niyo dati kay Senator Dick Gordon. O ganun din yung COA rin yun. Di po ba? O nung nandun siya sa Subic Bay pa noon at nagkaroon ng konting problema, di ba? Sa, na, may mga pondo na na-declaring disallowed o pinasosole. Nilaban niya hanggang Korte Suprema. O umabot yung desisyon, senador na siya. Di ba? Ang tagal. O. Kaya paano mo i-equate o paano mo i-correlate na ito ay impeachable offense? Di ba? Mayaring may ibang offense, criminal, administrative, pero hindi. Pwede na wala pang final eh. So paano kung kinundik nyo because of that, halimbawa lang. O yan, sabi pa nga ni Lorna Kapunan, gagamitin daw nila yung dokumento na inilabas ng COA patungkol dun sa 73 million na disallowance na kinakatigan, pinaninindigan nila yung nauna nilang desisyon na kulang sa dokumento, kaya disallowed yan. So parang bilang bigat, bilang laban, idadagdag

Diba? Paano ngayon yun? Diba? So, kaya nga yung sinasabi natin na wala pang finality at yan ay appealable pa at rectifiable, pwedeng maipama. Di po ba? O kaya kung sakali man, mape-penalize ka kung yan ay tax ang pinag-uusapan. At kanina, sabi nga nung, sabi nga nung in closing, no, nung Attorney Alexander Cabrera, nung nagpapalitan sila ng salita, ni Shell Joke, no, nung bago magtapos, ano, in conclusion, sabi niya, di ba, ang daming na conclusion na sinabi doon, eh. Yung huling-huli, yun daw pong integrity. Opo. Sabi niya, integrity has a cause. Opo. Yung integrity na yan, mayroon pong dahilan yan. Opo. At yung pagbabayad ng buwis, masakit man, pero dyan daw nasusukat ang integridad ng isang public official. Ibig sabihin, kung hindi ka nagbabayad ng buwis mo o hindi tama ang pagbabayad ng buwis mo, madudungisan ang integridad mo. Tama? Yan ang sabi niya, di ba? Teka, ang Pangulong Marcos may estate tax, hindi pa nababayaran. Paano yun? Di ba? Di ba? Hindi lang siya, pati pamilya niya. Di ba? Paano integridad nun? Di ba? At saka isa pa, para sabihin mo yun, ang determinasyon pa na kung may willful intent o wala ng hindi pagtama o pagtugma ng pagbayad na yan, wala sa iyo ang determination na yan. Kahit expert ka kuno, nasa korte pa rin. Korte ang magsasabi, hindi ikaw. Ano po? Kaya sa totoong buhay lamang, Escuday, di ba? Ano ba yung sabi ni Chief Escudero kanina, matapos silang pakinggan na isang oras mahigit na, ang pinag-uusapan pa lang ay credential na itong taong ito, saan siya gumraduate, saan siya nag-aral, kay galing, ano? Abogado na, accountant pa. Di ba? Ang hirap na, ha? So, sinasalarawan kagalingan niya, di ba? Ang sabi nga niya, ano sabi niya? Kung hindi pa ba tapos kasi isang oras mahigit na, no? Eh, sabi daw po ng isang kasamahan natin dito, sa susunod na tumakbo ito sa eleksyon, nakuha na niya yung boto niya. Di ba? Kumbaga, kung credential ang pag-uusapan. Kasi nga, magaling. Yun ang gusto niya isalarawan, eh, di ba? Pero hindi usapat yun. Kasi ang pinag-uusapan dito, tulad nga ng sinabi, no, ni Attorney Sheila Sison, pagdating kasi sa ganitong hukuman, hindi huubra dito yung rhetorics, no? Yung mga sinasabi nila Chel Joke, no? Yung mga rhetorics na hindi ho importante yan, hindi ho dyan napapatunayan. Ano po? Dito sa korte kasi ang labanan po dito ay facts. Ang labanan po dito ay ebidensya, testimonya, at yan ang walang kaduda-dudang hindi ninyo mapapabulaanan. Diba? Kasi yan po eh. Diba? O ngayon, wala pa kasi ang panig ng depensa. Huwag sana silang tumulad kila Lacson, kila magkapatid na Tulfo na may determination of fact na parang may nagawa ng kasalanan ng pangalawang pangulo kahit wala pa hindi pa naririnig yung depensa eh. Kagaya noon, no, na pag-usapan ng kanina yung pong sinabi ng prosecution kahapon na nakatanggap pa daw ng sweldo ang ating pangalawang pangulo noong 2023 sa City Hall ng Davao. Diba? O iniliwanag yan kanina. Niliwanag yan kanina. Sa papaanong paraan. Yan sabi po ni Attorney Christine Ferrer, kung maaalala nyo, January to June ng 2022 ay mayor pa ang ating pangalawang pangulo. Only noong June 30 hanggang December ng 2022, doon pa lang, no? Ang kanyang katauhan ay naging vice president na, therefore ang sweldo niya sa opisina na ng vice president. Kaya pag-file ng income tax nung following April, lumalabas dalawa ang record niya, no, pagdating ng 2023, no? Yung anim na buwan nakatanggap pa siya ng sweldo bilang mayor ng Davao, no? At yung kalahati naman noon ay mula June 30 hanggang December ng 2022, nakatanggap siya ng sweldo bilang OBP. So, eto na, malinaw na yon, di ba? Pero may isa palang question. Ano yun?
eh lumalabas

0: 2024, no? 2024, nakatanggap pa rin daw ang ating pangalawang pangulo, 'di ba? Na nagpapaliwanag nga si Attorney Michael Poua kanina, 'di ba? Kasi doon daw sa file ng 2025 ay parang may natanggap pa yata sa doon sa sweldo sa Davao City ang pangalawang pangulo. And sabi ni Michael Poua, kanina tumindig siya, sabi niya, yan, maipaliliwanag ng depensa yan pagpanahon na namin. Gusto mo ba ngayon na? Sabi niya eh, di ba? Gusto niyo po ba ngayon na? Sabi ni Chief Escudero, hindi, malapit naman na kayo magpresenta eh. So ito ang kaabang-abang ngayon, yung presentasyon ng panig ng depensa. In fact, sabi nga po ni Senator Lacson kanina, na sa kauna-unahang pagkakataon, gusto niya makita kung papaano sisirain o babasagin ang kredibilidad nitong di umanong expert na kung saan nag-aral, CPA na, attorney pa, no? Accountant na, attorney pa, di ba? Pero sa ganung kagrabe ang kanyang credential, ano? Di ba? Ganung kagrabe ang kanyang credential. Mapapaisip ka eh. Kung siya kinuha ng prosecution para magkaroon ng financial analyst, tinatawag forensic financial analyst doon sa account ng ating pangalawang pangulo at sa account ng kanyang asawa na si Manscarpio, eh kung ganyan talaga siya kagaling, bakit hindi siya nailagay sa COA? Ba't di siya nilagay sa COA? Hindi siya nilagay sa BIR? Diba? Sa dami. Sa galing naman pala niya talaga. In fact, siya nga ang humahawak ng account ng Simbahang Katolika, sabi niya eh. Diba? Sabi niya, diba? Kaya sa galing niya, ba'nong wala ka sa gobyerno? Diba? Yun lang talaga. No? Sa galing niya, ba't wala ka sa gobyerno? At dito niyo rin makikita na baakala kasi nung iba, baka wala na, tapa na ang depensa. Hindi nila mas mababasag ang testimonya ng BIR. No? Kanina, napatunayan po no? Na parang may mali doon sa tinatawag na proseso nung pagbibigay ng letter of authority doon sa taong gusto niyong imbestigahan at dapat may resulta muna yan bago hilingin ng Pangulo na yan ay mailabas. Kita niyo yun? Diba? Kasi kumbaga, at saka yung kaduda-duda na kung kailan humarap sa committee ng Committee on Justice, no? Ang BIR Commissioner Mendoza noong mga April 22 rin yata yan, ng taon na ito, ay doon palang kinabukasan nagsimula na sulatan ng BIR ang mag-asawang Carpio at saka Inday Sara. Maneses Carpio at Inday Sara. So ibig sabihin, kung titingnan natin, doon lang sila nagkaroon ng pag-iimbestiga dahil doon sa Committee on Justice na yan. Samantalang noon, may mga record na inilabas. Ito pong si Attorney Christine Ferrer sa mga RDO, Original District Office no, ng BIR sa iba't ibang lugar kung saan nandoon yung mga business interest ng ating pangalawang pangulo at ni Attorney Manscarpio, lalo na sa panahon na siya ay mayor pa lamang at wala pang conflict of interest, lalo na sa ganun, ano, may pag-aari sila negosyo, eh meron mga certificate na silang nakuha. No? Kaya itong pinaiimbestiga sa kanila, eh way back vice mayor pa siya 2006. Eh noong mga panahon na yun, cleared na. Kaya nga ang tanong niya ni Attorney Ferrer, di ba, ilang beses po ba ini-issue ang isang LOA o ang pag-iimbestiga sa isang taxpayer? Isang beses lang daw po yan. Isang beses lang. Eh paano ka mag-iimbestiga sa isang tao na nabigyan niyo na ng certificate? Diba? Nabigyan niyo na ng certificate. Hindi niyo ibibigay yung certificate nang hindi klaro, hindi clear. Nakuha niyo po. Ba't ka magbibigay ng certification? Ang ibig sabihin ng pagbibigay ng certification, malinis, tapos na itong account na ito. At ito ay malinis na nakita namin, walang naging problema, nagbigay ako ng sertifikasyon na maayos siya. Tapos ngayon, isasama mo ngayon doon sa investigasyon. Tama? So sa isang banda, ang pinupunto lamang po dito, sana makita ng Senator Judges, ano po, ay yung anggulo ng pamumulitika na ito ay political persecution at ginagamit ang puwersa, kapangyarihan ng gobyerno with full impunity. Hindi lang sa respondent accused na ating pangalawang pangulo sa pag-iimpit sa kanya, kung hindi pati sa kanyang mga di umanong kaalyado na mga senator judges din ay nakararanas din with full impunity of the same persecution. Of the same political persecution. Di ba? Kaya yan yung sinasabi nga po doon. Ano? Kaya, kumbaga, sa isang banda, ito ay hayag sa publiko, alam din yan ng Korte Suprema, at yan po yung sinasabi natin na kadahilanan, kaparaanan ng mga sinasabing exercise ng kanyang judicial power pag ni-review na niya yung petisyon na hinain ni Senator Bongo at ni Senator Robin Hood Padilla na may legal standing po patungkol nga doon sa threshold na binago nila ng all members at instead ay sino lang ang present. Di ba? Ano po? Kaya yun po yung kaabang-abang na sinasabi ko. No? At samantala, habang tayo po ay abalang-abala dito sa issue ng impeachment, at ang Pangulo ay nandun, manunood lang ng F1 sa Singapore, ano po, ginamit pang dahilan yung mga ngalap ng kwan ng negosyo, Diyos ko, kung kailan pa ba patapos din kanyang termino. Di ba? Sa totoo lang din yan yun. Di ba? Kaya kung makikita niyo po, habang nangyayari po yan, alam niyo po ba na may nasabat na malalaking bahagi o dami ng droga, shabu, illegal na droga, ha? Napapunta sa ating bansa. Ano nakakita? Ito ay galing po ng Laos, no? Bansang Laos. At papunta po, na-intercept po ito, eh, no? Papunta po ito sa atin, sa bayan natin, ano? Private jet, no? Baya private jet, no? 521 kilograms of shabu ito papunta sa atin. At hindi pa nagtatagal, no? Hindi pa nagtatagal, meron namang shipment sa dagat naman, ano, pinadaan yung 1,178 kilogram mula sa Gulf of Thailand. Galing ang Thailand, no? At ang makikita natin dito, ito po yung napakalaking balita sa bansa ng Laos at sa bansa ng Thailand. Kasi nga naman, di biro, ang laki illegal drugs yan, na nasabat nila, eh, di ba? Pero yung pupuntahan nitong dalawang nasabat na ito na bansa, eh wala tayong marinig na nataranta. Ano? Pupunta yan dito? Naku, eh di pag street value na eh, maabot ng ilang bilyon. Tama? Ilang bilyon, ano? So ang tanong, bakit hindi tayo ganun ka-agresibo ang pagtugon ng ating law enforcement dito sa issue na to? Hindi sila agresibong malaman kung sino ang nagpa-ship nito dito sa ating bansa. At sino yung Pilipinong nahuli na nakasakay dun sa eroplano. Di ba? At walang balita patungkol dito. Nakaka-alarma po ito dahil pareho po itong insidente na ito ng droga papunta sa bayan natin. At nahuli. Di ba? Imagine nyo yung hindi nahuli. Yung hindi nahuli. Na baka may mga na-ship na papunta rito. Naalala ko tuloy, ano na nga ba nangyari doon sa van? Yung dyan sa May Cavite? Naalala niyo yun? Isinakay doon sa van, di ba? Tapos yung driver hindi na nakita, di ba? Hindi man lang na mag-shot, di natin nakita. Ano na ba nangyari doon sa kaso na yun? Di ba? Tapos sa isang checkpoint lang nahuli, di ba? Yung drugs na yun, ano? So ano na nangyari doon? So itong sinasabi natin kasi, no, na mula sa isang private jet at mula sa isang barko na galing sa Gulf of Thailand, maaring kung magba-backtrack ito, halimbawa lang, maaaring nangyayari na to ng ilang beses. So ano ba, bansa natin ngayon, papunta na ba tayo sa narco state na gusto nang iwasan ang ating Tatay Digong noon kaya nagdeklara ng war on drugs? Dahil nakikita na niya ang kahantungan? Ha? O tapos ngayon nakita natin ito ni yung pong bansang Thailand, yung bansang Laos, talagang achievement yan ano, para sa kanila. No? At sila ay naggumaganap pa rin ng investigasyon dahil na-involved na yung bansa nila eh. Di ba? Pero ba tayo, yung bansa natin, parang wala lang. Parang pinagkibit-balikat lang natin. Ba't gano'n? Di ba? Samantalang isipin nyo na lang kung ito ay nasabat, ilan kaya dito ang hindi nasabat sa mga nakalipas na 3 o 4 na taon? Sige nga. Di ba? Kaya nakaalarma po talaga. Di kaya, hindi natin maiwasang isipin na di kaya tumataas ang datos ng kriminalidad na nauugnay na naman sa illegal drugs. Kasi parang bumaha na naman eh. Ha? Parang bumaha na naman po ng illegal na droga. Di ba? Kaya kung titingnan natin yung pagkilos ng ating law enforcement dito, yung pagtugon na, yun lang sinasabi ko, parang hindi priority. Parang wala tayong narinig o nakitang agresibong hakbang para tukuyin yung mga nag-ship nito, tuntunin sino ang nagpadala niyan dito, sino ang tatanggap dito niyan. Di po ba? Ha? Di ba? Mahalaga yan eh. Dapat sundan. Ano? Sundan po talaga dahil hindi pa pwedeng basta na lang ito, eh nahuli na, hiyan na natin, nahuli na. Hindi. Kailangan matuntun po. Sino po ang nagpadala niyan dito? Sino ang mga involved na nagpadala niyan dito? Mahalaga po yan. Kasi para bagang kung titingnan natin yung pagiging nakabibinging katahimikan ng administrasyon na ito patungkol dito, hindi yung magandang pangitain. Hindi yung talaga magandang pangitain. Ano? Bakit? Una sa lahat, yung pong sinasabi nga po na yung pagbabalik ng droga sa mga lansangan, ha, na marami na rin po na mga barangay ang nagsasabi na nagbalikan daw po yung mga dati nilang mga kasama, mga kapitbahay na adik o mga nagbebenta ng droga, umalis na daw yung mga yan noong panahon ng Tatay Digong eh. Pero ngayon nagbalikan na naman. Ano? Eh, dahil dyan, saan nang gagaling ang supply, eh eto pala siya. Hindi lang yan. Eh, yung mga lumulutang-lutang sa dagat na di o mano nire-report daw ng mga mangingisda. Di ba? Dadalhin siya ikinauukulan. Tapos nun, tapos na. Hindi na natuntun saan galing. Di ba? So ano yan? Kumbaga parang walang pinatutunguhan na pinpointed na sino ang nagpapatakbo ng illegal drugs sa panahon na ngayon. Lalo na ang luwag. Ang luwag po eh, di ba? Para bagang wala tayo nakikitang kamay na bakal, lalo na sa pagtugon ng illegal drugs. Bagkus parang bine-baby nga eh, di ba? Di ba? Dahil sabi nga ni Father Flavi, ay, ang pagbebenta daw ng tingi-tingi na illegal drug, lamantyan daw yan sa mga mahihirap. Pag ginawa pang trading, ha? Ginawa pang form of trading na pwedeng pagkakakitaan. Sa nakakita ng ganyan? Yan na po ba ang pananaw natin ngayon? O yung dating PNP chief na nagsasabi noon na biktima rin lang naman yung mga gumagamit niyan dahil mga ayaw nilang mapuyat sa kanilang trabaho, kailangan nilang gising sila for economic purposes. Dahil sa pagtatrabaho nila, dinidemand yan ng kanilang trabaho na bawal silang matulog. So may excuse na rin ang paggamit ng illegal na droga. Ganun ba? O eh, kaya pala nga presidente natin ayaw magpa-hair follicle test. Diba? O, ba't ganun? Diba ayaw niya magpa-hair follicle test? Ito yung sa kabila na mismong kapatid na niya ang nagsasabi. Diba? Na siya di umano. Di po ba? Ay may abuse substance na pinagdadaanan sa kayo. Pero kung titingnan natin, yun yung sinasabi kong pangitain na hindi maganda, lalo na sa buong bansa, no? Sa buong mundo, no? Na malaman na hindi lang isa, kundi dalawa na transshipment na dinala rito sa ating bayan na pagkalaki-laki nga po na halaga at hindi lang halaga kundi yung pong sinasabing involvement ano ng illegal na droga dito sa ating bayan. Eh kung ganyan po siya, eh parang napakahirap at this point no na ang ating pangulo may hinala o mayroong kapatid na niya nagsabi na gumagamit ng illegal substance tapos eto ka may mga malalaking shipment na naka, di ba, na nahuli papunta rito at ang aggressiveness ng law enforcement ay wala lang, parang normal lang, di ba? Kaya hindi ho, di ba? Kaya parang teka lang, ba't tayo nagkaganyan kung sakasakali? Hindi ho katanggap-tanggap, di ba? Samantala, alam niyo po ba na si ito daw pong si DICT Chief Aguda ay napilitan daw mag-resign dahil sa First Lady? Totoo kaya to? Ha? Totoo ba yan? Kasi kung totoo yan, kung totoo lang, ha? Pwede ba yun? Ano naman ang kinalaman ng First Lady sa pagpapatakbo ng ating bansa? Diba? Hindi naman tayo naniniwala na siya magpapatakbo ng ating bansa dahil hindi naman siya ibinoto ng taong bayan. Tama ba? O kaya nga nung nagkita sila ni Mar Valbuena, di ba, yung sa jeepney sector ng Manibela, di ba? At sabi niya, eh, namamahagi siya ng bigas, di ba? Kung tutusin, dapat wala siya ron, no? Dahil naman siya kabahagi ng gobyerno na to. Eh, pero parang, wag na kasing rally ng rally, di ba? Aba, yung matapang na Mar Valbuena, hindi na po, ha? I love you. May ganun pa eh. So paano yun, di po ba? So yung hayag ang pakikialam, no? At eh, meron pa nga ganito, no? Dahil may parang may binanggit pang salita itong si First Lady sa parang isang inatenan niya yatang isang affair na inatenan niya, sabi niya, maybe it's time to stop fighting another and start finding our common ground again. Because at the end of the day, iisa lang naman ang Pilipinas natin. Ang totoo dito, ang Pilipinas natin, iisa talaga. Iisa po talaga. Pero yung common ground, kung ang pinag-uusapan po natin, ang common ground po talaga natin dapat ay i-uplift, no? Ang kabuhayan ng ating mga kababayan at panagutin yung mga nangurap at nagnakaw sa bayan. Yan dapat ang common ground. Kasi kung hindi yan na magiging common ground, magkakaroon po talaga ng pagkakahati. Kasi meron pong ayaw magpakurap. Di ba? Meron pong ganon. Ano? At meron naman na talagang mabubuhay sa kurap. Di ba? May ganyan eh. Di ba? Kaya hindi ho natin mapagduduktong yung common ground na sinasabi niya. Mahirap po. Diba? Mahirap po talaga. Huh? Ayan. Samantala, naku, bago pa tayo tuluyang maubusan ng oras. Ha? Dalang sabi ko kanina, Biyernes naman ngayon. At mababasa natin ang lahat ng ating mensahe dito sa ere. Ayan, ano po. Ayan, naku, nasa na tayo. Ayan, naku, magandang gabi po ha, kay Ate Roxanne Costo. Ayan, magandang gabi po sa'yo, Ate Roxanne Costo. Maraming salamat. Isang linggo na naman po tayong magkasama. Sa Lunes, magkikita-kita tayo muli. Isang buong linggo na naman. Salamat po. Kay Ate Kimura Dolores, salamat po. Ate Kimura, magandang gabi rin sa iyo. At kay Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyong dalawa dyan sa Japan. At yun nga, abangan natin po ang pagdinig sa Lunes. Ha? Kung sisipot itong di umanong expert nila na si Alexander Cabrera. Dahil kung mabot yata ito ng 13 ng October, aalis daw ito papuntang Europe. Kaya sinigurado lang. Eh wala palang subpina to, di ba? Wala subpina pero naghain siya kanina ng kanyang mga expertise. Binlash pa doon sa screen. Ano po? Eh, sabi nga natin, eh, pagka yan, eh, nabasa, napanood na, matatrial by publicity, mahe-headline. Sabi nga po ni Attorney Michael Powa, di ba? Gusto na niya ipaliwanag. Di ba? Yung kanina, yung patungkol sa discrepancy na di o mano nakatanggap pa pala ng sweldo ang pangalawang pangulo noong 2024. di ba? At ito ay final noong 2025 na, na tax return. Eh sabi niya, eh, Your Honor, gusto hindi ho dapat na banggitin yun sa ngayon kasi tiyak headline po yan bukas, sabi niya, di ba? So gusto niyo ba bigyan niyo na ako ng pagkakataong ngayon na maipaliwanag to? Tama naman, ano po? Kaya antayin natin po yung panahon na ng presentasyon ng depensa at ito ay sa susunod na linggo, malamang, no? Dahil sa Lunes, ito nga pong si Atty. Cabrera, Alexander Cabrera, ang i-cross-examination. Tapos, magpepresenta na po ang depensa, panahon na nila. Maring Martes o Miyerkules, no? Ayan. Samantala, maraming salamat din kay Kuya Ramon Vier, ayan. Sabi niya, good PM, Sir Bernard, at mga kakampi, at TGIF po ito. Eh, ang sabi mo, Kuya, Friday lang po. TGIS ang sabi niya. The most boring sarsuela is impeachment of Inday. Opo, totoo po yun. Lalo na po pag numero ang pinag-uusapan. Ano? Diba? Pero makikita niyo po, yung nung panahon naman ng depensa, ang nagko-cross-examination, doon niyo po mapapatunayan, no? Na wala pa rin po magiging basihan na ito ay magiging mga impeachable offense. Diba? Samantala, opo, ito naman po si Kuya Leo Gutierrez. Gandang gabi, Sir Bernard Kakampitan, TGIF, TGIRJ po. Ang impeachment na 37 days, boring na boring sobra. Wala naman silang makitang patiwalian ni VP Sara. Salamat, Sir, sa magandang paliwanag sa mga nangyayaring sarsuela, kangaroo court ng impeachment. God bless Philippines. God bless us all. Nako, maraming salamat kay Leo, ha? Regards din kay ex-girlfriend mo na si Ate Flor. Salamat po. Si Ate Kimura Dolores ulit. Nako, happy birthday daw sa anak ko. Ah, opo, binati ko kasi kagabi ang anak kong si Sam. Yeah, maraming salamat daw, ha? Ayan, binabati ka ni Ate Kimura Dolores. Ayan, salamat sa iyo, Ate Kimura. Ayan. Happy weekend, Sir Bernard. Ingat po. Salamat din po. Ingat din po kayo, Ate Kimura Dolores. Ayan. Ayan, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., TGIF. Good evening po, Sir Bernard. Always watching. God bless po. Naku, maraming salamat, Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Kay Ate Sansu Ilorde, gandang gabi po, Sir Bernard Tan. God bless you more. Gandang gabi din sa lahat ng nanonood at nakikinig. God bless us all. Naku, salamat at God bless din sa iyo, Ate Sansu Ilorde. Kuya George Rabal, magandang gabi rin po sa iyo. Salamat po. Ayan, ingat kayo, ha. Si Kuya Jaime Samaya Bernante, sabi niya, magandang evening, Sir Bernard, at mga kakampi, 14 ng senators na sila. Tingnan natin pagdating sa final voting for conviction. Abangan, meron akong naamoy sa majority block na babalik sa minority block. Feeling, kutob lang. Hindi pa, hindi malayo yung kuya. Kasi nga, pag nagpresenta po ang depensa, sabi ko nga, karir nila ang nakasalalay dito, itong mga senator judges, at pag malinaw na malinaw po yung presentasyon ng depensa, nako, paano? Paano sila basta na lang magpo-convict? Di ba? O paano nila basta kikilingan yung kagustuhan ng nag-uutos? Sabi ka, nag-uutos? Meron ba? Sabi ka na nino. Salamat, ha, Kuya Jaime Samoya Bernante. Kuya Leslie Salenga, nako, good evening po, Sir Bernard. The expert witness by Mr. Jokno in which he presented him with all praise for almost half an hour seems like trickery, like scarecrow. Actually, hindi half an hour yun. Lagpas isang oras ata, di ba? 1.5 hour ata, no? Salamat, ha, Kuya Leslie Salenga. Kuya Sunny Ray, ha, pinaglololoko tayo ng mga nasa prosecution. Puro sila sarsuela, propaganda, spreading lies. Say do not be deceived. Oh, tama po 'yon, ano? Huwag tayong maniwala, ganun lang kasimple. Kuya Rick Orasyon, magandang gabi, Sir Bernard. Ayan. Kuya Relly de Guzman, magandang gabi rin po. Si Ate Charito Cabrera Diana, laging tanong ni Jokno sa FB post niya, saan nang galing ang yaman ni VP Inday? Ugok ka ba? Ikaw talaga. Simpleng mamamayan ba siya? Tapos ang pwedeng magka-comment sa page niya ay yung naka-follow lang sa kanya. Yung pala yun, naka-follow lang sa kanya. Opo, at saka alam mo, ha, Ate Charito Cabrera Dayana, ha, tingnan nyo na lang. Ha, yung mga ipinisinta rin po nung expert witness, kung titingnan nyo, yung mga amount, nalula ba kayo doon? Tingnan nyo, di ba? Pati yung mga bank account na pinisinta ng mag-asawang Duterte, ang ating pangalawang pangulo at itong kay Manscarpio. Kung at ang pinag-uusapan dito, 20 years mahigit ha, na accounts ha. Parang hindi ako nalakihan. Opo. Kasi kung ang pinag-uusapan po eh lalo na 20 taon mahigit at kung inaakusahan mo ng korupsyon ang ating pangalawang pangulo, eh, hindi siya marunong mangurap. Kasi kung korupsyon, nako, Diyos ko. Eh ito nga lang 3 taon na ito, nakita niyo inabot ng bilyon ang sal-in ng ilang mga politiko in the span of 3 years. Diba? Ang ibig ko lang sabihin, kung korap ang pag-uusapan, kung totoong korap yan, hindi ganyan lang ang perang nakikita natin sa mga figura. Ang parang maliit, tsaka parang kung titingnan natin, tama ang Tatay Digong. Baga, yung reputasyon nila ng kanilang mga anak, ng kanyang apelido, ay kanyang inalagaan. Ay sabi niya, masisiraan niyo na ako, sabihin niyo na ako ano gusto niyo sabihin. Pero dito sa corruption, wala talaga ako diyan. Ang sinasabi ni Tatay, mukhang ganoon ano, pati ito po, makikita niyo naman po. Kaya antayin natin yung panig po ng depensa, ha? Ito na yan, next week na yan malamang, no? At baka itong bribery ilabas din nila yan, di masabi, no? Ng defense, di ba? Sa ibang pagkakataon, hindi man bribery pero sa ibang pagkakataon. Diba? Salamat ha, Ate Charito Cabrera Dayana. Si Kuya Rick Orasyon, ayaw na daw isa lang ang bribery case? Bakit? Bakit daw? Sabi niya na naman ha, dahil ba sa makakaladkad ang pangalan ng purse? Yung purse niya, yung wallet ha. Purse lady, sabi niya. Ay nako, ikaw ako, Yerika. Salamat sa iyo. Magandang gabi sa iyo, ha. Mag-abang tayo sa darating na linggo sa pagdinig na yan. Ate Charito Cabrera din ulit, sabi niya, kala ko naman kung ano na yung pasabog ni Attorney Alex Cabrera. Watusi lang pala. Pero kung i-describe ni Diokno, kala mo may na makikita siyang ninakaw ni BP Inday Sara. Wale. Opo. At isa pa, bago tayo matapos, ha. Naalala ko lang, lumabas po yung sinasabi niya kanina sa description ng labas-pasok na pera bilang tinikling, di ba? Eh, saan ba galing yung salitang tinikling? Di ba kay Lacson tsaka kay Soto? Kaya parang yung script ay ha, parang may pagkaka-align, ano? Di ba? Ay, anong pina-i-strike off po ni Attorney Ferrer yung salitang tinikling? Eh. Di ba? Eh, nandun ba sa manifestation mo? Wala, wala pala. O, di huwag mo sasabihin yan. Wala pala eh, di ba? No? Ay, nako, pati yung salitang scheme, di ba? So, nag-iimbento na po itong expert witness nila, di ba? No? Samantala, nako, ang bilis. Naubusan na talaga tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, magkikita-kita muli tayo sa darating na Lunes, sa kaparehong oras po, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa inyong lahat at ingat po tayo over the weekend at patuloy na magmatyag, ha? Samantala, tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Govinda Gill. The Nobel Peace Prize has gone to Navi Pillay, a former UN human rights chief and international criminal court judge. Ms. Pillay recently presided over a UN commission accusing Israel of genocide in Gaza, which it has always denied. One of her successors as UN Human Rights High Commissioner, Volker Türk, said the award was well-deserved, especially as human rights were under attack. More airlines are cancelling their routes to Saudi Arabia because of attacks by Yemen's Houthis on Riyadh Airport. Saudi officials have revealed that three people were killed in the latest assault. The US Defense Department's coming under increasing criticism for its plan to live stream the execution by firing squad of a man convicted of killing 13 unarmed soldiers. A Republican senator said public executions were something dictatorships like Iran or Afghanistan did. India's youth movement, the Cockroach Janata Party, says rallies planned for Delhi on Saturday will go ahead despite government intimidation. It says thousands have been detained while travelling to the capital. The Ethiopian government's defended sending its troops into Tigray province. It said it was responding to Eritrea deploying troops 60 kilometres into northern Ethiopia. South Africa's withdrawn a controversial directive allowing the intake of asylum applications. It comes a day after anti-immigrant violence erupted in Johannesburg and Durban. Russia's tech giant Yandex has admitted it's struggling to maintain services after a second of its data centres was struck by Ukrainian drones. Yandex runs Russia's most popular search engine. Thieves in Italy have stolen 30,000 bottles of wine worth more than $5.5 million. A warehouse in Tuscany was targeted just as a family-owned winery was about to ship some of its most valuable bottles to customers. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: Sky Cable and TV Plus boxes simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZR.